fine. Johanna ke re molimo. Ke bona le lwena. Matsela ya tshafela. E ngwana Jesu. A re khuna me ka mangwana.

bontle batho ba lwala suka bebeti spoletse ba sukiri aba na matagwetsa bana bana wetsa bushi batho ka bontle ba la ba lwala go bodi mari Jehova re khopela masiala ga e ka ba di gole le ga e ka ba sibubu e fala ka ba le sia go di bogale fatshe please give me a child bana wetsa bushi go la magesi na mafuta. Arentate e ba ke sitse tso ta mo le fatshe nta tswa le khodimo o ile a tsiya moya wa ka a re boela ko le fatshe le la ngwaneso o go bolala le badimo ba gago ba go fele bitso la ngwana wa gago

lebitso la ka ke mang a re bo Abraham le bo Joshua ba ngwadisa mabitso bo Adama le bo Maria e se tla le na bona go la Jesu Kriste ka sebele o ngwadisa lebitso la hae nanga ngwadisa lebitso le ba reng ke mang ha ona shame.

tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa motlhala tsona di-strategy tseno o a sheba gore na PC shebile gore o ga ngata batho ba ba creste ka streke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone. A ere re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 go fitlhela ka 4.

0: buli di jaba ga mo kare tsanga tsebe le ngutlwele sengutlwele ja kopa mona ke bua ka mogale ga gabale mogena madiba bata sa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setiapelo sa bakwena ganya pafitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re baseke nne ba botsa gore na motho yerwa kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mmamagigerwa ka matediletso ke selwana se maephothamae kwena ba ka ebe ya ka morago go nuti ba redise bakonedise bagolo.

madi a wena le gologolo le dipakile thapelo buliana o tshwantshwete ke tsiba ka fela le tsiba la mshele thuyana lana o re sedi dile kwa ena re bonela le fatela ka hanta tsai o do ho mpeta ya re godimo e bile kwa ena mo tshabu wa di buka tsa mampa wane ha o jile ho mo gena o petition le jwana tsa mo fodi sa kae ha bo ka pila.

0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Amen.
1: Amen. Nna ga tsabi di plasi band.
0: Amen.
2: Amen. Hallelujah.

0: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen.

0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
3: Amen.

0: ana matla a ho hlola badumedi a re tsa tsena re ntse re atamela pela sidi ba se maphudi re ntse re le fuduwa le tshalena ga batla ho utlwa rona ke bomanga bo re tla kena le bona ka ha ho letsa metsotsong yene mashome a mabedi ka metso e mehlano itse ke sa tshwarelwa ka metsotso e mashome a mabedi le metso e tsheletseng ya le sekoto re qetaone ya mokokotlo ho reng ya rona ya boraro. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen.

0: o morena
1: ma ha o bogana a bole bole
0: morena a masithi
1: o ja o ya ka thata ya ka ka beke ka tsirelo a tsena se tsata ka ke go ba thata wa ha o ka thata ya ka go di na kwa se a go nena kwa ja ja wa pa se ma ha o morena
0: re ba ha o morena morena a masithi
1: amen mari
0: amen nne
2: Polo ke go tsunga ya hao o ho morena re ba ho morena mo haisane wa mme wa ngwana na le mo shanyana a le mamenwane re ba ho morena
3: ke ba ho morena
2: a o isbonolo
3: ke le bolela tsetala tso ho le dele khotso ho ni tsela
2: re ba ho morena a o isbonolo padi Morena Modimo. Eh?
3: Tausu ha mosal.
2: Morena Modimo ma tshidiso le khanya le khotswa ba ballele ba ntweno a usiwa ka.
3: How bezwal.
2: Danki neso. A tsiya ha monnata ga. Ditsie tsinya tsa letswalo ke bitsa ho wena re ba ha o morena le ha sa ithlalosa empa motšhini wa ka o bohlale. Ke mme mantina mo hia
4: da urapela jwale ke nako da urapela
2: mo chinwa ka o bohlale mme mantina ya ha o sa ithlalo so

0: re ba ha o morene
1: ba ampe
0: topi
1: o lo ha o se ka tem
0: ba ba o mogara tswara ingi
1: Emmanuel
0: mogara buri ba batsiriso la khanya la khotsa ba ballele ba ntweno nnesi
1: Emmanuel
0: tangi nake wi khatisetse go Jehova o tlane o tla o nea se batlwanga ke pelo ya ha o re ba ha o morena le magang ndebele ale ha molomo wa mpi re ba ha o morena anes le ma se bolelo mo hapi amen nna ana ka tse molemo go ba di hlokanga wena le matla a huetsa jwalo he ke kopa go iphetana fana ka tse molemo go ba di hlokanga ha wena le matla a huetsa jwalo o seke wa re wa heno tsamaya o boele o khutle Hey, tsamaya o boele o khutle. Ke tla o nea yona ho sane, empa o ntse o ena le yona. A o se hopolang tsolo. E ba ha o morena.
2: E ba ha o morena ngwaneso.
0: Masale.
2: Masumola a ya lo tsile a mangata go lo tsa yo mo tsimo o mo tsona ka o fela. Ba ha o morena.
0: Ba ha o morena masale ya ntseng a chachella morao. Rena morimo a matsiriso le khanya le khotswa ba ballele bantweno nnesi
2: ka o tsana
0: amen nna

0: Amen.
1: Amen.
2: Eba ha o morena.
3: Ba ha o morena.
2: Ngwanisa.
3: Ke le ka kana a pa tsela ba a se go tshwara. Ke sa tsaba ne le tsa. Ba ha le bele se ka tshepo ho yela o ga me tsena o sinana go nyana ka di le ba ha o morena.
2: Amen. A o sinana.

0: ba ha o morena o re ne he o thabela tse o di ratang ka ofela morena mma mo ipone mo eketsi a le phomolong re ba ha o morena
1: wa o morena wa nne
0: nes
1: o thabela se di o thabela masadi wa bo tshaba ha ya ga te hang yo lo ga gama ya ga te hang yo lo ga tshepe se kuba sa hai ke ne se se Sinso khatse ga ga mika ga ba ho morena.
0: Ke ba ho morena ntate thato ho malefane.
1: Ka go bitsa ntate ane.
0: Morena morimo ma tsiriso le khanya le khotsa ba balele ba ntlo ya ha ntate.
1: Ke bona ntate go yona.
0: Thank you ntate. Jehova ke modimo wa di khotatso. Ke ba ho morena ntate Jesuwe gasipe. A le hatha maye ka odiwa o tloko e shebe hantle ntate Jesuwe na e bena o emotse hantle ke utlwa ka ka ho thwe Jehova ke modimo wa dikgothatso re ba ha o morena
2: o ba ha o morena
0: o hlatsisitsweng tsa ona
2: wana mpina o
0: ke ba ha o morena o hlatsitsitsweng tsa ona ka sehlong
2: ka kgona o
0: phile amen e hle nne soo

0: Rebahao Morena.
1: Rebahao Morena.
0: Tate Lehlokwe.
1: Morena, o ke itse ditso la hae ho ba le ditso, o se ke ra sello sa bona tete. Rebahao Morena.
0: Rebahao Morena, Tate Lehlokwe.
1: Amen e kgolo ngwane.
0: Morena Modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o baballele ba ntlo ya ho ntate wa ka.
1: Ka o tshwana le wena mpaballele.
0: Amen in this.

Tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana ye hore fumananga bukenga ya tsenulo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano awu mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibupinga sa mollo mantaha letsatsing la kajeno mantaha wala leshome le metso e meraro kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke 2020 ka metso e tsheletseng bonnete re kotsometse hantle hodima matsatsi a 196 ka metso e mene ke bopaki ba hore o itsaletse fela matsatsi ane a 176 ka motso o le mong atinyane beke yona ke ya mashume a mararo a thuto ya letsatsi la kajeno e le ya 1960.

0: and a hello, Masita. Linga Mpo. I want a sashishi. Rabbit to Masita. The Bongani Lisega. The Bonabal, Batu Lelaba, Abela, the Paso, Amaria, Abala, Laja Mohon Lona, the Bona, that is the two, Banim Batalitona, Mohon Namun. No, I listen to a thing at that. But have silence about the mono, so na ilaba uhono masudu gaga. Ili mewa wane mote. Uhono alili modima shuna uhono amitu ine.
1: 94.
0: Me matepo museidi. Me maneo masita. Me mabongani mezii. Me mapaseka muisa. Me map Uso gaga. Mema paseka gaga. Memo tsibisi no si. Atla ukwanta kena ntare kensu tsisi ka mona ka thabachitsa o la ba telena.
1: Mm.
0: Ausi dipulelo gaga. Ndate bongani gaga. Ndate ntailo musoinyane. Mema tsibisho mosedi. Ntate la sa go sello me mama fano noka annete ilaba tshebeletso entse yeo go kopana ene ba isetwa mokiti a se tshaba se se kalo ka thabo ye kalo ha ha ile mo hlaswa bona ga re sa bua ba setla sa thaba tshita mono le tsona ka o fela sile sa sa
1: seka bo hlaswa mo ho le batwala ha tshosane a ka thabe go utlwa monate
0: amen niso amen ho bo kwa boholo ba modimo go bo phamisa go na re kokobele
1: ya bona he
0: amen niso
1: ya ke ka mogole sebeditseng ka teng he le batwa le o la ha tshosane ka mona ka thaba tshitsa ha tshini ke ipumela ke ikentsebang go ba ha ona letho le hore ta ipumela ke ikentselona re na go ena ha ise ba leile tsena jolo ka ha ise ba leidi bonnete ke utlwe fela na mona na ho tshwenye ho monate
2: ini la ho thabisa
1: ho monate
2: ke thabo fela ngwanesi
1: me Alice
2: wa ntaela mogena
1: eh
2: mogena se thabi ore e molle e mongwa le batwala ba fuke a itlale ka mane ka mogeneng ka sonta sena sala 19 ka hora ya le shumele motsweni o re ba fukeng bo she ba hathamai ba itlale ka mogeneng ka hora ya le shumele motsweni medi sonta sona sena a etsa ntibisho ke me Alice Magoma motlong le tsoho la mogena thabi
1: ke a leboa tlo mphofo.
2: Amen nneso.
1: Bonnete ke o thamae ya kopana. Mogeneng a sonta sona sena ho renya le shemele metso e medi ka la 19. E re hatele pele metso tsenye le mashume a mabedi ka metso e mehlano. Le sekoto ga tari mmedi a re ho renyane ya rona ya bokae hora ke ya bohlano. Prima PC FM ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vanile sotho hotel and casino ba bitsana ka melodi ke bomang ke mana bagwale ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana bagwale sepheo le morero entse le ho utlwa fela hore na bana ba bo gone na ga bentse ke phetseng hantle ha re khutla bua lo mafelonga a veke

0: ama dahani saka mane kawana me jege ti
1: ti
0: saka mane jege se aba ta jin me jo waga je mudhe se jan se sai mole ana jege kal bala ma sa kwa ki ta wala ta to aja ko ko be sama bu ni
1: ko ko be la mi ko ko be
0: da ga ra me

0: 200.
1: Hai. Ni next.
0: Kani bonang.
1: Hawo molene mama.
0: Umunathi ngwanesi.
1: Ibila uyathabisa hle mxokwa.
0: Umunathi.
1: Ngithabo fela mxokwa.
0: Eh, atuba kuzwetse ngwanesi.
1: Eh.
0: Mogana ka ke mogana sepepello.
1: Mm.
0: Ha di le mane mogizi a thabatsisa. Le batwane le teletse pele ke mogena wa ka mogena sepepello. Ke bona ka hantse ke se yo le ke be se ke khatswe ke bongaga ha ho. Le batwane le teletse pele ke mogena a lona mogena sepepello. Ke bitsa mogena ka mogena sepepello hape mo.
1: Mm.
0: Nga te tshukulo mogai. Ntate Motsekizoki, ntate Molefi, nkgono Mantaope, mme Alice Phinta, mme Mamoiponi Matlosa, ausi Hopolang, Matrep Marape, ausi Nthabeleng, mme Mampina Moheane Hloreso wa teng re thabile go ba le yena ga tlhaba ga mmona. Kele. Abataba ke monate au sibunolo au sibimpo au sia natuleta ke re tshe
1: tshe
0: au sinai tswana ga wa matsibulo ka haga le batwa la ha tshosane a mme ka haga mo tswa bana ba gwale ba ke go la kala pila le ka haga le batwa ke mo tsake ba ke bona ntse ke lela gutle o khone mang ka puti motho wa ka Melis Mahomo ke motho wa ka Matsoto Puo ke motho wa ka ebe ke re ka mane ka ha thamae la ping ha ka se le tsadi ke motho wa ka
1: mang
0: me mamopi
1: ngo mang
0: ga ditso
1: mitse mang
0: Mogana Sadi, ke go bona ke motho mme ha tloetse go ntate o tsane go ntate na go ntle. Eh. Mo nate ke ngwane so bona le so go.
1: E bile ya thabisa nesu.
0: Ka kolonya makamane ngwana ka ke di endiso. Ga sinyane le mme mama gagwe, magagwe.
1: Go kolonya.
0: A kolonya ma ha makamane.
1: Oh, hiron.
0: Ha ausi tswa ke a go a ha ipotele e hlile ke yena
1: hibane o lo yi
0: ha re ntate mogolo a ka ka mo o hlile ke ntate mogolo wa mogadi a ka ke ye miso ga go tsunyane e ba ba nkhona magage magage a nyantsa o se tswa ke magage a mele golo
1: wo e se bena go ya hone pa itseng antle metsotso ke yane le shumele metso e mene eta di me ha monate go ringa yane ya rona ke bua go ka go ringa ya bo hlano go di mapisi ya fama ya le go tlala ga sola hanta tai o thewa hantle a vanele sotho hotel and casino ntumela le ke potelele mona fela a ke khutla mono e be se re kena bjalo go tsa mafelo a viki Nawe na wena unolo hukai unale bumanga uitsa king mafelo ngana viki
2: PCFM dominating for over 2 decades.
3: Yeah, no, what a show, man. What a show.
4: God have mercy upon us.
5: PCFM, your pals, our beat.
6: Kubani lesele lebe tapo. Khare lesele lebe tapo. Ngwane monga kana hana. Ke sa gale ka go lo nyengwe ya ditla. Khantlewe. Ba mo.
3: Hey, mo gala mmalo.
6: Ke sa gale ditabentse di. Go bana. O na le bana, re temetse go re tsebe mang ke batho ba go tsapa. A go le tshile le beta po. Mwana mo na na ga tshe. Le tshile le tsata ba tsa mo futa o mo bana. Asa o tlisi tso re re. Re tlemetse go ba mmo.
4: God have mercy upon us.

Gono le ho kae ona le bomang o etsa eng mafelong a veke ena. Ke di finga tse ileng tsa o thabisa, ke di finga tse ileng tsa o gopa. Taba re di bua jwalo ka boihlonepho. Ha re tlo ho bosa mang kapa mang, empa taba ha e le teng, yona re bua ka matla.

0: Umonati. Ngwaneso.
1: Thabo fela.
0: Sintjaki.
1: Ae wena le ke a tlile go mabane ha ke tswa fatfatu mane e be ke re leqe ka nqeno ka le seshana. A ke ba bona bana ba bona sentse ba khutla ka matla a magolo go ya ka le seshana. Le mo ka ha re ke bona go sentse ba o bua ntse monana. Ba ha ona ntse
0: Ba sentse ba emulya le mpeng.
1: Ha monate.
0: Ba ipatla kwa.
1: A uwelele.
0: Heban. Ai kwa.
1: Ha.
0: Heban. Sintswa ki.
1: Uwa dongwane so.

0: not.
1: Hey,
0: not get hey. Mugana wa. Anna mutukwe.
1: Anna wazira wale velo ga jere jere jere ku ku. Tekin ka ole se sa wa lo kwala ku.
0: Ah eh, a ke ba tu si di sa ba thwa ba gapela.
1: A je no wala me jere jere go nyara ne gele ba be di rua na gele ka na sa le je ma sa le ko ba. Anna ja ga da se je di mo la.
2: Emeraro ai isupile bulane eta di mea mona ate hore nya gona ya bohlano o monnate
3: ndi wa tabisa ngwaneso
2: o monnate nake
3: ah no ke thabo fela nda
2: ntate thato malefane
3: tadi
2: tadi
3: ei tama sora yo jona
2: eya
3: na ba ano sala ke go gumi ke ga mona de motebe
2: Ona le molato.
3: Ee.
2: Granda twa.
3: A jega mo ajona di tsanya ga mo. Ye o se tsama ga mo kutu hadi. Koge le yenda man, koge ni tega na gina na jo se tsama ga se.
2: Ee, bale motho yo molato.
3: Ee.
2: Go bane.
3: Kana ga di ene dinga mo.
2: Motho yo molato ha o setse mogao.
3: Ee.
2: Go bane.
3: Ajo dan se tuma ga.
2: Go le ji. Empalo se tuma na kana le tokolo ya motsamao. Mu di rights tsa movement.
3: Ha se ha gena bo di ja tonga na me bo di ja ga ene no se le fa zimu.
2: Go le ji.
3: Ke mo ha jana.
2: Go le ji. Ba tla o mana ma yolo ka lefu. Aba o belaela batla o mana mabiolo ka lefu ya o bolela wa bona na taba tsa mosebetsi di thata jwang ska ba ba ukwela bohloko bana ba ba bo gona bana ska ba ba ukwela bohloko ho skebe ho re fi o tsebe ho re taba tsa mosebetsi di thata gita ata ke o pula motho emong ha o finyane je a go hoja ke ne ke sa tla mosebetsing hoja ke la ka tseba ke ne ke sa tlotla mosebetsing hoja ke ile ka tseba nka be ke ikudisitse letsatsing leno ka ba tsa mosebetsi dithata mme o ba tloelele ba etse mosebetsi wa bona ho se ke be o hare fihle o ba tloelele ba etse mosebetsi wa bona le wena o etse mosebetsi wa hao o nke so se nkang o tso tsamaye o monnate ebile o ya thabisa ho monnate ke thabo fela e nkgopotsa taba ye nngwe ke lona letsatsing la labokae ke labohlano ke sa re ke labohlano ke la ka ka fapoela tampaneng la bohlano ha ba ke ya hopola ha ba ke la bohlano tampaneng ke la ka ka fihla mme ya ke tloa mono ka fapofapoela kae kae ka go mabenkele ka mo kapa ke la bokaeng ka bo fela ke bohareng ba beke bohareng ba beke ha ke dumela gore ke bohareng ba beke mone ke bo batla jalo dipene jale ha ke kena ka mono ke etao nka dipene jale ha ke fihla monyakomane entate wa tshireletso go wa nsetšha mo a ke la ka tlhobola ntho e nngwe le e nngwe ke sa mo etsetsa kgang ntate thato ke sa etsa kgang fela ke la ka tlhobola ntho e nngwe le e nngwe ka putulla ka dipokothong ka mona ka beya kwana sekebe wa etsa kgang ntate wa ka taba tsa mosebetsi dithata empa banna o tla fumana ba sa omanama ai wa fumana ba sa omanama jalo wa bona ha sa maname jalo he ntate thato jalo o tsebe ke tla nka hora tse pedi ke le ka go lebenkele le jalo ha sa maname jalo o tsebe ke nka hora tse pedi ke le ka go lebenkele le jalo ke tshwara mona ke tloela ke nka mona ke kgutlisa ke tshwara mona ke tloela

0: uno ke boetse ke ba fumela ba ntse ba le ka go lebala jale ke batla go utlwa sepheo sa mmoka ona we sa le batho ba tsoa go seng ka madungwadungwana ba kena ka mono ka go lebala la Kwading Highlanders a ke re ke ya utlwa gore go na le bafani ba tlo fana ka dipeo bafani ba tlo fana ka dipeo ke ile ka hlokomela jalo ba le kala lane la WFO World Food Organization FWFO yes WFO World Food Organization ba ne ba le teng ka mono ne ba tsamaya jwalo le lekala la temo e ka sitana le bana ba motse mongolo Maseru Maseru City Council bana ba ntse mo ifo le tlamathata ba le semunye jale batho mafaphana ha fihla ka mo ka le balenga a tlo fana ka peo bana ba tshwere jwalo peo tsena tsa meroho tsena tsa majareteng mesepio le mogogo wa bona bane ba re ba tlofa batho ba sentse ba lema e ka sitana e ka kapa ho nyolla ba sentse ba lema haholo bane focus ya bona e hle ne shebile mono batho ba sentse ba lema e le ho ba nyolla ho ba fa dipeo ho ba tle ba tsebe ho hlaisa jwale potso e ba nngwe fela ha o so fanwa ka dipeo tsena re tlo fumana dipeo ka ofela karabo e ba a e ha le tlo fumana ka ofela hele ga tswella ho senye ka madungwadungwane ka mo ka go lebala le sa re vuetsa go dipeo ha re tlo di fumana ka ofela e ne re ke be ga tshwejwalo hobane gene gege e mong le mong a tle ho tloske wa thure kgethile nku ka pere jale ke batho ba ba kae ba tlo fumana dipeo ka ha go le batwa la Kwading ka kakagetso ya bo ya lona ba badile jalo 1200 ba badile 1200 ya batho ba reng ba tlo fumana dipeo ka go le batwa leno la Kwading ka kakagetso ya lona 1200 jana ba go tsika metsi ditaba tsena tsa bona ba di arotse ka metsi ha ba arotse ka metsi ditaba tsena tsa bona ka ha go homotse ho fumana batho ba ba kae peo ho ga ba ile ho hlaisa ha go wa sheba ka ha go homotse o fumana hore ho iphellwa fela batho ba ka banga tshelela ha o thuba bangata ba tsheletse ba ne mba fumana dipeo empa se chaba sona se ne se bokane ka bongata bo boholo ka ha go lebala leno la Kwading Highlanders mo ileng ga ha ba ukwa ditaba tseno ka nnete boholo ba bona ba heleya ba le ba malapeng a thenya letsatsing la maobane teng ka nnete a e sale ke ituletse ka go motse ga ona le mo kileng kae ntumelle ke matheka lebelo le potlakileng ke lebe dihlong tsa ditaba tsa dipapadi jolo ka ha e le mantaha o entsweng a jwalo ke morena hodima PCFM ya le kgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle Avane Lesotho Hotel and Casino dihlooho ke tsa dipapadi hodima PCFM ya le kgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle Avane Lesotho Hotel and Casino bonnete e be se ke re tswantswang le yena bonnete e be se ke re tswantswang le yena
1: a pusha skoroko pusha skoroko pusha skoroko pusha skoroko
2: ana masebenze
1: ja pusha skoroko
2: pusha skoroko
3: ke a ke se ke re tswantswang le yena mabolala sonke ka hey lokwa Tomor.
4: Selemela Sports Updates.
0: A ke tshe ba fela di hlotsa di tabatsa di papa di ho kana selemela ho senga wa

letsatsi na e fupere eng ka hare ho sona a ga tsaba fela hore na e fupere eng e bonnete di ile tsa kha dintse di gagathana tsa ne tsa mohope wa lefatshe mo teng bonnete o senga ho setse jwalo di hlopha tse kae o seng ho setse di hlopha tse nne ho seng ho setse di hlopha tse nne di le tsa qala o mmuleana jwalo la bone mane mo go ileng ga bona jwalo naga ya France e nkana le Morocco mo teng a France ileng ya feta jwalo ka dintlha tse pedi ho noto ya ba letsatsing la labohlano ka la leshome ya ba re bona Spain se nkana jwalo le Belgium mo teng Spain se ileng sa feta jwalo ka dintlha tse pedi ho e le nngwe ya ba re bona England letsatsing la moqebelo e nkana jwalo le Norway mo teng a England ileng ya feta jwalo ho Norway ka dintlha tse pedi ho ntlha e le nngwe ya ba ka meso re bona jwalo Argentina e nkana jwalo le Switzerland mo teng Argentina ileng ya feta jwalo ho Switzerland ka ntlha tse tharo ho ntlha e le nngwe jwale ga o ne o sheba mona di-quarter final enga mona ka mokgo fixture ena e ne beuwe ka teng o ne o bona gore tsena tse qadileng kao fela tsena tse neng a di qala kapa tsena tse neng di hoster kao fela wa tsona ke tsona tse atlehileng ho feta ho fetela jwalo mokgatlhelong wane wa di-semi final ka mokgwa ditaba tsena di leng ka teng mme re tla bona jwalo France e nkana jwalo le Spain letsatsing la hosane ho renga ya borobong ebe letsatsing la boraro mane re bona jwalo England e nkana jwalo le Argentina le tsona e ntse e le ho renga yane ya borobong ke ka mokgwa he di ntseng a di tsamaya ka teng tsena tsa World Cup mme a re di feta jwalo tseno tsa World Cup re ne re chesa peipi fela re feta re fetela jwalo ka gare go naga ya Lesotho mo teng matsatsi a ntseng a tla a ntseng a fokotseya matsatsi a ntseng a fokotseya mo teng a ka lapele mane o tla gopola gore mohope ko ona wane wa Alliance mo teng setlhopha sa matlama setlhopha sa LCS setlhopha sa dinare setlhopha sa diodi di tlang go bapala jalo mohope ono wa Alliance Winter e le ditlhopha tsane tse tsheditsweng a jalo ke yona komponi eno ya di insurance e leng Alliance mme letsatsing lalapedi e leng Sontaga ke mo teng go nang le dipapadi tse dingwe mo teng setlhopha sane sa Ebanoi difofane go theowa ka mane ka ga bokoro se memileng a jalo setlhopha sane sa Kaizer Chiefs go tla bapala le sona ka gare go naga ena ya Lesotho mme pele ho dipapadi tseno pele ho papadi eno e tonetsweng a mahlo pele ho papadi eno e tonetsweng a mahlo ya setlhopha seno sa difofane le setlhopha seno sa Kaizer Chiefs ho na le dipapadi tso boitsweng di tla qala pele e le ho nna dintse di re thabisa jwalo ho fihlelletse re fihla hona letsatsing lona lane kapa ho fihletse re fihla nakong yona yane mme ha o shebile loko mona o bona kapa ha o shebile fixture yena ho thwe horeng ya boraro horeng ya borobong ho senya mane setlhopha sa matlama masters se tla nkana jwalo le diodi masters ebe metsotsong ya mashome ya mararo ka morao hora ya leshome ke mo teng bantu masters e tla nkana jwalo le dinare masters ha ho renya le shumele metso ye mmedi difofane masters e ka nkana jwalo le majanja masters e be ho renyane ya boraro mane ke mo teng re tla ngo bona yona papadi eno e kgolo e pakeng tsa setlhopha sa difofane le setlhopha sa Kaizer Chiefs hona le taba mona e hlaileng batho ba bang ba ile ba botsa hore na logo ena ya lefa logo ya lefa na ho dumeleile hore se hlopha ha se etsa
ha se etsa jwalo poster se hlopha se iketsetsa poster se lokoluile go se ka sebedisa logo ya lefa se hlopha ha se etsa poster ya sona na se lokoluhile go se ka sebedisa logo ya lefa ere ke nne re lomela wena no mo go ntsa mohala +26659956 le 21219956 na ho dumeleile ho re se hlopha di hlopha tsena ke tsa lefa ka ofela e hile ke tsa lefa ka ofela di hlopha tsena na ho dumeleile ho na se hlopha ha se etsa poster ya sona se ka sebedisa logo ya lefa ke potso e ke o botsang yona o sengwa letsatsi taba yena e bakile mo ferreferre o mongata gore na go nepaetse gore setlhopha ka seng se ka itshebedisetsa logo ya lefa go etsa poster-a ya yona nomoro tsa mogala +26659956 le 21219956 ka kutlo ya gago o utlwa e ka o nepaetse ka kutlo ya hao ho nepaitse ka kutlo ya hao ho nepaitse hona le mo ke ya ngwana teng taba yena hona le mo ri yang hona teng a ka yona di hlophatsena ke tsa lefa ka ofela di hlophatsena ke tsa lefa ka ofela di wela tlasa lefa ka ofela wa tsona tsena tsa bolo Impa na ho nepaetse gore se hlopha ha se etsa poster ya sona se hlopha se ka nga sa bulane se etsa poster ya sona jwale se ka sebedisa logo yeo ya lefa ho etsa poster ya sona kapa ke lefa le nan le tokelo ya gore le sebedise logo ya sona ho etsa poster ka pa ke botsa potse bo na le fa e ka ba le monyetla wa gore e ka sebedisa logo ya sehlopha sa bulane ha e etsa poster ya yona na e dumela ile go e ka sebedisa logo ya sehlopha sa bulane e etsa poster ya yona e le mogato nomoro tsa mohala +26659956 le 21219956 e re fete ka go di hlopha tsena tse itseng ditlokala hore di hlakolele bala di hlakole sebae hona le taba mona e hlaileng ka mane ka le ribe ka mane mo teng se hlopha sa dinage se ngotseng mo gwepha o moholo wa lengolo mo teng a se hlopha sena sa dinage se thibelang kapa se hanyetsanang le taba ya go dinare masters e tlong ka karolo dipapading a tsona tsena tse seng di boletswe lengolo ke lena tokomane ke yena ke tshwere mo teng a se hlopha sa dinare se ngotseng mo gwepha o moholo wa lengolo moteng se hanyetsanang le ditaba tsena tsa gore dinare masters e tlo nka karolo dipapading tsena tse tlo bapalwa letsatsing ya leno la pedi ka ha sehlopha sa dinare se sa tsebe letho mme dinare masters ke eno e sebedisitse jalo logo ya sehlopha seno sa dinare ho etsa ditaba tseno tsa sona ha ke shebile mona poster-eng mona ha ke shebile jalo ke a bona hore dinare football club ke ena ka letshwao la yona dinare football club ke ena ka letshwao la yona mme taba ena e bakile ditaba tse ngata ho batho batho bana ha ba tlwelle dinage batho bana ba ke ba etsa dinage ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona taba ke hore na ba fumane tumello e jwalo na ba tsamaile methati e nepaetseng hore e be ba qeteletse bila ba entse ditaba tsa mokgwa mofuta o jwalo ditaba tse
di entse legata ho batho ba banga ka ntle ka mo di entse legata ho batho ba banga ka ntle ka mona hore dinare ene e sa lokela hore ebe e thibela bjalo masters wa yona ho go wilo bapala dipapadi nyetseno he ke batho ba mona he ke batho ba sa gateng tswelopele ke batho ba taba ke hore na bane ba fumane tumelo ya hore ba sebedise logo yo ke mathaka le belo le potlakileng ke mathaka le belo le potlakileng a ke dikela ka mane ka di ka le ribe ka mane wa tsiba ke batlana le phala ka ha go se hlopha seno sa dinage ke bua jwalo ka meleke ke bua jwalo ka aubuti molati lebe se molati ena tla ge fe ditaba tsena ka ofela ke meleki ke mmadipompo ke harepa ke phala ke zimbala modumo o moholo ya setlhopha sa dinare a tla ge fe ditaba tsena go rena e be ditaba tse go go tlo di utlwisise na di sebetsaetse ka tsela le mokgwa mofuta ofeng mme ke a tseba o tla thaba haholo a botimolati ga nka ka monyolola ka ntho kene ge ke monyolole ka ntho kene.

0: ke la ka o jwetsa ka ge ke tlo matha ka lebelo le potlakileng a ke dikela ka mane ka leribele le tshwana la nkgono mmamosaleng tate mogolo molapo hempeng a tse tshweu madikgweng a matala a dithothomela a o butele besi
1: bule bule
0: o phetse jwanga nare
1: molwanowaka wa tsea gontse le go tala go le go sen
0: go tshwa jalo
1: go jalo molwana waka ontse le go tala go le go sule ga madi a kene tlholo e batla e re kwatetse empa ka nnete modimo wena ka nnete o ntsa re ba baletse gobane gona re sebetsa ka tlholego gagolo
0: go le sebetsa ka tlholego
1: batho ba tlholego ntate o ko eshebe nako setlha se kalang ka e bona tlholego ga e gutlhe ko letlha go rona naga e ba tala e ba tshwile
0: ke na le motho yo mongwe a phelang ka kwading ka mona ge chesa peipi fela ge feta o kile a ka bapala l mps a botise ba bane bjale a botise ba bane nako na ka go fela o kuantsa ge sheba o gona o hatileng wena bjale nna ke ga a sheba godimo o bona a ge sheba o gona o hatileng wena
1: le nna ke a totate ke ga e kgona tlholo ke yona ntho re tsamayang ka yona
0: ka thaba ka ukwa mnate meleke ka thaba ka ukwa mnate a utile be semolati ha ile mona ho sengwa letsatsi ntate o ile wa dumela kopo ya ka ge ke re tlotla ge hlakisa tsetse dintsa ditaba tseo ge di bonanga ntate wa ka ha ke tsama mona PCFM di corridor mona ha ke se ke nyagala ka mokomong ke tiana le le mogwatwa gwapa wa lengolo mo teng a se tlhopha sa dinare e ka nye ka re se hanyetsana le ditaba tsa dinare masters ntate molati a go ge fe go gona mollelo gona le le setlhopha sa dinage taba tsa dinage masters papading tsena tse tlanga go bapalwa ka lapedi le ditseba jang le setlhopha sa dinage
1: no ntate re ke bolo ka ngwana go ditseng gantlha o le bile le o seng ntate ke nke monyetla o natlhe ke dumedise botsamaisi ba PCFEs gantata ga e konotontse go bese mme ka lebelo lena la hifi ntate ke dumedise jalo the president himself ka mane ka leridentate re ilo martin the good samaritan ka bulano gannente ntate ntse le ena etsedisedifalphine pele ebile ga o namaya no ntate ke thilo jalo ntate ke tlhakitse gore ae ntate ehlile lengolo le le o le bone mo reeretone ke lengolo la gona ntate
0: ke la lone
1: ke lengolo la gona ntate leo ebileng ka tokelo ntate ebile ehlile le le ngotsweng ke general manager empa ka kotlolo ehlile le ntshitswe ke nna jalo ka e le gore ke nna motho a ntshang ditaba tsane a ehlile go jalo ntate dinare masters ebile ke batla se ditale tsena ka gare go dinage ntate ka gare go dinare fc re na le di-structure
0: yes
1: mme o ka tlola wa sheba re na le ditlhopha tse re nang le tsona ka gare go dinare fc re na le dinare fc e le team ye golo re na le dinare big 15 e le team ya rona e nyanyana re na le dinare ladies e le team ya rona ya basadi ntate jwale re na le the young buffaloes e leng dinare yane e nyanenyanenyanenyane e ntse ehlile kotlise jalo ke mokotlisi ntate pitso go gamosotlhwane mme o a tlhokomela fa gaga di-structure ga tsena ga o fela gwa tsona ga ke se buka di-master
0: because
1: ga rena taba e jwalo mme ntate taba ya gona eo gona re emeng ka yona we don't have problem ga dinare masters e ipapalela mo ipapalelang teng because ntse ba iketsetsa dintho without us but concern ya gona ke gore ntate ba fitlhile ba sebedisa logo ya rona ya setlhopha sa dinaga ge sa ba fa tumelelo ya gore ba sebedise logo ena setlhopha sa dinaga because ke batla ke netefatse gore logo ya setlhopha sa dinaga is registered ntate waka e registered gore ga ona motho ofe kapa ofe a ka e sebedisang ntle le tokololo ya rona ke mo kgona le ga o moge fa motho ga yo go etsetsa thaya dinaga ge mo fa lengolo le mo dumelela gore a sebedise logo ena mme ntate ga o thola o sheba ge ke re ntse re promota re na le di-game tsa rona tse ntseng re di bapala mme ke a tseba gore re atlha ga ntate e mongwe le o sane tlabe ke le mongwe mme taba ena ntate e re we can't promote two events because the moment batho bana ba the masters ba sebedisang logo ya rona on the 2nd of August e leng mo o nang le didiong yeto rona ka ntle nna re le team re ntse re sebeletsa go phusa event kapo dipapadi tse tlameleng go tlotla di bapalwa jiwane itsays e batla e se e serekana go motho yo a ka fitlhana a bona logo kankane empa a tseba gore papadi e kgolo yo setlhopha sa dinaga e shebaneng le tsone ke dipapadi tsena tse re yang go tsona ntate tsa alliance challenge mme ntate ehlile re re ga ikhula tabeng eno taba eno ne ntse e etsagala se taba eo rona ge le setlhopha sa dinaga ge le dibeletise re ananetseng hobane taba e nunu no ya tswa batho ba ngata ba u kwisisa ka nna ba ha re tsama ya hanne ka se sotse nna ka se ya ti
0: yes
1: me re na le mo mo re tsitsa ntse mo re nkantshele tete mo go fuwa ntse me be mba ba ka tshele tse ha ba go tswa ga ka ne taba ena na na ha ke na e tsela le go bona ka le tshapo go le leng ke e bona ga se tlhile taba ena ha e tsama hanne ke mo ile ka dipeletsa ntse re mo le longo o go kopole wena bo bulure rona ka mana ne ke go rata dinga re ntse ke se tsa go loka mola o bana ke go tsiba go le secretary tsena ga le ga tsogo go le advocate her for ke go go loka advocate sala fa mo ha mo pinyan de intellectual he go go hakala ke ya dipontsa mola o ntse ha ke na tika tiko go bana ke le re tlantsang tsene pa itse mme ka ke se ke ba mo na go bala ke ba sopa tsa dinga ba tle go re taba tse ntsa sonta tsa dithuta gase a se rona re ditsile ka nnete dinaga masters e tla sebedisa logo ya yona because ha iyo ka go sena tshaga sa setlhopha sa dinaga ga re e tsenda
0: taba tsena tse o buang ka tsona ga lena kgang le dinaga masters ke gore mosotho a tla utlwa gore dinare FC ga ena kgang le dinare masters gore e ka bapala dipapadi tsa yone empa e na le kgang ka loko eo ba e sebedisitseng ntle le tumelelo ya bone
1: go lwalo ntate etlile re na le kgang ko go ketlhe ke e be mo na bolobosi ka baka e potapota le go ja ba tlile ba tlotla ba go kopane re tlogana nna ke tlogana dicosere because you can't use logo ya rona on the competitor ha holo how to launch seven that rona di papadi tsa rona di ya di di di jwa go bona tena no just to fight go be event ya rona ya alliance and people should buy tickets and then we cannot allow our logo to promote the other event so that what we have to work at tickets because the moment I'll allow it there mo mpela hudima poster ya no tsela ntate e sidane re ke ke ga o tla bo go motile le a event
0: ka le tsa mo sesanyane wa le hare meliki he ban motho yo mongwa wa ka hlasi jwa le mane mo wa le ngwana teng a re ka nnete e hle di nare mona e hle e tshwere molao hantle mo
1: go jwalo ntate go jwalo go jwalo go jwalo ka nnete because ka nnete re re ba tlo ikobelana go lo go ba ntse ba kollang tsiane ntlo fa tsa bona di a sokola ntate mme then ba tshele tsa ba fitse le tsene then gona we decide to go the other way e tla re bolaya ha go but we decided to re re se ditse ka tsela ene le se ditse ka yona batho ba tsebe ke a ipota ha go ne problem le dinga ma ke bana ba go rona some of them are the previous players ba di mba pala so ka tsena bad lady ke kiking ga dumela go ba tla ba sebedise logo ya gona hantle south ba tle go rona ke le dimba sopa because ke go na hona tsana na beo ba la tribe sa tsa dinga ba ba tsiye mmatsa ntate o sireletsa lo isa tsa tsa dinga pe ne ke ile nyane se di yo ba ga khetse yona ina yo re ntse tsa di ne ba tswa ka ba u kweka kana la khale ba tswa dinga re masters no we don't have a gana khale bo but the problem that we have with them ke our logo ke ba se ni se tsa go prove la executive committee sa tsa dinga
0: lebes ha ku le buwe khabane a moshwesho go le bo wena ge entle go ge ba iditse ha ke kokota ntate ka ditaba tsena tse ba kileng a mo ferefere se ka ha ona kutlwano e ka ga letsele hlaola le furalane ka mono ka le ribe wa ge a entate e tlile ditaba tsena ga tla di otlolla hantle PCFM e le go mosotho a tla ikutlwa hantle wa tsana ntate go le buile o mena hane ka go be ha o tshabe ditaba
1: ha o sentlo lo lo ntate o mlo go se ke ga ke na le khobu ke ga tla be se di na ke na le mwana ke ga tla go ma mono mo ha se le ke go ma phone phone ka re ke mo tsendi ke mo tsetse mo kana zwe ena le tsaka ka le ke ka bona halula pe ka moya ha o kene ba sa ba nya ga ba itlama ka ditlalo tsa makama ke kwane pe ka le kolo tsa ka go mo di kontsa ma khari ga la ha jwa a le ntate ke yena ntse ka hlatisa ma tsone tsone ma swa di ka metsi a phallana o ba lo di e ke para ne tuna mwana mme ke tsaka ke le tsaka ke ka ntse ka dinga
0: ke rata mona mo ba sa di ba tsikwane ba itlamang ka ditlalo tseno o lokile Ke le bitsi wa molati. Ya le itse ha ke ntse ke sheba di comment tsa batho ba neng ba bua mona. Hey, hona le batho ba ka tholetsang a dintho tse mpi. Wa tsa, hona le batho ba ka tholetsang a dintho tse mpi. Taba ye ke taba ye teng ka ha go di hlopha ka mona taba ena e hle teng ka ha go di hlopha ka mona e hle ya phela batho ba sebedise dintho fela without matla a komiti ba itsebedisetse dintho fela e re ha o so hlaka nkano go abotsa e ke ka ka o solo mobi hai ona le batho ba emelang dintho tse mpile fatse mona ona le batho ba emelang empa mola o kono dinare e re ka hare o structure ga sa rona ga le dinare ha ona ntho thweng ke dinare masters ha ona ntho thweng e bitjanga dinare masters o ka re njwale ha o leje ya ke mathe ka lebelo le potlakileng re itse re tla o fa tsona di le jwalo o rima PCFM ya le gotlala gasola ha ntatai o theoa hantle avane Lesotho hotel and casino ke mathe ka lebelo le potlakileng ke mathe la ka mane ka Lesotho meteorological services ka thotamodi ga ke gese be fela bo emo ba le hodimo gore na bo lipilwe jwang ga tla getse be go tla qoqa gona le wena
2: Selemela weather forecast.
0: A ke se bile mona ke ya bona office ha e so bulwe. Ga ke tlhake mathabi wa lokalebelo le potlakileng a ke se ba ka hlotse ke ntse ke re ke senya le nako ke potele le mona fela. Ke bona hore na lotila gona lona a ka le bapisa le tshelete tsa mafatshe ya mang. Bonnete na lona na le tswa le emejwanga. Ho senga ho letsatsi le entsweng ke morena. Ho bana o tlatswa ka gona ha Lesotho. O le bana henya tseding o botse ba hantle gore na lotila hao. Ha o fihla na henga tseno na lona le tlabe le eme ka tsela le mogwa mofuta o fenya papisonga le tshelete tsa mafatshe a mang hore ma PCFM ya le go tlala ga sola ha ntatai go thewa hantle avane Lesotho hotel and casino ke tla iphumana ke ikentse jwa go ba bonnete ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona ke o re fela ke matheka lebelo le potlakileng ke etse ka tsela le mogwa mofuta we kanga ona ona e le go dimthotsaka di ntshwanele
2: selemela financial indicators
0: ke mathabalo ge shaba jwalo lotila gona ke le bapisa jwalo le tshelete tsa mafatshe a mang ge le nka ge le bapisa jwalo le dollar ra ke ya America le shumele metso e tsheletseng la maloti ka di sente tse mashume a mararo a metso e medi lona le thewile jwalo ka ha o le thoka tlase ntla go a mofelwane pedi la di percent kapa le thewile jwalo ka ha o le thoka tlase ho ntla go a mofelwane ha o le tho la di percent a go etse ka lenka ga le bapisa jwalo le ponto ke ya Britain mashume a mabedi a motso mong a maloti ka di sente tse mashume a robedi a metso e mehlano lona le thewile jwalo ka ha o le thoka tlase ho ntla go a mofelwane ha o le tho la di percent papisonga le euro le shumele metso e robedi la maloti ka di sente tse mashume a tsheletseng a motso o mong lona le thewile jwalo ka ha o le thoka tlase ho ntla go a mofelwane ne ha o letho la di percent papisong le Australian dollar le shumele motso le mon la maloti ka di sente tse mashume a mararo a metso e mene lona le phahame jwalo ka ha o letho felwane nngwe la di percent re boela re leng ke re le bapise jwalo le Japan yen lona le ditse hantle ho le shume la di sente lona le nyoluile jwalo ka ha o le tho felwane nngwe la di percent ke ka mogwe he financial indicators etswanga e eme ka teng bakeng a sa letshea re lena le entsweng a jwalo ke morena o dima PCFM ntumelela ke tshwara masego fela ka letsogo ke ephopholetse mo e leng ona teng e le go bana ba tseba o fumana se yang ka maleng ke atla
3: PCFM le dingwetsi tsa nkgone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Mabatana High School dihlopha tsohle di a mengwa tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjeko dibini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi Seba Motsepu, ha MC etla ba badela. Hala, la ba sadie. Re apara live ke gabise epi plastiki ka mebala ya rona di tekete di afumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti etla ba 80 maluti munyako legend code 1 pesa ke 49622 ha eco cash ile 28146 bonne pi tekie o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya mo juice transport and toss. Hi, he have a Saturday!

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lena ne o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: PCFM yi utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlhagolo di satla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Efa bona ke botawa ba radi a ga tsa tsena re ntsha ntho ka ntwe nngwe a tse ba ke mbla wa a o sang ka kela mazimba mo wa tse ba ke mbla wa a o sang pa ponto mo e tla o tabo ye munna fotse la di buima mbe munna modusi to lo phamisa zwo mo samo ale ba mo sebetsi o tla ba bona wena motho a tenga to ngetsa ka mukhonga ka itse nga nwemetsi ka te ye munna nga ka ka itse ke nwemetsi munna ke se ke hallo ke metsi mmele mmo Yeah, I'm a man.

ntse ke tla kwano mosebetsing ya hore renya tsena tsa bo tsa bo bedi na go ngatsane tsa bo horra ya bobedi ka meso man ba nna ke tsa mamono le galwane nga nkhono mama kana kisi ba nna ke se ke bona botie mong a ntse a ganna o isiye mong bala o isiye no e ka ka go hana o ya ntlo e ka ka go hana o ya ntlo ye bana ba boja ba sotho bana hai ye bana ba sotho ke makauhle bana ba ka tshela metsi makauwa sese wena.

0: a hopola wisiye mo nga ja efela pina yena bana wisiye ntwana nga ja efa a wisiye ntwana nga ja efa ariyo humunate ha o ka bona ntwana nga ja efa hai
1: ga
0: ke go ka di tsalo wena ha ka go dire ba hai
1: ha
0: o ka bona ntwana nga e ja e fa botineo ai a ai le tsenye re be di fela ka tari me monate ho renya gona la ka tsheno ha ge na blue monday kwano ha ntatai Hit out, Abu. That's my game, Blawak. I'll train again, I be my stare. That's my game, Blawak. I'll train again, Tatuak. And Nagi Patela Shafel. Hit out, Abu. Hit out, Pizzul. Awo bona botshatenga thuthumela mona awo bona bona botshatenga thuthumela mona thuthumela awo na gele awo thuthumela wena kaut abula

etsa tsena ya tsama ya tsotsi. Se tete ke putsa tsereng ka nna ka kwano ka diphapusing tsa gaswa ke ge ke sebeditse otlo ho rrenyane ya boraro ho dikela hantle ho rrenyana ya botshelela ha isetse ka metsotso e mehlano. Ke ka usiya bialo le yena a buti hlalefo wa ha mtutse ke le tebele. Na non le monna tele bitsitseng a fela thahamiso ya ha ntatai. Ke ka metsotso nyane e mashome a mararo ka mara ho rra botshelela. Ba sentse ba le teng ba le fapala ditaba ke bua bialo ka usi thabelang a tawu. Ke tsa tsena ke a tswa ke a tsama ke le ba hantle tla sa thaba le pantsula ai ka sisane ya di clever ha so di ke motsinge bana ke utlwile mo ga o ngona go e ka go sothu ke se ke phela casino ye ke ka go utlwile go e ka go sothu ke phela casino bana e ka ga ke sa tse batla batsa ka bana empa ke ntse ke tla botsa mo kana thoriso ke tla mo botsa mo kana wa ka ga mo kana wa ka ye ai casino man e re ke tswa ke tsamaya ke le hantle ka sia di clever ha so ri ke motsenga mo teng a ke buisa nga bua le ke mo kana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa siwodi siwodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsuso ka sa li hlole ntshotsho le boeteng le pele ba mo kana kgwabane theko ena ke mo kana watha motho tle ile tsiela bo raro ke le bofela gona ba so ka hona ke sentse ke re love peace and happiness. Adios! What's up, Nagi? Rata Kakanga. Bye-bye.

0: a re bulele ka thapelo.
1: Melang bana ba ntate Morena a le ruise molemo o sa feleng. Sengwena ke kgatlhile gore re ye testamenteng e ntšha efangeding ya Johanne kgaolo yona ke ya lesome le metso e meraro go tloga ka temana masome a mararo a metso e mene. Bala testamenteng e ntšha efangeding ya Johanne kgaolo yona ke ya lesome le metso e meraro go tloga ka temana ya masome a mararo a metso e mene. Le nea molao o motšha yore le ratane jalo ka ga ke le ratile ratanang jalo le lona seo botlhe ba tla tseba gobane le barutiwa ba ka ka sona ke ga le ratana rena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona ratanang jalo ka ga le nna ke le ratile ba ne ke sona seo le tla tsebagala go ba le ba manna ke sona se tla etsa gore le tsebagale go ba lebaka sesupo sa gona ke lerato mme lerato e be kobo ya lona ka metlha ka go ba lerato le kwaela tsotlhe lerato le mosa lerato le sebete lerato ga le etse go swabisang lerato ga le ipatleletsa lona lerato ga le gopole bobe lerato empa le rata nnete le thasella nnete lerato ke moriana wa dipelo tsa bana ba batho ke moriana wa mmeya ya bana ba batho lerato ke lona le re tshwanelang gore re le apare ka metlha e seng letlhoyo gobane ba bang ka jeno ba sitwa gore ba utlwe monate wa Jesu Kriste bophelong ba bona ba sitwa go utlwa monate wa bophelo gobane ba jere letlhoyo mme letlhoyo le jaya le sikileng mme go seng gona ke re go wena utlwa lentswe le reng rata wa heno jalo ka ga o ithata wa heno ke manna wa heno ga se o reng ke ngwaneso wa madi wa heno ke e mong le e mong popo ya matsogo a Jehova modimo yoo o mo rapelang mme ka kgona nakong ena yeo re leng go yona letsatsi lena letsatsi pele go letsatsi le mahlonoko le leholo ge re rata rata wa heno jalo ka ga o ithata ke sona seo tla tsebagala goba wa Kriste ka gona tlhobola letlhoyo le o apereng le o tantileng le o teteditseng le o sotlhokileng le o jeleng ka dilemolemo o ntse o le jere lokolla pelo ya gago lokolla batshwaruwa ba ditlhamong tsa moya wa gago jalo ka ga taelo e tswa e re o rate.

ke le bo motutsi mo medi wa PC ke o dumedisa ho seng hona le kala la bophelo ka tshebedisano le mogatlo wa lefatshe wa bophelo ho Lesotho le bile le kopano le ba le ka ne bohle ba ntshetso pele e ka sitana le ba phethahatsang merero ya bophelo ka hare ho naha morero ene ile ho matlafatsa tshebedisano le ho hokahanya mesebetsi ya bohle ho tshehetsa merero ya naha ya bophelo phano ya ditshebeletso le tshireletso kgahlanong le mafu a sewa le tona la bophelo Mamoketi Ntshege le boletse hore dilemong tse fetileng ba lekane ba ntshetso pele ba kentse letsoho le toma haholo ho matlafetsweng ha ditshebeletso tsa bophelo le ditsi tsa bophelo e ntse e le ho akofisa bosebeletsi le tona le ipileditse ho ba lekane ho tswela pele ho tshehetsa tsa mmuso le ho hokahanya merero ya bona le ditlhoko tsa naha. Le bile le tisa boitlamo ba lekala ba boikarabelo kapa la boikarabelo le ponaletso tshebetsong ya lona. Moemedi wa ho Lesotho Dr. Innocent Nwagira o boletse hore bosebeletsi ba bophelo lefatsheng ha jwale bo tobane le kgatello e matla ka lebaka la kgaelo ya ditšhelete le keketseho ya mafu a sewa le a sa tshwaetsaneng mme maemo a tshwanyetso le ona a boetse a kentse letsoho ho nyotobetsa ditshebeletso tsa bophelo. Ke hona kopanong ena mo bohle ba dumellaneng hore ka lebaka la diqholotso tsa lefapha la bophelo ho bohlokwa hore bohle ba amehang lefapheng lena ba tshwarahane le mmuso ho fana ka ditshebeletso tsa boleng ho bohle. Sepolesa sa Leribe se nehelane ka di roja-roja tse 80 a metso e robedi ho mahokela tikoloho ya Pelatshweu le Hagabo. Modulasetulo wa komiti ya mahokela Pelatshweu Monghadi Lenyora le Joni o bontshitse hore e le metse e nang le dikomiti tsa mahokela Pelatshweu ba ile ba ikopanya ho ntsha ditšhelete ho reka di roja-roja tseo ka sepheo sa ho tla matlafatsa twantsho ya ditlolo tsa molao. Sub-inspector Nkodi Tlebeng wa sepolesa sa Hagabo o bontshitse hore ho tloha ka 2023 ha motebo wa sepolesa sa moo o bulwa ho fihlela ha jwale ba tlaile ho theha dikomiti tsa mahokela metseng e 70 a metso e supileng hodima e 124 eo ba ipolesang. Lebitsong la mookamedi wa sepolesa sa Leribe Superintendent Hadio Ntukwane o laetse mahokela ho qoba ho kena ditlolong tsa molao ka bona le hore a kgothaletse setšhaba ho nka boikarabelo mehatong ya boipoleso. Ditabeng tse ding, dimilione tsa bakudi ba HIV le AIDS bao boholo e leng ba kwano Afrika ba ka nna batho ba na le bothata nakong ena yeo America e tlo kgaola mananeo a dithuso a saletseng ka lwetse. Tlaleho ke hore ke mananeo a ka bang 120 a HIV le AIDS a neng a eteletswe pele ke setsi sa taolo le thibelo ya mafu sa America a tlo fellwa ke nako ya tshebetso mme ha ho eso hlake hore na tharollo e tla ba efe. Tlaleho ke dimilione tse ka bang 9 tsa bakudi lefatsheng ka bophara ba neng ba fumana dithuso tlasa mananeo ana a tlo fellwa ke nako. Ho ya ka mehlodi ya ka hare America, lekala la matjhabeng la naha eo le boetse le ntse le etsa diphetoho tshebetsong ya lona dinaheng tse neng di fumana dithuso tsa America. Ditlamorao tsa qeto ena di tla ama dinaha ka mekgwa e fapaneng mme Mozambique, Tanzania le bo Ireland, Afrika Borwa di ballwa hara dinaha tse tlo ameha haholo ka lebaka la diphetoho tsena. Ha re diphethela mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF o re ke bonyane bana ba 330 ba bolailweng kapa ho ntshwa dikotsi karolong ya pele ya selemo sena Sudan mo diperesente tse 60 tsa tsona di bakilweng ke ditlhaselo tsa di-drone. UNICEF e hlokomedisa hore bana ba tobane le ntwa e ntseng empefala ba baleiswa malapeng a bona le bofuma ha ntwa dipakeng tsa mabotho a tlothisanang lehlokwa e ntse e tswela pele. E re dibakeng tsa Darfur le Kordofan dipalo tsa bana ba utlwisang bohloko le ho bolawa di ntse di tswela pele ho tlalehwa ka bongata. UNICEF e re ditlhaselo tse iphetang kgafetsa tsa di-drone le ditlhaselo tsa moyeng di boetse di sentse meaho e kengeletsang matlo, dikolo, ditsi tsa bophelo le tsa metsi e ka sitana le dimmaraka. E re dikgohlano tsena di tlisitse tshabo le ngongoreho baneng haholoholo dibakeng tse dulang di hlaselwa kgafetsa. Mokgatlo ona o phethela ka ho ipiletsa ho mahlakore ohle a lwantshanang ho sireletsa baahi ho dumellana kapa ho dumella tsamaiso ya dithuso
ka sehlohong ho netefatsa polokego ya bana. Tlhaloso ya maemo a lehodimo seng hona le hlakile ka marudi bakeng tse ka botjhabela go abata ho isa go bata gagolo seng hona mme le serame se letse dibakeng tse ding. Go ka lebelelwa gore lekwa ya le ka go kgetha dibaka go phole ho isa go e ba magareng empa go bata dibakeng tse ka maluting. Go boetse go na le monyetla o fokolang wa pula ka diperesente tse 30. Ditaba tsena di felela mona tsa Senyesemane di tla latela metsotsong ya 15 ka morago hora ya bosupa.

0: PCFM e utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlhakgolo di satla theya tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mamedi ere ke le bohe thabelang tau ka ditaba tsena tse wa qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e mashume a mararo ka moragora ya bo tshelela e le tse qalang letsatsi ebile e letse bulang beke. Mamedi ere ha ho le tjena fela he ke tle ke rekise ha nka moka thekiso re tswele pele ka ditaba tsa rona. Makhaleng Roosip, Krimile Makhaleng Roosip, Tlazarin, Mwamedi Dikolo, Tena Dichwekule Ka Morbei, Morbei Yona Unale Makhaba, Nya Mangata Baken Saleta Lola, Ha Unale Di Vitamin A, C, and E, Lidi Mineral, Elen Di Matafatiri, Ha Hamele, Lidi Chibela Mafu, Tse Utse Nintza Tona Di Chafumane Hindi Jon Zaro Na Saleta Tsele Rizati, Ditu Saleta Lola, Leskela Zofala Kape, Lela Swebana, Ledule Leng Chafetze, Lelebo Reledi, Morbei Yona Unale Ule Kabo, Na Intuisan Leta Lohore, Ledule Lene Mungobo, Ditswakilwe ka lekgala lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Krimena Makhaleng Roosip sentse tswakilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena Mwamedi Makhaleng Roosip, Krimile Makhaleng Roosip, Tlazarin di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi. Di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake le be le redi. Di fokotsa menyama, stretch marks. Di thusa bakeng sa magopho, pimples. Di fokotsa matheba le metwa. Di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa. Di thusa go thibela le ona go fedisa ditorom. Di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema. Ditapedi, ditshubaba, mosolo, jwalo jwalo. Hape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago. Krimi tsena tsa Makhaleng di monko o monate o kgathololang. Di fa motho boitshepo le morolo a phahamisa tlhoka boitshepo ga le karo batho. Diputheo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang ona teng. Ga le malenyatso o be le boitshepo ka Makhaleng Roosip. Boloka tšhelete, sebedisa ditlhagiswa tsena tsa Makhaleng, tsona di keke tsa go phoxa. Di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang. Mamedi di a fumaneha gotlhe ka gare go naga. Gopola gore ga e se Makhaleng ga se yona.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se seyalemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
4: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mamedi ha re ke re thethe ditaba tsena tsa machabing he ka hore he ke phetela dipalopalo tsena he mamedi tseo ke ne ntse ke o fa tsona tsa hore na jwale ba o e bang ba kgotliseditswe hai le bana ba ba tobanang le magotla he mamedi pele ba kgotlela dinaheng tsa gabo bona hore na dipalopalo tsena di eme jwang. Mme re ne re le mohele he mamedi ke supang taba ya hore dipalopalo tsena ga di tlhaloswa ke tsa la 11 kgweding ya Phupu 2026, mme ke batho ba magolo a mashome a mahlano a metso e meraro a nang le magolo a mahlano a nang le mashome a mane a metso e robong a dikete 53,449. Mme momamedi jwalo ka ha ke tlhalositse he tlhaloso ke ya hore 80% go bonagala e le ya batho ba hlahang Malawi, mme ba latelwe ke ba Mozambique. Mme ka gore he momamedi dinaga tsena ka go fela go na le tseo go ka thweng ga di wele tlasa SADC, tsona ke batho ba dikete tse pedi magolo a tsheletseng a nana le shomele metso e mehlano 2,615, e leng ba Kenya ba 431, Nigeria 1,159, Republic of Congo ke 86, ya Uganda teng ke 939. Jwale he Mohamedi ditabeng tsona tsena go na le bana ba ho thweng he ke ba kgotliseditsweng hai ba tobane le magotla pele kore o kgotlela hai pele o tobane le magotla. Sena se bolela go walele kwa naheng e jwalo ke 4,899,000. Mme Malawi ke 1,929, Zimbabwe 1,384, Zimbabwe Mozambique ke 1,200, athe Lesotho ke 349, ke bona he mo mamedi wa le ba ile mba tlishwa dina hentsa ha bo bona ho tlo feta mona he mo mamedi ho bua hape ka hore ke kakagolo ya batho ba 2801 ba Malawi he mo mamedi ke 910 Zimbabwe 903 Mozambique ke 754 Lesotho ke 187 jwale he mo mamedi bana ke ba dipotueng a the bana ba gotlisitsweng he mo mamedi ke kagolo yona eno e ke seng ke hlalositse ya 4898 ka kagetso ka ofela ga tsona ke tsene tsa ditaba tseo he mo mamedi jwale o bonang dintse di tswela pele gore di etsa gale mme mmuso wa Afrika Borwa o hlalositse mona he mo mamedi o ntse o tla tswela pele gore o tiisa ditaba tsena gore di fela diphethagale batho ba dutseng moo naeng ya Afrika Borwa ka thoko go molao ba gotlela dinageng tsa bo bona mme megato ya molao e tla boela e nkuwa kgatlhanong le bao he mo mamedi ba dutseng naeng ya Afrika Borwa ka thoko go molao. Mamedi ya ga ditaba tse dingwe le tse ntseng di tlhaloswa ke tsona ditaba tseno tsa gore go ntse na le batho ba o tla fumana gore ba senyetswa dibukana tsa bona sa go eta a the ona madibo go mona go ntse na le bahlanka ba bang ba BMA e leng Border Management Authority jwale le bona ba nang le gore ba seke ba sebetsa ditaba ka tsela eo ba lebeletsweng ka teng re bone ditlaleo he mo mamedi ga o tlhaloswa gore gagologolo go na le ba neng ba ntse ba sebetsa mosebetsi wa bona ya re go batho ba bonagalang jwale ba lokela gore go sengwe dibukana tsa bona tsa go eta ya ba motlhanka ya jalo ga etse jalo ke ga tla tshwago mme ke tse dintsa ditaba tseo he mo mamedi di bonagalang di tlhaelela go ditlalego tse ntse di etsagala naeng ena ya Aforika Borwa. Mo mamedi ke batla gore ge ke re buisane jalo fela le ntate Lerato Nkgetse e le wa mokgatlho ona o ne o shebane le tsona ditaba tsena tsa batho ba o e bang ba bajaki ba falang baphaphathegi jalo jalo ge ke re tlotla re buisane kolo fela le yena ka tsona ditaba tsena. Ere ke tla le yena mo mamedi ke dikela ga khutshwane fela ke se ke tla le yena ge ke re tlotla re tsepamisa maikutlo ditabeng tsona tsena.
5: Ena na maoto bo tla go ba mebuso ga ona mebuso o tla thusa go ntse go na le bobodu ga batho ba na bobodu bona na be re buang ka bona na bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e abu ye go bona le ba amanang le bone bo bobodu mo bo leng teng bojwana
6: lolo ka kešo ke le mamela ka metlha mme ke kgatlho gagolo ke tsela eo le mamorolang ditaba ka yone. Ke thuto e golo eo le fang setšhaba sena sa boro mme ka nnete e tlile ke karolo ya bohlokwa haholo eo le e etsang le kenya letsogo le tlotlometsa gala ka mokgwa o mogolo thutong ya setšhaba sena sa boro gobane puso ya setšhaba ka setšhaba na yena ya rona e ntse le lesea
7: hangata re a tshwenyega ke dipelaelo le mathata haholo ha gatello ya ho hloka tšhelete e re imela senyahame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yo pele a neng a imetse ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti. Mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng, letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo ka jeno. Kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.
8: Ega bana ba ke ba mbang ba bua ntse ke bua ke tla itsamaela machina na le pipitia.
2: Mamedi ke hlalositse gore he mona re buisana ba lo fela le ntate Lerato Nkgetse e le wa mogatlo ona wa batho ba o e bang ba phela dinageng tse o e seng tsa ga bo bona he Mohamed Migrant Workers Association ka mohe go leng ka teng Lesotho. Mme o santse a le teng kwano mogaleng ge ke re buisane le ena ka tseding tsa ditaba. Ntate Nkgetse ge ke o amogele lenaneng la rona la thameso kwano PCFM go seng gona. Ntate Nkgetse Mamedi ntate o hlakile ntate ge ke o amogela ntate le ona o dumedisa go seng gona. Ntate ge shebile ditaba tsena tsentseng di etsa gala nageng ya Aforika Borwa tseo ge ebileng re qetang go fana ka lesedi la gore na go fitlhelela ga jwale go thwe ke batho ba ba kae jwale ba seng ba ntse ba kgotlisetswa dinageng tsa gabo bona e ka baka dinaga ka go fapakana le tsa SADC jwalo-jwalo ba banke ba tlileng ba kgotlisiwang gobane ba tlile ba tlotse melao ya naga ya Aforika Borwa ba banke ba kgutlang jwale gobane tlile go thwe kgutlelang dinageng tsa gabo bolona jwalo-jwalo mme go na le ditaba tseo re fumane gore di a etsagala le ga batho ba ntse ba kgotlisiwa ba banye ka ba kgatikelo ya ditokelo tsa mantlha tsa botho ba banye ka ba taba yona eno ya gore ga o latelwe melao e tlileng e tlhakileng ditabeng tsena jwale ke rata gore henda te ge ke re shebe melao ya matšhaba gore na yona e supang le di-protocols gore na di supang gagologolo ga re sheba dinaga tse bonagalang di potapotilwe ke dinaga tse dingwe gore na ditokelo tsa tsona na e ba dife ga re ke re tlatabeng ya gore na ntate gona ditokelo tsa mantlha tsa dinaga tse o e bang di potapotilwe ke dinaga tse dingwe na e ba difeng
9: kante ke lebile agolo ke dumedisa basotho botlhe mo ba leng gona teng ka gare le ka ntle ona ke Lerato Nkgetse wa Migrant Workers Association e leng mogato o swetsang e tata ditokelo le boiketlo ba batho ba phelang lo sweta dibakeng tseo seng naga bo bona kante ke lebile agolo gobane ditaba tsena ditlhe di bonagala jale di ekile mothunyaga o mobe gagolo yelo ka ga re tseba go tabena ya ka South Africa se tabe ntšha e tlile tlamorago gagolo go tlwa bo 2008 kwane empa e le gore o tla bona bo 2008 bo 2022 le lemong sena empile ba le segatlha se godimo gagolo ga re bua le batho re le batho ba migrant re tle re tsho gore ke tokelo ya batho go tlhompha naga eo e ba e tšhakelang le go ikobela melao ka gotlhegotlhe ya dinaga tsenong ya bobedi ko gore e tlile ke responsibilities ya naga eno gape gore e bona gore motho eno a ka gara naga eno ka leto o tlhomphela ditokelo go sa tsotele boemo ba gae ka go a ditabe ore e ntse rate ore re e bue bale batho ba ngata ba rata gore ba re basotho ba ya ka South Africa jale ba fitlha ba batla go tlhomphiwa empabele ba ela fumela ba se ba entse diketso tse itseng jonne re go tlosisa gore batho bana ke batho mme tse dingwe tsa dintho ke tse ba kenyang gore ba katelele ba entsa dintho tseo ba fumala mothosi le matsatsi mme ke tlalose le nao ja matsatsi re tlatla re ya di-protocoleng le di-treaty gore na e be le maemong a sema o tlo fumala go ka nako tse dingwe mothosi o ya South Africa a kene gantle ka le diboho ka molao a fuwe matsatsi e be o fumala gore matsatsi ano a fela le ka ga naga eno mme tabeno ka bo yona motho yo o sa tlhea sa semolaong ka ga naga eno e mongwe ka tla fumala gore o sepetlele le ya motho a sepetlele o ntsa ja matsatsi le motho e mongwe ka fumana go tronkong motlho mo bana ba tronkong la sepetlele bona ba tla ba le paperwork ba e fumantshwang gore ba tle ba qetelele ba paka gore tlhile ba ne ba le ka mole mme ntho re efo ka nako tsotlhe re re basotho ba gabo rona ga a le ka Aforika Borwa ga a ka bona gore o fie matsatsi a makana a na a nanty kapa a ka tlase mone o lokela gore a ba sa itlalega home affairs e gaufi le ena a bolele mabaka a mmeyang ka South Africa jale mabaka ano a tla godise bano a tla mpe a ikeletse matsatsi go fapana lo gae le dibobong leo ke tabe golo ba lokela go ba etse gore ba na le tokelo godima yona jale ke bue ena ya di-treaty ga re sheba UN convention on the law of sea and convention ya treaty e buang ka tsa landlocked countries o tlo bona gore ka nnete dintho tsengata basotho ba ntse ba tlatlapuwa. Treaty ya nong ke ya 1982 ga o ka ba sheba articles 125 le 131 e bontsha hantle gore the landlocked countries ba na le tokelo ya access to the sea, freedom of transit, transit states must not discriminate. Ke mane mo e bontshang fela wa kannete ka lebaka lona leno la gore re dikaleketso ke se South Africa e tlhega le tokelo gore e ka ba re ya mawatleng kwana kapa le go feta ka gare ga South Africa. Le South Africa ga e lokele go sebedisa bompodi bona bo ntseng e bo sebedisa gore e be e ganela basotho go feta. O shebe gape Vienna Convention on Transit Trade ya 1965 e tlile e grant ya tabeng ya free transit ebile e fana ka di-procedure gagologolo ditabeng tsa landlocked countries bane re wela tabeng naheng tse ntse landlocked. Class mona o shebe SADC protocol on facilitation of movement of persons ena ya 2005 ebile yona e bua ka taba ya visa free entry and non-discrimination for SADC citizens. Hello, ke engwe ya tokomane tse bohlokwa haholo ka nnete tse facilitatang taba movement ona wa batho. Re shebe hape SADC protocol on trade and transport. Le yona ntse e protecta taba ya freedom of transit e prohibita taba ya necessary barriers. Ntle ne e tla fumana hore o tla bosontse thusa wa Africa e tla hana ha o batla go gweba le Swatini o feta ka mohlomong ka khabetse o e tlhaitseno sethumana o na le protocol e buang ka ditaba tseno le gore lokela wa ka nete ge le mpe re bue re tseba gore dintho tsena di tla tsena ke di-protocol tse teng tse clear le gore re seke ra iphumana fela ka baka la legato la South Africa kapa ka baka la legato le itseng. Go na le African Charter on Men and People's Rights ga o ka bashaba article 12 ya teng gape e bua ka the right to freedom of movement and live and return to one's country. Ke lo ke engwe ya ditaba tse reng motho o na le tokelo ya go tswa a tsoa ga gabo a ya bakeng se seng sa batlang go ya go sona mme a ba a bile a gotla. AU Agenda 2063 e bua ka a commitment to a borderless integrated Africa with free movement of people. Jale rona re le Lesotho le South Africa re na le a 90-day visa agreement e ne e dumelang basotho go ba ka South Africa le ma South Africa a beka mona without taba na visa e ruri dintho tsena kaofela ga re bua ka tsona ke di-protocol di-treaty tseo naga tsena ka bobedi o tla fumana gore di ebedi di tsa itlama ka tsone le gore ntho e kgolo ka nnete ge le ba migrant le gore e buang ke yone ena gore ga go nepagale ge gore South Africa ha motho a tlotse molao wa yona ona wa go baka mone e be ba tlabe sebaga ke ke a getsa ya gotlhe lefatsheng gobane ke mogaisane fela a le mo e re bang le ena mme ditaba tsena o tlo fumana ditaba tse ba di tsebang jale ba etsa dintho worse ga o fitlha madibogong a mane ditlalo tse re di fumanang tsa basotho ba bo rona ke tse bolelang gore ona ma South Africa a bona o nkile thotonyana o le mekotla ba gana o ya kae ke ya ga o bona ngwane e sokae ba gae o tlamao ya mosebetsing o gutlela ka Lesotho ga ona motho a le o bona motho a dithutotse mekotlana e na le ntse bonala go ya mosebetsing gagolo-golo e tsala ka mane ka dibong la tele e tsala gape le dibong la qatšha ke a mang a madibogo ao ge seng re ngweleletse letona le gabane la o mafeso gore a ka di setaba eno jale a tla ka tsho gona ebe ba tla e sebetsa wang le wa mphato wa gabo bane ga re bone ka basotho ba be ba toka gore e re ga ya gotlhe ma yang jale a tlotla a gejwa ka thoto gore na o ya kae gae kae jale e ka setlhogong ge na le tumelano e clear ya 90 days. So yona 90 days eno ga ba e onare batho ba South Africa o ka tla fumana gore ba file motho matsatsi a ka tlase go ano nna bane ke letswa ke motho e mongwe a gea ndate ke Rustenburg mona wa tsewa ngwana o tshetse moo jale ke lemoa gore ga ba mo fa matsatsi ilo motho a tshanang o lokela ke ga steng be ke a tla bo dageng tsela go tena tsatsi ya mbane go se tseng jalo e tlo mo etsa gore a tshoge o sa jile matsatsi a ke go ka o tshile matsatsi a sa fuang mhm ilo re kitse ding ga ding tsotseo di tla tsana gore letsatsi lena ke kope ka re moifo wa Lesotho wa media wohle le ke le ba etela pele beng baka le ke le bo constata mona mo ba Sotho ba leng hona teng ka bongata ba tshwaretse ntho tse tshwanang tsona teng ge bo Kgotho Fleiman ge bo Lindela le lo utlwa masisapelo a bana ba ba Sotho ba tshwereng fela hore motho o jile matsatsi ba tshwereng fela hore ba le motho o ka tswa fumana hore e tlile ha ba hlokomela hore nako o fetanga mono ha wa fuwa matsatsi mme tabeng ka boyona e se kenya wena sosolong wa le motho eno a neng a o tempera o ke setlholo mosupa ka nako eno o fumana ke mapolesa go blokong ga o fumanele ke batho ba go ba fes o fumana ke maponesa moleng ka ga neneng ba tsaya ba go search so dintho tseno kaofela di frustrate Basotho mme di etsa gore o be thata gagolo go Basotho gore ka lete ba phele ka bolokoi le go ya gotlhe mo ba batlang go ya le gona sa wa feta mono fela
2: akeretle tabeng ya gore na ga motho e ba o fuwa setempe sona seno sa gore o declared undesirable se bolelang ka molao motlhomong ke batla go tla tabeng ya gore na a ka fuwa monyetla wa gore a ipuelelele kapa a ipiletse pele a ka phatlhalatswa a le jalo
9: tabe ne golo gagolo eno motho ga a kata o fuwa gore o undesirable o lokela go a fuwe monyetla wa gore a tlhalosetswe pele le gore na ke obaneng batsho jalo ya bobedi o lokela gore a fuwe tokelo ya gore a ka phela nthena pele e kena tshebetsong jale ga ba etse jalo motho o sa gotlisiwa mono ka attitude yotlhe jale ga le jalo o sa lokela gore a gotlele ga e Lesotho ke molamo o tla fumana ba bangwe ba batho o mo fumana sa le kaga sa Afrika ga a gotlisitswe le dibong lena o lo tshela o le leng motlhomongwe a leka lefano le a ba katela a tshitse kapa a ipeetlo kotsing ya o tshela ka dikgogwana tsa matsa mme ke tse dingwe tsa dintho tse kgolo tseo ka nnete mmuso wa bo rona motlhomongwe o tla lokela gore o di seetse ka thata mme ke rata gore ke tshetso gore re ile ra ba le phutheo e maatla ka nnete le mohlomphei tau ge bua ditaba tse tshwanang gore mohlomphei ga re kgotsofale ge le ba migrant ke ditaba tse kang tsena mme re ka kopa gore ka gona o le letula la matšhabeng o ko o buele Aforika Borwa ka ditaba tsena tseo banang di re tshwenya mme tabeng ka bo yona ka nnete entse gore batho ba bangata ke ga go na le postic la ka etsa gabeke eo ke nentlhe ke bontsha taba e ne a tshwenyego batho ba bangata ba tshwenyile mme o tla fumana gore batho ba ka nagana go tabenyane mpa e tlile golo gagolo le gore le beng gare mohlomphei a ka tla a bona gore go ba le a national symposium mo re tlo bua ka ditaba tsena sentse re na le obligation re le naga gore ge rute batho ba rona gore ga ba ka South Africa ke dintho di sentse ba lokela gore ba di ede tlhoko
2: ditshware ganyenyane fela mo nana dingkgetse gobane re tlatla ge diketela motlhomong ga re gotla thekisong mona gobane ga ga ditaba tse dintsi godima eo e o buang ka yona ya gore na batho ba lokela go ba latele methati efeng ke nngwe ya mantlha ya botlhokwa ya bobedi ke ya gore na yona mekgatlho yona ena ya SADC African Union na di etsa se e lekaneng motlhomong go sireletsa ditokelo tsa motsamao le ditokelo tsa basebetsi re tlatla re qetela ka tsona date ga re gotla thekisong mona mamedi re re ya thekisong ha ho ra ile ya bo supa tsena he mamedi mamedi o tlo ba le

0: a me di he re ha ho le tsena ha ho ne pa itse re tle re tswele pele he le na de nkhetsi e ke le bula ha ho lona dikana ho mamello ya ha ho re re tswele pele ka ditaba tsa rona ndate ka hore o ke o re hlalosetse hore na ho ya ka tsheko ya ha ho jwalo le sebetsa le na le tsona ditaba tsena tsa tsile tshaba le dikelang e mekgatlo ena eo naga ya lesotho e kopaneng kapa e keneng ka gare go yona e kang SADC bo African Union na e etsa se e tlileng se lekaneng go bona gore ditokelo melao le melawana e ya tlhomphua eo e bang go dumelelwane ka yona e ya gang yona e ya gore basotho jalo ka landlock country ba lokela gore ba fuwe monyetla wa gore ba fetele mawatleng ba fetele moo ba ka ba fetelang gona teng.
1: Ka nnete re batle le go itsetsa ga re bone go etsiwa se lekaneng mme ke yona e etsang gore jale go be thata gagolo go batho go accessa dikelo tseno tse teng le ditumelano tseno tse ntsweng ga re bone ka go na le go tlhileng re ka gareng go a etsiwa go lekaneng.
0: Motlhomongwe ntate o ka re ke boikarabelelo bofe bo mmuso wa Lesotho o lokelang go bong ka mabapi le baagi ba naga ya Lesotho o bona gore taba tse di a phetang.
1: Ke a gone kena taba eno gore from time to time ba boele Aforika Borwa go utlwala gore ka nnete ba onage dintho tseo ba ralang ba di gatikele mpa go seng jalo ba se ba ntse ba tseba mekgwa e nepagetseng ya gore ba escalate ditaba go fitlhelela mo Aforika Borwa e ka lomakalwang ke matšhaba. So ke nagana gore that is the only way eo o ka bang bobebe re se ka ra tshaba le thore tloele letswalo ga maaka la Aforika Borwa fela Aforika Borwa e tletsiwe go bona gore le ntse re etsa hampe bang jalo. Ke nagana se re ipopeditse nako e telele goo babosi e seng ile ka kaa batho ba sele go bane jale dintho tseo batho ba di batlang ga di etsagale.
0: Mantswe a o ka wa thetang ka ona ndate ga re diela dikgala ditabeng se tsa rona ke a fe
1: ka nnete re fela basotho botlhe ga re bueng le bakgethwa ba rona paramenteng ga re bue le bahlomphei botlhe mo ba leng gona teng ba ke ba re thuse ka taba ena e tlile ke taba e lokela gore ge ke re batle national symposiumo ge tlo buang ka ditaba tsena e le gore re fumane tharolo ya mosolelela ke a leboa.
0: Ke lebula haholo fela ndate nkgetse ka nako ya gago he mamedi mona re ne re buisana bolo fela le ndate nkgetse go tlhaya mokgatlhong ona ona wa batho ba o e bang jwale he moamedi ba jakile dinageng tse ding ba tsamaya dinageng tse ding jwalo jwalo he moamedi mme o ikutlwetse ditaba tseo he re buisaneng le ena ka tsona ka kotlhologo e re he moamedi ga go le tsena he ke tle re gatele pele ka ditaba tsa rona me ha ga ditaba tse dinge moamedi ketekong ya letsatsi la tswalo la moetapele wa kobo tata ya basotho o tlhalositse gore ga ga ditaba tse dintse o a supang e le matshwenyego a basotho ke tseya gang tsona tsena tsa basotho bao go leng thata gagolo he moamedi gore ditokelo tsa bona di tlhomphuwe gagologolo di tlhomphuwa ke naga ya Aforika Borwa e leng seo a tlhalosang he moamedi se etsa gore basotho jale ditokelo tsa bona tsa mantlha di ba sulafalele ga ba ne ba lokela go ba une molemo mo na le mane empa le a go le jalo o supile dintlha tse batlang di leng mmalwa tse wageng ke nako ya go kwele Lesotho le bonagale le tsetela gagolo tabeng ya go itlhaisetsa gobane le naga ya Aforika Borwa ge kare fela re le tima le dijo naga ya Lesotho e tla iphumana e le mathateng a tshabegang ka gore jale e tlabe sitwa fela le go itlhaisetsa o supile dintlha tse batlang di leng mmalwa mamedi tse a gang taba ya gore jwale go bonagala go gopile engwe ya go haga matlo godima masimo e leng se wageng sena se tla baka gore naga ya Lesotho e otlwe ke tlala letsatsi le tšhabang le dikelang ka lebaka lona leno fela la gore he moamedi naga ya Lesotho e sitwa gore e ke e shebe dintho le gona go di lekola ka tsela e e fapaneng go se gage matlo godima masimo taba eno e tla thusa golo o supile he moamedi gore ga ga ditaba tse dingwe tseo di ileng tsa sita basotho ke yona taba eno ya boikopanyo gagolo ga utlwa tabeng ena ya thego ya mesebetsi ke tse dingwe tsa dintlha tseo he moamedi a ileng a di supa mme he moamedi ke rata gore re tlhetlhe re potlakele puong eo ya gae ge ke go utlwa gona ga ga ditaba tse dingwe tse o a di tshetlhegileng he moamedi ebile dife ditabeng tsa gae ga a ne a bua le setšhaba ga a keteka letsatsi la gae la tswalo.
2: Ba How is young and different for Lamu, the Cavalry Copan of our name, the Chate? People who tell us already Bukazani, Geneva for Zumun is a project for Rosario Pilipa, the Kadisha Karum, how near by Tiki, how we are judging. How does the lame we are who serve as a child? I also who is a Ofetaka, Simuke or Ntate Mzapele ha ke qetella ka wena ntate Mokolo. Ke a mmona o potupotuwe ke bo ausi le bomme ba batle. Morana Solomone o na na le basadi ba 700. Fela o bala ka bebelenyana Morana Solomone. Okay, I want to have a boy with you about how I did a hot sabo. How did you ask our shop on a hand down for a how you want a move? I just went out as under information. Imba, you are the hotel like a hobby to the wheel have hollow bone, tattle bone, bar, hoodie city. No, who is him? Who lets Mona Halokovanyani? Can you rub a lagatash cabal of insects at the Lotzi, the Loma, Ninin Wars swimmer, of hoots the Honalava City, or a Popilova, a high mona, who would three sees a cabal caro Hubani, who cover us at the Musime, the Wasala. Killing Tayana Tek and Dinyani, Atta Bancha, who can be the Sakulona Hunto Vieta. Madame Dim. Eo kana kongresa mo rapeleng o ka nna etse o re be ho sane le ho sane re bona re ntse re ba bateleng ke re le bala le ho molebo wa go kana mo dimo ka le bo taba ena e re enke monyetsa ka motsotso o mollo o lebo ha mo kana mo dimo ka rapeleng na ha ya le sotho ka tiyo na te mo kola na la go yo ho neng ho privatisa le sotho mo pela ka sa u tsisi na ho privatize ke ha so le mo hore ga wa u ka ho privatize ke hore ho tsana le business e nya ha ha o kenya 10 maluti o le le zo ho tle 50 le ka po 20 mba ho sebetsa ka ga system ya mmuso na o sa fa mo tsofe passport wa ho tsitse ha ntse to kho bona ho fumana profit ka ba ho fumana ha o tsotelle Tanyana setting had the Katakul, the privatized among Hazbo, I give him mona, the Kufman a profit ye can. As it was paid, it's a little too. The Nagana Baka Chaka thing of Senior Ronaman in the Tereaku or that. Bar Moon Lerib. When I had a charity to him, Samirafo, 35 million, 33 million, so by looking around by the Fuman, who ran away over the valley and lasted the Samirafo. Bata hore je tsa hore a khutla mo no da a re tsi ba hore ke le fe le sina tokomane itse ke mo tsepeli yo tsa thagwa di tseta mo ba tsa tokomane na le ha o ka wa tle ka mamelo wa di tseta le motseng go tlo go tla o sa be 200,000 mo a go fe 2 million ene a ha 200,000 ena go hobane ha re na ntho tsena tsa ho transfera ka marang ga go fa ile cash ka le ba ka le mo sia 200 ho rona tsela go nne go gapolela 2 million ena o fikela o iketile o e jare o ise bankeng ditaba tseo ke etswa ke basotho ke batla gore dinata ga re atla go tsona mo ba bang ba bane le letswalo mo a gobetseng a le mongaka ga banna e ka ba setšhaba se sa mosheshe se ka sotle ya go fitlhela nneng ade ditshwane re gaga masimong e sie se na re inegela go se re tlo phela ka dilo tse di-shelfong tse fetswa ke naga tse dingwe la ne re le ma congress ha ka lokalo ke le betse go le bua mono ho no sna airport mo ne le botala le botsufela ba pone le ngile ngwa ke le abu motlotlo wa na ha e iphepa motho ha o se twa ho hlalosa ra be le ke shebile Africa mo ga ntse ka paka pa basuthu ka ga ke bo shashinya mo so thotse ha e ke wa bona motho mo maka mo ba futhiletse ga ba bitseng ka teng ha ba ga sa ba itisa ba le di job ha re tima ka re slapa nyetsa beke se thabo dile ka re se ha re na le mo re bolokang di jo re le na na ha ya mshweshwe bo ntate le bo mme ma kuba tata isa ke tsetel isa ka batho ba ina hana nga botiwe e seng bo swaswe bona bontse re boetsa re kapare ya lokotle nena re kapare ya holena bontse mo tsa maki nako re ntse re hola ita go hita moga o ikelelo bo fumana go modimo wa ka re sentse nako na ha le sithu ke le me hape medie me ga go ya pele mane ela o fihlela hona jwala a ka bona le ka re hlatjela ke tsela gona re ya o ka le ntse la o tsetela ga tem le ni mo tsomo mo na la access go mmuso go fa pana le JP mona nene e tsenyo ka re re tsere di na hentse ka ntle o ithuta ka di reform bona a tshebedisano e jwang di na hentse di ntse practice and di reform e ke re tsela re di na hentse di ntse botsa bona ntho yo to federal state ke federal state ke mona mo di le motse feeling ha ke ne ke ile mo ho tenke jarama ga ntse ke tsama ka kolo e kukwe mo sontso ho bua puo e fapaneng ba yo lo sobe kana henya foga ana mo tsaisa pharatse lo go di talo sotho ke na ha tsena di ba di le mabapa di bo ho ana ho bua ile fela o sota ukwa ka kuno go sobe kana henge mo ene ntse le na hente ni ke me tsi ntse ngala le motlotlei wa yona e ba tlotlei ba teng ke ba tla hore le go bona ba go botata ke ya me le ba ka reng haka ba tleng ke bobele e tsa go na hena a bona mshosho e nne re sireletse ho feta ho re bua ntse ka nna ba eta ke kana go nya le telele re re tlo sa le di tlholo tsa go se tla ho yoe ba di bohombo ke tsa ga ta go se ka ke sa go freak mo di mama ho di monda ke mja pela wa tseba ho re se tlo ho ba so di passporto e le ntsona tse ba krosa ka tsona ma di bohombo ho feila go na ge le naha ene re ga ga ketella mga na modimo o kena ka hare go ba sotho ke tlo ga se tsaba fela sa bui khabo ba ba benyane le mi tereko ke be se tsaba se o gegeng e ka ba re dala motlotlo ka eng go sane e seng ha ba thoba ba dilo ba ga go bana le papanya e le re ba ba mba ka ipo ke mo khona
0: Amedi re re ke di tshware mo he u tle di taba tsa ha re a rekisa metsotso le shumele metso me hlano ke tla gutla he mo Amerika mo ga thekiso
3: ele bana le fule ke tswang ho lona be gift ding ha ke so bone le fule ka le chatlo jole ke bone fela hore koloi ya sente ba le gene re tshwedi tshirela mme mma di bakisho a go mpompontse hore na ke tsamae le jwang ha ke ya sente ba
4: wa bana ha o theba ka lengwe pa le o tle ka nqe o tsamatsa maye o tle ka nqe hape hape ha ka o shela pelinyana mane maleri ke yana wa bona jole bo watla hape hape o ntsonyolo o theose pelinyana mane plastic inze fo kae o so ntso fihlana te o ske be wa feta mo a newe maleri o tle ka nqe
5: O botloka o fumana ditaba ka mehlodi e nepaitseng. Ke ka ho rona ba sente ba le Gap Funeral Services. Re na le call center yeo ka buisana le rona mahala. Dihorentse mashuma mabedi a metso minetsa letsatsi ho 800003800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
6: O titimile, o qetile sebaka, o saletswe ke moqhaka wa tlholo. Re ntse se lekane ho ema le wena le ha o so thos. Ha re ye hai motau. Le pele le phirimi re tla be re tsetseng moka.
5: Dipapatlele diparola thota. Ke funeral plan ya Basotho ba phelang lo sebetsa Afrika Borwa. Ha le fu le leteng re fana ka koloi e lata mofu hohle ka hare ho Afrika Borwa. Moshara, casket le tsebeletso ya lepato. Bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656602255. Le ka mohala wa rona o sa lefellweng. How activate le roaming ho +26680003800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
0: Mamedi sentse ke na le malhlonolo ga mathekwa no Hlonis, good morning.
7: Good morning to you too.
0: How are you?
7: I'm good, thanks. How are you?
0: Tsatsi le tshabile ho futhumetse ka jeno tsohle di aperetoka.
7: Di ntse di tsamaya sekeng la tshweni ka nnete ho tswalo. Ka nna ba tsere tsa re tsa re tsabile hore se re hle re tswa ka hara nakwane ya Maria he. Re tla kena nakong yane ya motshiso o tla ba monnati. Ke ntshodi le bobele. Hey, go neng ga ya paga hle ka thata.
0: O fela o le jwalo e re re ke re utlwe he mahloni go rena ka jeno go tshwaretseng ka bona ka gabo sente bale ke eng ya bohlokwa e bo motho a ka ithutanyona e wa ka atamelang sente bale go seng hona
7: kale boha ngwaneso mo mametse ha go di medise gohle gohle mo mametseng sena sa le moya o le gona teng ke letsatsi lane le o re boetsang re go kahana he nna le wena kwa no ho people's choice highly manta ha tena taba ya bohlokwa e ka o di mo go tsohle yo sa lokelang go ile bala wena mo mametse ke gore ka mane ka Pioneer Mall re se re na le office en cha cha cha cha cha cha cha office ding se bakeng seno se jwalo capacity seno sa mabenkele sa Pioneer ha o ntse o etsa mabaka ha wa fapakaneng ka mono ka gara mole wa Pioneer e ka ba buile jo mohlomong tsa useng tsa motsheare le tsa mantsibuya o ile o reka o ile ditshebeletsong ka o fapana o ile o reka dijo ke na mabenkeleng a diaparo dintho tse ngata tse fapakaneng tse o lo di etsa ka mono ya medibong o etsa dintho tse ngata tse o lo di etsa sebakeng seno o tsebe gore he ga o sana matshwanyeo a letho a o nna o ntse ore hele ke lokela gore ke potlapotla ke mona ke tle ke tsamaye ke mathele officing ya sente ba le kaekae kapa se ke tla bona ditaba tsena tseno ke lokela go di etsa go sane ke se ke utlwe ke nako taba eno e se le pale ya maobane gobane o se o le mo o tla kgona gore ga o ntse o etsa ditaba tsa gago tse fapaneng o bile o ntse o tseba gape gore office teng ya sente ba le gona ka mona ka gara Pioneer Mall jale monate o mogologolo ke gore office ena a rona ha e tshwane kapa ga e sebetse jalo ka di-office tse dinwe ka sebopeo ke sepe di-office tsa rona ke tlwaele gore gotlhe mo di leng gona teng di bula goreng ena ya borobedi o ya fitlha goreng ya botlhano mantsibuya empa ena yona ka kotlologo e bula ka gora ya borobong e kwalwa ka gora ya botshelela mantsibuya office ena ya rona e Pioneer Mall e bula ka gora ya borobedi ya borobong moseng tshwara le mosetlwaeso e bula ka gora ya borobong e kwala ka gora ya botshelela matsatsi a tsheletseng a beke kapa a mahlano Manta ha go isa la bohlano office e bulwa ka hora ya borobong e kwala ka hora ya botshelela moqebelo e bulwa ka hora ya borobong go ya fitla gore nya boraro thapama e le gore ha e ba motho a reng nna ke rata go kena ka ga mmole ke etsa mabaka a ka fapaneng ha e le matsatsi a weekend hona bo moqebelo jwalo ke tla qala meketeng e meng kapa ke e tshebeletsong ya lepato kapa ke etse mabaka a mang kapa e mong ya kerekeng jale tla re ga ke gutla ga ebe kona ke kenang ka ga mmole ka mane ke etsa ditaba tsa ka go fapana ga tsone o tla bo se o tseba ge gore office e ntse le teng mme e kwalwa ka gora ya boraro nna le motho a re nna ke rata o ya ga tshimotlhelelano e theoile go sena sephetephete ke etse dintho tsa ka batho ba batla ba theoile gagolo ka ga setse sena sa mabenkele jale he tlatlhe ke itaese mono ka moqebe a fumana office e butse he mosetlwaeso e kwalwa goreng eno ya boraro ka mono ka Pioneer Mall office ena mo tswaitse o tla fumana ditshebeletso tsohle tse fanwang ke sente bae ha ke re tsohle ke bolela gore o ka tseba ho nka botho ba hao o ka tseba ho etsa dipatala o boetse hape mo mamedi o ka tseba le ho etsa claim tsa hao ka hore office ena ya rona Pioneer Mall le mona e le gore ha ke re wena o tlo fumana ditshebeletso tsohle tsa ka re tsantsa sente bae taba ena ke taba ya nnete e hle e jwalo tshebeletso engwe le ngwe le ngwe ya sente bae ke ya tsena ho services tshebeletso engwe le ngwe e fanwang ke sente bae o tla ifumana ka ga office ena ya rona ya Pioneer Mall o lo etsa claim o tla tsiba wetsa claim se bakeng seno se jwa a ke go utlwa o lo nka botho ba hao o tla nka botho ba hao ntse se tlaisa sa hao sa lepat o ilo lefa seabo sa hao sa kgwedi o tla tsiba gore o lefe seabo sa hao sa kgwedi ka ra Pioneer Mall office ya rona en cha cha cha cha cha cha cha na le motho e leng go ke a tseba ha ona letsatsi le dikelang a sa ya Pioneer Mall ka mabaka ha ya fapakaneng mongwe tlile o ja dijo tsa motsheare gona mono Pioneer Mall mono jale ga o se o lokile nako fela o itselelai ka mono mabakeng a ga wa fapakaneng o santse o tseba le gore office teng sebakeng sano se jalo ya sente bae o ka fapoela mono wa fumana ditshebeletso tsa rona tse hlompheileng tse e nang le seriti mme wa tseba gore ke le lomolo mona ga bo sentle ba le ke funeral services gore re o fe ditshebeletso tse hlompheileng tse nang le seriti ka dinako tsotlhe he wena mosotho wa heso e re ke o gopotse e bula matsatsi a tshele a beke e bula go tloa ka gora borobedi oseng o ya fitlha go tloa ka gora borobong oseng o ya fitlha goreng ya botshelela mantsibuya 9 AM to 6 PM manda go isa labohlano office e butse kwalwa ka gora ya botshelela ke yona fela Pioneer Mall office ya rona e kwalwang ka gora ya botshelela ga tse dintse tsotlhe di kwalwa ka gora ya bohlano e ne Pioneer Mall yona wa uka mosotho e ikgethile e kwalwa ka gora ya botshelela matsatsing a mahlano a beke e le manta go isa labohlano bekeng moqebelo e bulwa ka gora ya borobong o ya fitlha goreng ya boraro thapama jwale ke na mono he ka hare office ene ya bona Pioneer Mall of Mara di tsebeletso tsa rona tsa ihlomtheiling tsena le seriti ka di tsefello tse tla se ho mosotho e mong le emo etela le bankele leno la rona kena ka mono ka hare ho Pioneer Mall of Mara di tsebeletso tsa sentibale he mosotho wa tsa ihlomtheiling tsena le seriti re boetse hape ka mane ka matsela ha be di tsatsa snack wa tseba kana le mmoshaga wa rona wa bo gobedi ka mono ka matsela ha be di tsatsa snack re la le mmoshaga wa bo gobedi o mo chacha chacha chacha me di tsebeletso di sentse di fumane ya tsaba ke nsene se jwalo he wena mosotho wa heso ka mono ka matsela ha be di ga sentse go fa di tsebeletso tsa rona tsa lepato tse hlompheileng tsena le serit matsela ha be di mo ke sentse re le teng he wena mosotho wa heso ka mono ka matshela habedi di sebeletso di sentse di fumane ha tsohle tsohle tsa sente ba le gap funeral services ne a le mo ahi wa qatsa smet ya phela ntse bakeng seno o sentse o fumana di tsebeletso tsa moshara le di tsebeletso tsohle tsa akaretsang tse o go fanang ka tsona mona sentse ba le gap funeral services ka mono ka matshela habedi qatsa smet melele le bolelle ba bang be ba mbane ba soka ba tseba ditaba tsena tso e bang ditaba tsena di soka di fihla ditsebeng tsa bona gore a dintho sentse di etsala ka mane ka matshela ha bedi ka tsa snack ditsebeletso sentse di fumane ha tsa sentse ba le gap funeral services ka mono ka moshare jwale mosotho a atamele sebakeng seno se jwale ho ya fumana ditsebeletso ke be ke ipiletse hape hle mosotho wa se gore mo re sokang re ba le dimoshare e le hore fele fela qutsing mogotlong nqatha snack wa bona ke tiri ke tsa go fela ya e sengqatha ke mogotlong ke kutshing le semonkong hey mmametse semonkong kutshing le mogotlong ke hona mo go sokang re ba le dimosha e le go mo go sokang re ba le mosha ga teng ho ha motho wa itso e tsa bonne tse ba go wena se tshosa gone ha ona le mofu wa re tsebisa wa re bolella hore ke na le mofu se bakeng sena se tsena hle ga ipiletsa e go se ke wa iphumana o tsaya tsiki ditaba tse bodutu ba le ka motho ka di fatelang ka teng se pheo sa rona go go tsaka hlaelo ke maemo a bohloko ka ba bodutu go hang ha go lolo na go nyata hlaelo ka lefu ke na go hloka ndi ntsha di tsamae hantle o tsena tshepiso ya letho tsa letsa bonnete ba gore wa re letsetsa ha ka kang re se re bile rena le nomoro ya mahala yo o buisana le go na di hora tse mashuma mabedi a metse mene ka letsatsi go re tsebisa go mofuteng se bakeng sa haene jwale mo re tsoka nge ba le dimoshara re tsebise nhle ka mono ka mogotlong re tsebiseng ka mono ka qutsing e ka sita le ka semonkong gore mofuteng sebakeng se itseng mme rona ke rona re tla o fa rona ga sebetsa ka sebopego sa mofuta ofeng o seke wa iketsetsa qeto ya ga ga o tswa monyako mono kapa bula fantsa go abo se o bona ramathe funerals ya ba o sunka mofino se those na sa sente bale o se isa sebakeng seno se jwalo ya bohlokwa engwe gape hle yeo ke lokelang gore ke ipiletse Mr. Tri so hoseng hona ke hore ha wena o ereng ha o le fase ya bo sa hao ebe o kenya ntwane re bitsang ka hore ke reference motho e molemong ya tsireng botho ba sente ba le gap funeral services wa tsama na ha re bua ka reference na re bua ka e jwale ho wena e bang o sebedisa kapa o kenya reference ha o le fase ya bo sa hao he mo so twice nete fata hore o kenya reference ya hao e ne pa hetseng hle aba ena e bohlokwa ha ho ke bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa ka tsela e kgethileng etsa bonnete ba gore o kenya reference e ne pa hetseng hle mosotho wa eso wena e reng ha o le fase ya bo sa hao ebe mogwa o le fang ka ona o batla gore o kenye reference kenya reference e ne pa hetseng ke be wa etsa diphoso go ha ete fatsa go kenya reference yeo e le nyona o bane ba le house a kenya e ne pa hetseng go tla ba le bothata nyana papa go tla ba le tshitiso mme ha re batle ditaba ha di etsala ka sebopeng se so nete fatsa he mo mamedi gore o kenya reference ya tseba wa etse ba reference na re bua ka eng wena setho sa sente ba lo wena o soka ngo ba setho o ile nka botho ba ha hona jole phaene e mo le mo hona tse ka o ga ya bogobedi ha o so tswa mo o ka tla fumana kontraka ha o tla botse ba na reference na ke eng na ha re bua ka reference re bua ka eng tsheletsa tsa bonnete he mo setho itse gore hausa le morao kapa go tsa dintho ka tsela e nepagetseng o kenye reference e nepagetseng mono he ha o le fa seabo sa gago ke tsone ditaba tse o reneng go tshwaretse tsona he mosotho wa eso o seng wa letsatsi lena la manta e re ke o gopotsa gore ra fumaneha go www.sentebalefunerals.co.ls www.sentebalefunerals.co.ls ithute mono ka sente ba le gap funeral services o kene ka ro marandrang ano a rona o tla re thola o tsebe ka gobo ena ya sente ba le gap funeral services mampudi how to kgwebo nye fanang ka ditshebeletso tsa lepato tse itlhommeng pele tse hlomphileng tse nang le seriti ke phethele tle ke mengeletse maritsa ka gore ke re Mosotho wa Yeso re a lebowatlhe Basotho ka theetso ya lona e sa thekeseleng ra leboa go Mosotho e molemong ya tshetsang sentebale ka gore e be ke setho o Mosotho e molemong ya tshetsang sentebale ka o mamela lenaneo lena kwano go PCFM manta wa beke e nngwe le nngwe Mosotho ya tshetsang tlhe ka o nna ntse a bua ka sentebale masina go ge mono nako e kgolo le nyane ka nnete ke le bua tshetso ya hao go menagane o se tswaetso mme ka baka la tshetso ya hao ke go nabana re bile re hapile hape selemo sa botlhala ka tatellana gao ya PMR Africa e bana ba PMR ha ba etsa diphuputso tseo ba di etsa nako nya selemo le selemo di utlutse di se bolutse gore sente ba le gap funeral services ke mampudi ha o tlwa go bong ena e fanang ka ditshebeletso tsa lepato ba etsa diphuputso he hlahlong ene ka borao Africa mme tsa ba kena ka rona ha ka mona diphuputso tsa bona tsa supo ka nnete nakwa le motsetsheletseng hape ka tatellano sente ba le gap funeral services e tsamaya jalo ka PMR Africa PMR Africa Diamond Arrow Award. Taba tse kgolo a golo tseno mme ge motlotlo re thabile gagolo ka tshetso ya gago Mosotho wa Yeso re leboa gape le basebeletsi botlhe ba sente ba le gap funeral services go tloga ka bane ka ba tsamayang metseng go ya fitlha bane ba emang le wena pela lekase kapa pela lebitla le a tlhamileng nakong yo o phamotsang borokong ba o qetela moratiwa wa gago ke bona batho ba ntseng ba etsa gore ditaba tsena kaofela di tsamaye tsena ebile tlile re ikotla sefuba gagolo ka basebeletsi ba sente ba le gap funeral services Mosotho wa Yeso bo mampudi PMR Africa Diamond Arrow Award le mo sa botlhela ka tatellano go bo mampudi a ire sekotsometse diphuputso di utlutse motho la ba ha gate ka nnete ya khona tsatsa ga tinge lo tla itse jang ba ne ke diphuputso taba tse se se bulang ditaba tse he Mosotho wa Yeso mamedi sentse ke re wena hashtag decent and dignified funerals to all hashtag ditshebeletso tsa lepato tse hlomphileng ka ditshetlelo tse tlase go Mosotho e mong le e mong botela phaene e mo le mo he gona jwale ka hora ya borobong o fumana ditshebeletso tsa rona tse hlomphileng tse nang le seriti ofisi ya bulwa menyako ya bulwa ka hora ya borobong e tla kwalwa ka hora ya botshelela mantsiboya mme sena se etsala mantsa go isala botlhano bekeng ga moqebelo le o tloa goreng ya borobong ya fitlha goreng ya boraro thapama e ba le letsatsi le letle Mosotho wa Yeso ba bae.

amedi he re khutlile metsotso e mene re fraletse hora ya bo robedi me he o tla hopola hore he mo amedi ke ile ditabe mona he ile ha ke ne ke ntse ke o fa ditaba tsena tse amanang le moetapele wa ko botata re fele ke kena thekisong ke tlile thekisong mona he ntse re o fa ditaba tsa moetapele wa ko botata mona mo buang ka taba ya hore kholokela hore ho ke ho suthisho madibo ana ho tlosa dikgwetletsane ha holoholo tse amanang le kgwebo le kgwebisano taba eno e tla thusa dinaga o entse mohlala ka hore itse a lena henye nngwe he moamedi ya ga ntse a go a tsamaya fumana gore ha a sa lena henye nngwe o sa lena henye nngwe ha a sa le go ye nngwe go mpang go etsagala fela ke ya gore o sa utlwa gore puo e se batla e fetofetule le ya sebaka se waneng a le go sona e leng se wa reng e loketse gore e etsagale nageng ya lesotho le naga ya Aforika Borwa mme o buile ditaba tse ngata he moamedi ke amanang le taba ena ya go itlhaisetsa ka gare go naga ka kwano moamedi ke tlatla ke utlwa maikutlo a gago gore na o tla reng godima ditaba tsena tsa gae e re mothating ona he moamedi re gatele pele ka ditaba tse dingwe gape tseo re tshwaretseng tsone re tlotla re buisana kelo fela le ntate Lebogang Thotanyana re tlotla re buisana le ena he moamedi mabapi le ditaba tseo a kileng a bua ka tsona re buisana le ena kwano moyeng ga kgwedi ka kgwedi ya Pherekgong re bogareng ba selemo jwale moamedi re ke re shebe ditaba tseno gore na go fitlhelela ga jwale mona moo re leng gona teng ditaba tseo di ga kae mme a ka re bolepi boo ba gae bo nepagetse kapa go na le mo a ka fetolang dintlha go latela se wa ileng a se bua nakong e e fetileng mme re ka bua fela he moamedi mo waneng a bua ka taba ya lekeno la sa khure go latela mathata a bonagalang a tlotsamela selemo sena sa 2026 ke lekeno la SACU ka gore ke o mongwe wa metlhodi ya dikgakanyo tsa ditšhelete tsa naga ya Lesotho moo a supang taba ya gore lekeno la mokotla wa mmuso wa Lesotho SACU ke mampodi godima taba eno ka gore tšhelete e ngata ke e tswang go SACU mme ga a sheba ditaba a di lepa wa bona mathata a tla tle a be teng a bua ka taba yane ya tlhokagalo ya mesebetsi gore e tla tswela pele gore e tle ke e pharalele selemo sena go ya kodumela go sona he moamedi a ba a bua ka taba yone ene he moamedi ya taba ya madibogong le go phela kapa gona go sebetsa Aforika Borwa gore e ntse le ditaba tse dintse o tlo bona basotho bua le ba phela ka thata go fetisisa moamedi re re ke re dile kole ditaba tsena jale re ke re utlwe maikutlo a gae gorena a ka reng ga ditaba di se di le mona moo re leng gona teng moamedi re tlheketla le yena ke motshware re tswele pele ka ditaba tsa rona.

0: mamelwa ka mehla mme ke kgatlwa gagolo ke tsela eo le mamololang ditaba ka yona ke thuto e golo eo le fang setšhaba sena sa borogo mme ka nnete etlile ke karolo ya bohlokwa gagolo eo le etsang le kenya letsogo le tlhotlometsa gala ka mokgwa o mogolo thutong ya setšhaba sena sa borogo gobane puso ya setšhaba ka setšhaba na ena ya rona e ntse le lesea.
1: Mamedi re hatela pele bjale he sentse ke na le moeti wa rona e re tswele pele le yena ntate re ke wa mohelelo ona o dumedisa go seng hona lenane la rona la thamiso kwa no PCFM ke qeta o etsa ka letsanda de ya hore selemo sena ha se qala e ne e le ka Pherekgong re ile ga buisana le wena bjale o le paditaba tse ding tsa gore tšhelete e ngata ke tswang go sa kume lesotho ga re sheba lekana la tla thulana le mathata a mangata selemong sena sa 2026 ditšheleteng tsona tsena tsa saku latela ka moo o lepang ditaba ka teng gore basotho ba phele nageng ya Aforika Borwa le ba sebetsang gona teng mathata a bona a ntse a tlotla a pharalela le lemong sena jalo ke batla gore ge ke re shebe ditaba tseno re hetle moraondate gore na go fitlhelela ga kana o ka reng ka tsona ditaba tseo bolepi bo o ka gona le mo o ka bo bo fetolang kapa o ka tiisa ditaba tse ka gore
2: kannete ke a leboa gagolo ntate mosutsi le bamamedi ba gago ntate kannete ke a gola o utlwe ntho e manyesemane a reng motho e ba moporofeta ditaba tse seng monate ke yona ntho eo kane e gangata batho re lekang go e qoba gobane hangata re batla re fane ka ditharollo go fapana le go fana ka ditaba tse e seng monate empa tse ding tsona ditaba tsa re itukisetsa tsona betere ga re tseba gorena maemo a tla nna ke a fele mme ka nako eno ehlile e ne la motho go sentse re dula re sheba re bona gore na e be boemo boo re bonang lesotho le botodile le mong sena sa 2026 na ke bofeng mme ditaba tseno ga o di bona kao fela o tla gopola o ela ba taba eno ya gore ehlile go bonala basotho ba tla sulafalelwa ke go dula ka go South Africa mme taba eno ntate wa bona ke ena e qeteletse jale ebile e fitlha mona mo maemong ana ao le baditšhaba ba bangwe kao fela ba neng ba se ba tlameya go jale ba falele ya bobedi ke yona eno ya gore lekeno la mmuso ehlile le tlotla le theoga golo mme a lekeno la mmuso le theoga go bolela gore mmuso bokgoni ba ona ba gore o ise ditshebeletso setšhabeng o tla notlega bokgoni ba mmuso gape-gape ba gore o kene dipakeng ga o na le ditlokotsi ke disasters le yona e boetse ya etsa ya borago ya ba taba ya temo gape-gape gore go bonagala tlhagiso ya gona ya dijo e bonagala le yona e tla theoga mme jalo wa utlwa gona jale re sentse re bua ka gore go ka nna ga ba le komelelo e golo e ka nnang ya matlhaiso ya dijo selemo se latelang date mopitse ditaba tseno tseo se ileng ka di bua ka nako e nonono ke bona ntse di phetagala le dijwalong date
1: o ile wa tlhalosang date gore go ya ka wena o bona basotho ba tlotla ba tobana le tlala o bona e kare se e se bakang gore basotho ba iphumane ba lekene ka gare go tlala e ka ba sefe
2: ke ntho tse e pedi tse kgolong date ya pele ke ntho e taolong ya rona re le naga re le setšhaba ka gore ke leano la mmuso na la temo leo go bonagalang etlile le sa thuse setšhaba sa basotho empa e le temo e thusang ba fokolang ba gaufinyane le maatla e le bona ba jang fela ga e le setšhaba sa basotho tla semane go bonagala setlile se le nthong gagolo mme taba e nonono e boetse gape-gape e etswa ke tsela eo mmuso o rekang ntho tse thweng ke agricultural inputs and equipment ka tsona ka gore gona jale e lokela e be ditogo tsa gonajale ditlhetsengatseotlwetse ka ditlhaiswa kapa ka diteo ka meriana ka manyolo a ditemo ya tlamosa empa nna le wena re a tseba gore e ka naba tendera ya manyolo ko gona e ntseng e lokiswa e ka naba ko gona jale sepa e tlatla ke ka naba ko gona e tla seka ditiretseng ga theo ka nako ena e ne lokela e be e se le ditiretseng gobane kgwedi e tlang ena ya phato ha se le mosala so tse se qala ga tsiba go timo ya ka me luke la ile kana go ile no no e be tipa ha se hona e fihlang e be tipa e sentse le teng ditogolo so to ka o fela empa di ano la muso le go etsa hape a tele go tlisa masotho bohloko hona mo ya bo ga go e ka ba maemo a le go dimo ana a o e di leng jwa le go tlhile le monsena go lepua gore maemo a le go dimo e ka nna ba a madi go feta a komelelo ke utlwile motlhompe le tona le gabane la tikologo le taba tsa bolwetsi a supa gore ka nna ba ga ona go ba o bega kalo empa seo lefatshe ka o fela le se buang ko gore e tlile go bonagala e kae kare maemo ano a tla ba madi mme ga se taba ya gore ge batla maemo a madi pele re ga boinnete e tla ba maemo a ditithana taba gona ga e moo etlile re ka rata ga maemo a se madi empa ga e ba gothe maemo a tlotla a ba madi ge lokela re itukisetse maemo a gang ya rona re le naga ya lesotho ke go tlhoka boitukisetso gobane ditaba tsena tse bentse ge di buagalere fela ke bonagala lekeno le tla tseoa fela basotho ba tla ba le bothata aforika borwa fela go bonagala tlala ya sekoboto e leo e le tseleng ke gore re itukise taba e golo ke go itukisa go itlhoke emergency preparedness ya gona gore na e boemong bofe mme ga fela re sa itukise e tlabe e sale le yona taba e kang ya letlhwa fela lesotho ke naga e dithabeng e phelang ka ga letlhwa maria a mang le a mang empa selemo se seng le se seng maria ke emergency ke sothong ntho letlhwa ga lena e ba emergency le kwaletse batho ga ba sebe ba etse jwang ko le thupelo fela ya gore na ga o kwaletswe ke letlhwa o lokela o etse jwang kapa ga letlhwa letla o lokela o etse jwang e ne e lokela e be ke karolo ya curriculum ya rona sekolong mane re a ithuta re a tseba ngwana e mongwe le mongwe wa lesotho o a tseba gore na o tlameha o be le survivor kit ya mofuta ofeng o tsamaye le eng ga o ya motibong motibong mono bo tshwere thepa efeng e kareng ga letlhwa le ka o kwalela la go kabelela mono o ka wa phelang bonyana matsatsi a supileng o itsa go beke se pedi o pele thuso e tla fitlha go wena mono ga e ba go se o tsuale ke lane le o ne o thutela bonyago eno empa ka nako tsotlhe ge ntse re bonagala ge nka ditaba tseno e le moxoxo mololong jale ga re itsisitse sona ke gona moo bothata ba rona bo bang gona teng
1: a kore re ke re rekise fela ganyenyane fela nate e tle re ka moraya thekiso mo nage tlabe se re tlotla re tswela pele mo mamedi re a rekisa gang ga re gotla thekisong re tlotla re tswela pele ka ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona kwano e re ke tswele mona fela mo mamedi
3: tsa bophelo di o tlhagele sumatha ga bophelo bo ka fetoga ka tshwanyetso netefatsa gore bao ba ratang ba sireletsegile le ga o se o le seo kgetha sekgele funeral plan go tswa go letshego financial services diabo tsa rona di tloga bonyane ka 41 maloti qha re lefa matshediso a go fitlhelela 100,000 maloti fa lelapa la house reedy botsitso le kgotso moyeng nakong e matlhonoko melemo e neng e kenyeletsa tefelelo ya sekolo go fitlhela go 25,000 maloti thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi go fitlhela dikgwedi tse 24 lejwe la lebitla la 15,000 maloti kgomo ya 10,000 maloti le go lata mofu ka gare le ka ntle go lesotho policy ena e ka boela ya ipatala ga monga yona a tlhokagetse kapa ga a fitlha dilemong tsa pension go netefatsa go lelapa la gago ga le sale le imetswe letsetsa 2203-1017 kapa etela lekala le haufi le wena go fumana tshireletso
4: re baadimi ba ditšhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya lesotho go na le melawana le dipehelo
3: letshego improving lives
5: ditheko tse sa tlholweng di se di le teng ha OK Furniture fumana sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499 mme o boloke 600 kapa boloka 2500 ha o reka bete ya 152cm Luna Neria Pillow Top Queen Base Set fela ka 4999 o tlhakela lebenkeleng ha thepa e ntse e fumaneha dihlahiswa di fumaneha o tlhakala 16 Park 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso
1: mamedi re ga metsotso e le lesome le metso supileng tsena re foraletse go raya borobedi ge tle re tswele pele ka ditaba tsa rona ga ka ditaba tse dingwe tate tse o buileng ka tsona ebile taba ena ya temo jwale mo o buang ka taba ena ya block farming yeo o reng go na le ka tsela yeo e tlheng e sa tsamayeng gantle gona teng na go na le diphetogo kapa seo ka wa se supang ele sona se susa sa mantla ntleng yona eno ye o nengwe e hlaisa ya hore taba ena ya mabloko e hle ha se betswe handle ka pae tswa go handle
2: kanete ya hola ya pele felanda ke ya hore le anola le na la timo ya buloko ke sile le bona hala e se le ano le molemong wa tshaba ka kakaretso e bona hala e le le ano la sepolitiki le nka ntlete ya mmuso go ikosa ka puso e fa ba fokolang ka hore block farming e na le mathata a antsetseng a tsa a hore ha se ya setimo ka boyona jolo ka ha batho ba bangata re dumela gobane ke mokgwa fela wa go nka tjhelete ka go puso e fuwe ba itseng ba fokolang gobane ha o fitlha mono o tla fumana hore dihlahiswa tsenonono di theotswe gago ha eba e ne e le mokgwa wa kgwebo e ne ke ke ya ba kgwebo e sustainable gobane batho ba lemang tse o thwe ke block farming ga se temo e sustainable eo o ka wa e jagang go ya pele ke ka gona basotho ba tla e bona ba ba gopole ore nnete ke gore block farming e sile ke ntho ya bapolotiki yeo e reng lemong sena ga ba mmusong e le ba mmala o itseng o tla bona bano ba mmala one le bona ba masimong ga mmuso ono wa bona o fetoga o tla bona le yona e fetoga e boetse e kena ba bangwe ba batšha ba puso e e kenang ka nako eno so ntho ya o jwetsa gore ya pele ga e etswe ke digwai bogolo ba batho ba nonono ba tlileng ba lemang block farming ga tlile a se digwai ke batho ba ileng menyetleng e fuwang fela ke temo eno ya mofuta ono wa block farming ke taba ya pele ya bobedi ke ya gore e ke mofuta wa temo o qobelang mafutsana go fana ka mobu wa ona go ba nang le bogoni gobane mmuso o thusa ba nang le bogoni fela le ba matleng gobane ga se papieng date go block farming e etsiwa ke ditho tsa lekgota la matona e etsiwa ke ditho tsa paramente le ba gaufinyane le bona ke a gola le dingwai tse ba le ikemetse ka nnete tse fokolang gagolo kapang fela e tlile ke ntho eo e ganwang sepolotiki le ha o qala o tsenya dipolotiki ka gare go temo ga go ka mokgwa o temo e nonono e ka ya thusang mang kapa mang ka yone so ebile e tswa gore gobane ga o fitlha mono ditseng tsa di-resource center o batla ditlhaiswa o le motho a ile o itemela gape a ekege fela o a jetsa gore ga o fumane thepa-thepa e fumanwa ke borabolokwa mme borabolokwa ke babusi ba rona borabolokwa ke maparamente a rona borabolokwa ke ba nang le connection ya dipolotiki mme ga ya tlameya ditemo e ka mokgwa ono ke ka gona o fumana gore mmuso consistently o ntse o nyolola tšhelete ya boloko o o e fang bo ga boloko o ba rekela diterekere o ba rekela dipeo o ba rekela di-satellite o ba rekela ntho tsotlhe fela temo ka bo yona ka tlhagiso e ntse e nyotlobela fela e theoa e ya tlase selemo le selemo mme taba e nonono ya o bontshang kate mothusi lwa mamedi gore mofuta ona kapo leano lena la temo le futsameisang setšhaba sa basotho ka bo sona le go itsa ba fokolang fela gobane bano ba fokolang ba keneng ka gara mafura ano a yona bona ka nnete wa wa bona gore ae etlile ba tswela pele bophelong ba bona fela ga e le go fepa setšhaba sena e le go fetola go tlhaisa mesebetsi ka temo ae yona etlile ga eye gobane o boetse apeape wa bona gore le programme ya mmuso ya mechanization ya agriculture ga e bolaya ntho yane ya gore e etswa ka mokgwa oo e leng gore mechanization o kengwang ga o etse balance pakeng tsa go hira ga batho gobane re naga e senang mesebetsinme re lokela re tlwaele gore tse ding tsona re dietse ka matsogo a rona le taba ya mechanization jale re fumana e qetela e ba moo mechanization e sebediswang go tlosa batho mesebetsing ya bona ya bo go tlaola ya bo go lema ya bo go etsang eo bane ba tla e fumana e le di-topjopo tsa bona gobane for a long time lesotho ga o ne o thwe agriculture is the mainstay of the economy ko gobane ka baka la teng motho yo mongwe le mongwe o ne a sebetsa a sebetsa masimong le ga e bana kete a sebetsa ka ntsho thweng ke full employment fela ba ne ba fumana mosebetsi masimong mono ba sebetsa empa ka nnete ke leano leo le tlhokileng boinagano ke leano leo etlileng le misdirected agolo le tlhokang go lenkwe le jalo le latlhe jale muso o tle o geke dikerekere tsa ona muso o buela hate hate o re o lemela motho e monne monne mo o sa khetseng kukateng masimo ana a teng ka o fela le sotho mona a le ane go hore ba masimo ana a le jale ke muso o eketsa ka golo yo o e a golelanang le setšhaba sa ne sa mafutana seo o le masimo a bona gobane gona jale ntate bothata bo boholo ke ba gore batho bana ba fa setšhaba sena 20% ya tlhagiso ya bona mono masimong fela diimputse le di-coste tsotlhe di jaguwe ke mmuso di tsaja go a te bona go a bona e le go fela di tswile ka lebitso la bona gobane e le bona ba nang le kona ke ya dipolotiki ka gare o system mme ga se temo ntho e nonono ga gona motlha lesotho le tla itshepa ka temo ya mofuta oo
1: nna e tlhoka melao kapa taba e e tlhoka fela gore e phethagatswe ke tlatabeng yona e goreng temo e lokela gore e ye go basotho e tlhoka melao kapa e tlhoka fela gore e phethagatswe
2: ke tlhoka boinaano go tshentshwa ga le go fetola ga leano la mmuso ntae la gore re tloe go ena blong fane pheago ya neopiki ya mangthata yeo re boetseng gape ate re gaga di-resource center botšha ebe di-resource center tseno re di fa thepa ya mechanization ya gore di kgone gore di lo lemela setšhaba metseng mane jale ya bobedi ebe jale di lema masimo di sa kgetseng kukapege jale e ba di-inputse tsotlhe di tswa o mmuso gobane ke ntho yo mmuso ntse e etsa gona jale fela jale ga kotulo e tlhaga batho bano ba nka kotulo eno ba boetse ba le rekisetsa mmuso gape a di a re ba kotulo eno ne le ya mmuso ya gore mmuso o a golelana le setšhaba seno mmuso o ne o tla boloka tšhelete e ngata gobane o ne o tla patala fela tšhelete ya di-input le o lemela batho ebe e nka gafo ya kuno ebe ga e tlane o tla reka kuno e kapo kotulo yeo e tlaisitsweng ke mmuso gobane gona jale jo bo madina di e tsalang tate e botlhoko ke ya gore mmuso o fa batho ba nana thepa mahala o ba fa dintho tsena kao fela ga o katsa mmuso o tlo reka temo o tlo reka tlhagiso eno gape gape go bona batho ba nana ba tlhekeletseng setšhaba ba nkileng masimo a setšhaba ba lemela ka mokgwa ono mmuso o le o reka tlhagiso eno nono e ka ke ya batho bana so ke mokgwa o masene gagolo oo o nkang tšhelete ya setšhaba o kenya dipokotong tsa ba fokolang ebe setšhaba sona ka bo sona se sala sentse se le jalo se se na
1: lega re phethela fela nate ke batla gore ke utlwe fela taba ya gore nana naga ya lesotho e na le se e lekaneng e ka ba di-resource kapa tšhelete go maatlafatsa yona taba eo ya mantsha tlala jalo ka go tlhalosa e le taba e goreng e tla thusa golo gore go lemelwe mosotho e mong le mong
2: ka nete re na le yona tate gobane ga o sheba gona jale tšhelete eo mmuso o e fang digwai e itlen ba o eseng digwai ebile e resitse ka babita digwai kere e fang ba polotiki gore ba ile lema bona ba je le ba malapa a bona ba le ba tlo rekisetsa kotulo ya bona mmuso ka nete tšhelete eno ga e ne ka ya ajwa ka mokgwa o nepagetseng ge ne re tla bona le output e kgoko yeo ka yona mmuso o ne o tla kgona gore ka kotulo eno jale o e nke go agwe disaelo tse ne di tla etsa gore taba tsa bo emergency tsa bo disaster tsa bo dikomelelo tsa dikofo tse fanwa mahala dintho tseo le o a reka dipone dinaeng tse dingwe ebe ga e sa le ntho tse tlhokagalang mme re ne re tla boloka tšhelete tseno tse neng di tlabe di ya mono mo re tsebang gore selemo se seng le se seng tate mothusi mmuso o nyolola tšhelete e ikenyang temong selemo se seng le se seng disaster ya drought kapo ya komelelo kapo ya tlhokagalo ya dijo le ga pula e nele wa utlwa o ntse o tlhe a re o tlwe ke komelelo le setho mo taba eno e nruta gore ke ntse re kenya tšhelete ka gare o mogolokotlo o keteng wa tlhola o re thusa mme a re ditšhelete tseno kao fela empegulated di ne di tlatsa bokelelwa ka nnete ke ao tiisetsang date ke ne re tla ba le a very big saving fela re ne re tla kgona gore fepe setšhaba sena ka mokgwa o betseng
1: ntate ke lebole puisano ya rona le wena gagolo go seng gona ebile botlhokwa ke tla ke ke nke maikutlo a mo mamedi ke utlwa gorena a ka reng godima ditaba tsena fela bele taba eo nka ka phethelang ka yona ke ya gore nana fela bele boikemisetso re ka re bo teng e ka ba mebusong e fetileng le a ga jwale gagologolo ga re tla tabeng yona eno ya mantsha tlala e o buang ka yona gore nakong ya o feta basotho ne ba iphedisa ka yone
2: ka bo madimadi leano lena la block farming ke leano le madimadi ka go fetisa ka gore ba kenang ka gare go puso le ba tswela molemo mme ha ba fumane le batla o le fetuka ba le tsenyeletsa ha re ba le tsitsa metsi ya lona le ho feta go bane a ke go le timo ho ja mbona ba busi ho ja mbona ba politiki ne ke lokela hore ha ke tsene na ile tsinye ka go tsitsa ga ba le a total overhaul ya taba yeno no ne ne ka etsa hal ha ba hona le yona ntse o bua ka yona ena e hore ke political will ya hore kere a ka ne ke lokela timo e tlhoso go ba politiki e sao di kwa kana di dikolo tse ka itambana ba sekolo sa timo bono kana le di waitso e monne mo motse mang o tla o tsare na e so a tsene ke hola ke a tsiba o dona le ntate mang mang e ja kha bontsa ke ba bamba ya mirafo a bana wa sala o le mal fatse tsela a tsenya bana dikolo a phela hantle mono ha ga motse a etsa ba ne a o ka wa pika mitsi mona wa sheba malapano a jalo o tla fumana hore ona bi ya a tende tsumo ga o kwana jole ke a new era of farmers tena tse di politiki tse ngata ka o ba le go jwala ha hona molemo ba tswela ntse thaba ka ona ho handa
1: anda di ke le bule puisano ya rona le wena haholo di go monta di ke le bule haholo
2: ya le bua
1: Mamedi mona ga ne re buisana go lefela le ntate le bohang thotanyane he Mamedi o ikutlwetse ka mogo a dibeleng ka teng e re mo Mamedi nke ke o fe monyetla ka moga go re ketle ke rekise mona metsotso e mashome mararo ka mora hora ya bo robedi ka moga go rekisa mona fela tle ke o fe monyetla he mo Mamedi wa gore o hlaise maikutlo a gago go di madi taba tse o ge o fileng tsona go seng hona ke a rekisa ke a khutla
6: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster, and better while juggling complexity, compliance, and constant change. What to do?
7: Artificial intelligence.
6: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
8: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
6: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
8: Visit us on 4th floor Post Office Building Maseru, or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
6: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
9: Beyond technology.
10: PCFM, lidimwetsi tsang khone go du maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 phato 2026 Maratana High School di tlhopha tsohle di a mema toho o tona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metiko di bidi tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi Saba Motsepo, ha MC e tla ba badela. Hala, la ba sadie. Re apara live re gabisa pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di a fumane Happy CFM le shai shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equa cash e le 28146. Bonne pitiki. Sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport and Toss. Hi, he have a Saturday!

0: PCFM e o tlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhagolo disatla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mamedire ke nke maikutlo a hao he ka moheoleng ka teng re tla qala ditabeng sa netsa machabing ge tle jwa lohe moamedi mo hileng ga buisana go lefela le ndateng getse ga o fa ditaba tsa netsa moetapelo wa kobotata le botsena tseo ge tletang go buisana go lefela le ndate thutanyana 2121 9956 PC dumela o moyeng dumela
3: nkgone
2: matanki
3: ee ntate nna ke qala go tsena seo qetelelang ka tsona gobane ke tsona tse ke di utlwileng gantle
2: eya
3: ga o nnete e fetang eo ntate a qetang go e bua bakeng sa temo ntate gona jena temo go tshegetswa barui seng batlhoki mmusong wa doctor le a bua ka mantshatlhala o ne o tlisa diterekere tsa mmuso mona resource centreng ga se ka ke mona re ne re na le tsona ke nka sente tsaka ke theoletswe ke le motlhoki ebe ke lo fitlha ke pata ke lefa monono ebe jele terekere e tla ya tshimoyo le masegatswana seno sa ka semethio re na se batla bokae o utlwe ntate fela gona tsena ke tsena digatswana tsa gona di dula fela ga di leng obaneng jele go sebeletswa banna ba kotlwa ditenya be bona ba lemang go bonne go gepa tsona dilo tseno tsa bona go bonne thopalelwa batlhoka tsone kore ntho re etsetsa ngwana tsena ke ditlhong ke moiso teng ditirong ka ditšhelete tseno tse tshwanetse ebe di thusa batlhoki di theolela batlhoki di theolela bona barui dipeo le menong tsa di dinka o fela dibewa gole le
2: o baleileng kgone matanki empa he o tla gutla 2121 9956 kapa plus 266 599 56 ke tsona dinomoro tseo ya momamedi o ka wa tlaisang maikutlo a gago go tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago ditabeng tsotlhe tseo re o fileng tsone 2121 9956 kapa plus 266 599 56 ke le tshwara ka kwading ke mametse mohlomphile le bohang thotanyane maikutlo ke dumelana le ntate thotanyana ka gore ntle le tsosoloso ya mekgwa ya tlwaelo ya boiphediso ba basotho koduwa ya tlala le tlhokagalo ya mesebetsi e tla ba sewa se metsang meloko yotlhe ya setšhaba gologolo sa rona mafutsana ke ka mokgwa o ntate le tshwara ena a di bonang ka teng jwale ga re ke re utlwe maikutlo a gago hemoamedi gore na wena o reng godima dintlha tsena 2121 9956 kapa plus 266 599 56
4: go tlo gaola naga ena na maoto bo tla go ba mebuso ga ona mobuso o tla tlisa go ntse go na le bobodu ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka bona na bogaile jana bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e abu eye go bona le ba amanang le bone bobodu mo bo leng teng bojwang
2: wa medire re tswela pele PC dumela
5: kgotsa
2: ntate
5: ke pita ntate
2: ntate pita
5: o tlile se kegeo seo ntate ko obetse ke matshena phukulwe fela ntho eno ya block farming ntate gobaneneng ka nnete go jaebe ntho ene ne etsiwa ka tiro le ka nnete go ka bo sena tshinye e lalang ntate batho bana ba jabe ba lema masimo otlhe ke etse motlhala go sela motlhomo ba jabe ba etsa gore ga baneneng ba batla go boelelwa ke letho dua le segai se na le masimo a se mangatanyana masimo a maamane e batla nna ba lema fela kapa ba nka ka percentage e tlasenyana go feta ena ya 70% ntate e le go bontsha go tlhile ba batla go fitlhela motho yo mongwe le e mongwe empa gobane ba dietsa molemong wa bona taba tseo e le bona boga dikotlo ka nnete ba etsa fela gore kapa kona matshwene a phukulwe fela gore ba tlotse setšhaba ka jene matlhong mona ba bone ka ja go na le ntho eo bantseng ba etsa ntate ga e le gantle gona basotho sempa ga sa jiwa dikelelo fela ke boga dipolotiki mme ka nnete ya batlhokomele go taba tseo se re ditlhokometse ntate ntate tlotsanyana ke utlwa ntlhakisie pelo ka tsone kgethele ke a le bona le mothusi
2: ke le bule ha kholo ndate ka maikutlo a gaon ke maikutlo andate Peter ana 21219956 ka +26659956 ha ga ding ka tseding tseo a buileng ka tsona ke yona ina taba ya tieho ya gore thipa e fihle matsohong jwale ke batla go nge ke utlwa gona mo mamedi o nagana go taba yeo e ka sebetswa jwang ya gore thipa e fihle ka nako PC dumela
6: ndati
2: ho tsona ti
6: ke tshaka mashayo
2: ndali tshaka
6: ee andate ha andate ke di re hlokometse hore se ke ka nete ba politiki ka nete ba ichebile ba shebile monyetla wa ho phikisa malapa a bona ke ka nete ke botshata go tinye tsena le bona le se uthumana ho ba le ka nete dilemong tsa tse mo ga onyana ndate le a bua ona ntse a tlisa dipeo setšhabeng monana go rona metseng mona jale banana ga ba tlameya gore ebeneng ba ntlafadite taba eno go feta gore ditshebeletso di atamele pela setšhaba go bonagala melemo e tseo le ya bona gobane motlala o tla fumana gore ka nnete le diterekerenyana tse nyanyana tsenana tsa rona batlotsi mme di tlameya gore ebeneng ba kenya letsogo ka ditšheletenyana tse ntse o tla utlwang tse bare ba itholela bakeng sa diterekere tse kgolo tsena gore le rona re tlotla go kgona go lema ka tsona diterekere tseno jwale ka dikgomo di fela morago tšhena ba dikuelela di nkuwa ke mašolo ba sa itse gore masole a be le rona a phele le rona metse mona e a leboang tata
2: hona go le je ke se city sanda de ho ya ka wena ho re di fihle ho lona mo hona mashai mo
6: ke ntse ke le motho wa rona kwa no di be a di tirikeng kwa na ka fumana ba ntse ba re re di late di tirikeng kwa na empa ne ba ha ile matho monana ya e bile re phela le ba supisi mona ha re tsebe go na ha ba di tsisi go na go bane ya ene ntse di ka
2: ke bua ha holo ndate chaka 21219956 ka +26659956 ke tsona ino mogotso ka kenang ho tsona he mmamedi ke ke re utlwe maikutlo a hao ke dumellana le homi ya ka homi nahane ke ndate thutanyane ke ndate chaplin ke maikutlo ndate chaplin ana ke sentse go tla ga diphethela mo mamedi PC dumela
7: ho bona le dit
2: ho tsana di
7: ke a tsana wa ke le ka ba tsana ke tsana
2: e nna re ga tsana
7: a ka le dit se go tla wa sheba ke re o tsana le bona ka go nna ya mo challenge ha go ya ka ba ya go e tshebeletso e tabeng ya ntse di tsama nyo go di tshebeletso a go da a fa se e se tsama ya nyo ya the previous leading party which was ABC by then are mo khalo go ne go itse e le go le mo tlhoko ga le bona ga ithuti go gona ba ne ba se ba tsamaya ya manyelo ga tsela yang ha pitse se tshabe a bo ntse ka hore ke ho motho ntle ne ba ithuti ona ba se tsotse se di bona jena ona ka binya bo ya ka binya ke pe go le manyelo ba di tsha tshabe ba ho ba ntse ke tla ke tsogena lo ha ka tshaba ka binya ditere ke le tsabe go di ya ga tshaba ka lo ke tsa uwe ka go nya ka mane go bana ntse le metse go le dira go bona tsana ya itse mo ya go le ga go tsotsa go dira mo ya ha na yeta go e ka ba mantsa tla itlo itlo e go ka go e go be le ke sa tshaba ke sa tswa ka ho one ka ke ba tsi ha ke le ya go tsotsa ka post bench ke tla ba le ka ba go tsaka se ka tshedi mo go batho ba tsa ba go tla conversation ka ba le tlo re ka ba tingeng le se so that ebe go le ya go tshedi ni tshele se tshabeng mo o sa bitsa taba eng the go to be much more easier for Basotho than who should be sitting in this living government whereby it's only a profit. It's only comes to between the right to be entered to the issue to one of the non-denation.
2: Kana go le ha ke tla tabenya hore taba eno tlhalosweni e ha e hlaloswa ho hlaloswa hore bona ba hwebi bana ba baholo ba tla tlisa ditshebeletso ho ba we bang ba tla se le go ba tla thusa hore ba lemele ba we bang ha bana thipa ho nana hore ha e etsa ha le ho bane
7: haya tali le bana le re ntse ke tsala ho bua ka taba tsa tsela ke tsende ke di bona di ya ka botlhao se bo go le mabidi ha ya ka ntse ke di bona a se ke le ka nna tshabeng ga re ka tlo tsona ha o ile mo kwa teng bona wa re tsela ke nna go di ka batleng ba re tsela tshabeng ke dikae ho re re tlo di ya go re ka tricky ke ka ba wa tlo ene kana le ona so re ke tla le ke ho lo ntsha ke mo tsena ka ke go ntsha ba go thata go ka fihlela ke tsena ho bana
2: a go lokile nna dira tshwane ke le bule ha go lo nda
7: o bana ke go one second
2: e ya
7: no ke ya go re dem tshi ka sheba le tebe ke go ne tsena go tlhuma lola a le di fika ndira mwana ka nyone di tlala ba ke ndi so ndu tsa fitime le tla go wa re se go se tsinyo ka bo e matla ka ba ka mo ka no sheba bona ntho mo le 100% ke bo le go tsheke from South Africa go exporting go importing bo lwa nako a ha tsona ha ntle tse ntse ba go go fumane le ba le ka la tema go ithuta ka go kgetela ka la tema go tlhokela le fuang tshike e ngata ha ya ba ke ka ho go bina makalo go ba le chip on going down le tsela lapa ga ya phansi ha ya hanga ka ntle ke re ga ga e tla pole ka ka go ka ka mo bua gore ba re ye climate ka bona tsho na ma foka bo
2: a ke le bula ha holonda te ga tshwane ka maikutlo a hao
7: go thuse le re
2: ke le bula ha holonda te ke ndate ga tshwane o ka matala face 1 he ka mo ya hlalosa ditaba tsa ha e ka teng 212199956 ka ba plus 2665995956 le tswa ke ndate le tswara ka kwading hore maikutlo le yana la muso ka ho fana ka disebediswa tsa temo ke mogwa wa buiketo le boithuiso ba babuisile ba hlanka ka ha sechaba se sheba ho bona bakeng sa thuso e le hore sena se bolela bathuswa ke bahlanka le ba matleng fela ke ka mogo ena a di bonang ka teng ditaba tsena 212199956 kapa plus 2665956 PC dumela
3: ya ka ho bua ntate ke batla ke mo kwai patlong a start
2: mkhore matangi
3: hona tsena la ha balla ka ho ha ba tsi di ntho mo lapela gona ho ba le ntshelete di a utshwa mo kwa se le bo bobe hona jwale wa ho lefa ha ba ka bana le nomoro ya bona eo ke le matangi a ke fitla mono ke tsala ntshelete eno e ya mo fitseng ya bona pela mo supisi e be ne mo supisi ho mpa ntho ha tsiti ya hore ke lefile ebe ne ne tshelete ene ya tlo ka ho bona kwana ebe nna ke fumana peo ya ka ka pomanyelo ya ka mona ha hona lebaka la hore ke nne ke sukudise ka tsela ho tsentela ke hore ho politika ka ditshebeletso tse tshwanetseng mo tlisa setjhabeng ke re ba keke ba e fumana taba ya Dr. Leabua Jonathan ha ba sa hetse ka nnete ba peitse feila ke ka dula ke ba fa sekere mehlaena yo ntate o di entse dintlafatso ka gana ka mpatsa sengwa ke ba busi ba le hloya ba sa batleng ditshwetso entsweng ke batho ba bang ke a lebua ka
2: ele bula ha holong khona matang ke patlong ha skake mwa medimitso tso ile shumele mentso e tsheletseng fela pele re fihla horeng ya bo robong re sentse re tlotla re dikwala he mo mamedi re ke re fetele ntlheng e nngwe re ha go le tsena ke tswele mona fela mo mamedi
8: mme ke kgatlwa haholo ke tsela eo e manollang ditaba ka yona ke thutlwe golo eo le fang setšhaba sena sa borobamme kannete ehlile ke karolo ya bohlokwa haholo eo le e etsang le kenya letsogo le tlhotlhometsa gala ka mokgwa o mogolo thutong ya setšhaba sena sa gobane puso ya setšhaba ka setšhaba na yena rona e ntse le lesea
2: mamedi re re ke re di fetege metsotso e leshome le metso e mehlano pele re fitlha goreng ya borobong ga re ke re thethe mo mamedi mafelong a beke ena eo re sa tswa feta go yona he mo mamedi ka mafeteng ka mona e ne e le ha go kwalwa bootcamp ha ka mona ka sesole sa lesotho he ka mohegoleng ka temo mme ya mongwamedi re nke ke o fe molaodi wa sesole ha a ne a fana ka puo ya hae tabeng yona eno ya ha go kwalwa kwetliso ena ya batšha ka mona ka mafeteng ka la leshome le motsho o mong phupu selemong sona sena sa 2020 le mashome a mabedi a metso e tsheletseng
9: to the new chambers. Le itile ka no sa se tsali le ka tla ra sa di barona mo di mo le se ka. E tsar mo le ke le ni ke tsala e. Ala ke bala e fa ka so po se se. Le ta ka fa misa. Ka la ka tlo sa ba fe. Ka ta ta ho bo tsa bona. Ha la di mo ya ka le le le.
10: nga le tsara go go ba go rana ba lona le go a u sia lona ke ba no ka tsho le ba botsena now ya la bu ye mona la tsara se di tsho ke le bu ke ba se la wa la u kwa ma ha o so ya mo bona ba tlhoka mana le le u pe go bona mo le mona go ba le go rona ke je tsi ke le le tsang o tsara pe o mo me ke di metsi me di a go se le on the twilight, o sea la onda fetamente. Hola, yo paro de que voy a decir. La tengo que tuvo en el sistema la. La nena, mi salón. Ay, gracias, le doy una acá. Por tu lombalo. Y este igual. Me le seguiré under command. Manda a ver si tú has hecho hacer algo under command. You have placed yourself under command, and you are under command. I want to tell you, you are under command. When we say left, it's left. When we say right, it's right. Nothing else. I want to left, right, right, right. I want to hold right. But one of the Pinana were a director. But you have to test it in something and then to make a full fledged battalion. We have to make about 350. So that was a moon, I guess, even I considered. Well, I thought about the strong battalion in Ega is 350. Ya bona e ba tsa eta pa le ya bona ba le ka tsoko go di armed forces ka da pa le me ke re ha le ya u corona de yang graduates ke re ke play di gol play ja lo we di ta pa le ya di so mal mo se When that down out of Malna Man, but I by measure appear, come from my tower, signify at our 6 years, yeah, independence. Have you got a man? Have you got a man, father? I don't know, I'm going to tell him what Gary, my father, is in the first game. Downer. Il dit c'est ma langue, c'est la langue pour ma langue. Les gens vont fiscaliser le futur fait. Je me mets au nom de la langue. A qui ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça But what do you have to be someone else? You do a line and I look at the other one. How long that long who may go with this one of our guiding form? Come on, the Yama Vidya, okay, give it about this thing before Mokaji. Yeah, Tima, make him in a bag. Negona, where not the rector? Give away, no one, Magalun, who are away. Now, it is the only way to defeat me. That's the way I am with the government. Why could we tell one? I really want to give a whole of one. One, I am going to give a massawa. If you have been Hagaru, you say you won't see your way. You won't get it really, you won't get it somehow. You get to sing at Hagaruna.
11: Paris, c'est Mahou, il m'a envoyé. Au bas, il va le Mahou, où c'est le Zaga, car le Ranch est le Mazi, ça le Tafazaro.
2: Amedi ha ga ke di tshage mo he metso tswe me ra ro fela pele ge fihla o reng ya bo robong mona he mo amedi ke mola uri wa se sole ha ne a bua le batswadi ba neng ba puteile a bua le ona mabootcamp bana ile mba tshwana ba ba nkwetlisong ya se sole wele mo a supa ntaba ya gore bootcamp e ge helwa le ntwe nngwe e fapane le yeo e regetsweng he mo amedi ka mo he a hlalosiseng ditaba ka temo mamedi re fihla pheletsong he ya lenaneo lena la thagameso go seng gona ke lebule gagolo he mo mamedi go ba le wena go seng gona lenaneo lena la thagameso nna le bitso la ka ke hlalefo motutse ke motswadi ke mošhengwe wa tšhabalala ke ne ke na le thabelang tau e le yena ya rebalelang ditaba tsa metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela a boela a bala tsa metsotso e 15 ka morago ra ya bosupa se ya dibala ka puo ya Sesotho go tlo theta le ene moamedi goreng ya borobong tsena ka gore a tla re fe ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong mme ya moamedi o tla gopola gore re qadile ditabeng tsena tseo he re shebileng ditaba tsa matšhabeng ga golona henyane ya Aforika Borwa moo jwale momamedi go tlhaloswang gore ke setšhaba sa bajaki ba neng ba le naheng ya Aforika Borwa ba diketeng tse 53 ba bonagalang ba ntshitswe naheng ya Aforika Borwa mme ba ntshwa ba bangwe ba tlhile ba lelekwa ba bangwe bona ba ne ba ntshwa gobane bele go thwe ba dula sebakeng seo ka thoko molao bana ba tlhileng ba lelekwang ya momamedi ke bana bao ba tobanang le magotla pele ba ka ba fetela dinageng tsa bo bona mme naga e bonagalang e ne e na le setšhaba se se ngata gagolo ka go fetišiša ke naga ya Malawi sebakeng sena sa Aforika Borwa mme le Lesotho ya momamedi go na le bao ka megatlhelo e mmedi le bona ba gotliseditsweng nageng ya Lesotho mme ya moabedi ga boela ga buisana ko lefela le ntatengkgetse ke ntate le gatongkgetse wa mokgatlho ona o na o shebileng ditaba tsona tsena tse amanang le ditaba tsa bojaki o tlhalositse dintlha tse batlang di le mmalwa he momamedi tse agan di-protocols tse tlileng di tataisang gore basotho le bona belo ka naga e potapotilweng ke naga ya Aforika Borwa ba lokela gore ba dumelelwe go ya mawatleng ba dumelelwe mokgweng wa go tsamaisa thepa kgwebo le kgwebisano e bulegileng mme o re o bona fela mokgatlho ona wa dinaga tsena tse kopaneng tsa Aforika e leng SADC le African Union di sa nke dikgato tse tlileng di lekaneng go thusa tabeng ena ya gore go bonagale basotho ba tlile ba phela ka bolokologi moamedi re buile ka ditaba tsena tse amanang le moetapele wa kobotata mo a supang taba ya gore ena go ya ka ena ko go tloswe ntho tsena tsa madiboho ga madiboho a tlositswe ditaba tsotlhe di tla tsama ka thelelo moamedi re buisane ko lefela le monggadi le bogang thutanyane ya ileng a lepa ditaba ka kgwedi ya Pherekgong selemong sena jwale re fitlha mona mo a bileng a supang taba ya gore tlala e tla dula e bolaga basotho ga e le fela go sa lekolo e temo ka tsela e nepagetseng mme ya momamedi re theta ditaba tsena ka gore jale re o fetsena tsa bootcamp mo molaodi wa sesole sa Lesotho a supang taba ya gore bootcamp e regelwa le ntho e nngwe eo a sa e tsebeng momamedi go fitlhelela nna le wena re ba re kopana gape nakong e tlang ke re e tshweu kgotso re fumana ditlhogo tsa ditaba tsa gore ya borobong re di balelwa ke thabelang taba.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Riakopani Suka PCFM 92.8 ho isa 104.3 MHz. Ntse re tswela pele ho eletsa mohloka lebitso mo mamedi tabeng eo a leng ka hare ho yona. O bontshitse fela hore ke ke mohlala ha di ntse le monyenyane haholo dilemong. Mme ke kgola taba ha e kgolo ke hore hona le qeto ya laeng ka ya hore a tlotla a fa mme matsale bohahai, hobane mme matsale a sena bohahai. Jole ore mme yo he le mme matsale ore ha motsebe le kgotleng, hobane o ne itsekela thepa eo ebile a mpotile ka morao. Jale le kgotla le mojwetsa hore ha ana tokelo ya hore ntse ba qosana ba tseka thepa eo e senya bona. Nna ke tlabe ke le mobe hore ebe ha ke sa mofa letho, le ha nne ke rerile hore ke tlo mofa ho hong fela se ke re a ke sa mofa. Tlabe ke le motho ya mobe na? Tlabe ke etsa hampe na? Tlabe ke le pelo e mpe na? Ke o ka ntshwaya phoso ke le motho kapa ke etse jwang? La mojetsa o tla mo bolela hore na itse heng mo he mo mamedi ho 6200956 hotla ga phetela ka maramona.
1: PCFM you tshe tsa mokito mo holo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mani bawa din ka holo gisata thatsebe.
2: PCFM your pulse our beat.
3: Anna kharage tsara sotho o shanga ga boqhatseke motho o e ube ditaba maotong phele phatswa ya floshemi in tshwane dilini se se putswa ke 16 botomo o tsima kausi button down e metopa intika. Jwale sekala ka monandi le hitting ke mametse hantatai mo gome ya fatshe e sebediswang go etsa timi e ko.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Re shameletsa ho ya o qetela mo mamedi ke bona mo ngoreng hi rilo. No name has ka hlola afana ka litho ho matsale meharo le lonya tsa matsale dikotsi bophilong ba hae. Hona le hona di ngotswe ke mang ha e ba ke no name tswa matsale nhle o tshojwalo. Money Rilo, ha se ya mo fa letho, a rekise mono a lo reka setshanqa engwe, hobane ha qeta ho fa mme matsale ha sa tla beha leoto la hae mono ho latela sebopeo sa hae. Mo mamedi o tshojwalo o e bona jwalo. Mme a shebele pele property ha e fanwe, ha hirise mono a ja tjhelete ho feta mona a mo haele turu e molekane o re ke nna lebo wena o e bona jwang? Peace FM dumela.
4: Ha ke ya
0: tumela
4: ntate Malebele ka Matshika
0: ntate
4: ya khala ya pele fela go re le bua ka nete re phaphathe PCFM le hetla ka monyetla o e ka re mona wa le nane o mo ifana nga ka ke ba tsamo se bona ke ya ndina ile ya le boela re le bo ha ka ho ga no nna se ya gona o tshepetse PCFM ho ya ditaba tsena ile go na di ba ka tshepo yo so ke se a yo tla e fumana mona.
0: Ga mo le bohela senthenyane ga le bona data ga ikokobetse.
4: Maikutlo ga ga ke ya ka ke ho re fela ka ho re tabena na ine le maikutlo a hae. Ka le ya tsena tele ho ile ga a se ne matsale ka moana sa le ka re tsa teng. Ja ho re lo ka ho tsanya ne ke batla hore a tsele pele ho ba motho ya lokileng. O mane go tle bona bana we tla o na sa we tsi motho ha ka lokalo ke se o yena a leng sona. Ke go go foko di go ba me matale ba o na sa tsi go na o na le mo itse ke bo hlale ha ka e motho tellang ha ka a se ya bui sa taba a tshole maikutlo yena a tsene pele go phela se o a leng sona. Ke go ga mo feka mwana a sa ha ka ntse go mo faka teng. Ke re ke phele ntwe o batho ba baholo ba na dilemong fela jo re kelello dipokola ba tle ba ithute ka rona batho ba banyenyana gore o kodisa go phelwa ka tsela e fapaneng le bona motlhomong ba be ba bone bophelo boo kapa ba bone boholo ba modimo ho ntshege phela ke mo khotsa ka mai ka mantiano ho ho me matsale mme ba head how le jwa le ja fela nka fela a ne pe timing timing ene ba itse ni be hore a ka emela hore me matsale a khodise he le yena hore o hlulegile ntenye na ntsa molang sa yona e le jwa le ko hana tla mo fa ka morao a se a itse ke kha ba bene be tsho fela ga ka ne yena nna tsela pele go ba motho ya letileng fela ka le a shebe gona o tla tsamaella go kae ka moramono e le go taba ene fkile ya mo phamisa maikutlo go na le leletse tshepo go motho a gausinyane tsheetso ya mofuta ofeng fkile ya mo costa le ga e le pride efeng kapa efeng gore ehlile a relaxe a theole maikutlo a iketetse go loka gagae a phele ntlha ya batlang e monate felang e le gore le ena se ka ba a gina ditshwanelo fatso tsa gae ke a leboatlhamoga
0: yo go leboa rona ga le batsatsi le monate thank you ke PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz
5: good morning Rilo
0: morning
5: ke phepe go tlo bo hleba go lang ba bile le tsatsi le monate la tsolo ya bona ena nka ga fela ho mohloka le biso ke ga ga a me a mele ho rena me matsalo ntla dula ka e o lalo ha e ba dula le yena ha ha e mo ka tlo o sa yense tsona tse nna ke bona ga isa le qala ho fela go hona tlo mo duba o tlo mo phidisa ha bohloko if o na le plan ya hore na ha na mo fa mo bo ha hai o na tla etsa go ga ga mo fa a tsamae for peace of mind go vetse go hona a tla tla mo phidisa ha bohloko empa ha e ba hana mo go hore na ha tswa mo wa mo siela o tla etsa ba ae ka nnete o sa itshenyeleditse o sa bontshitse gore na mokgwa gae ke motho wa jwang ga a seke be a fela a mofa batho bana ba ba phedisa botlhoko manyalong wa bona le magagong ga a seka ba mone ke mme wa TB ka TY
0: thank you mme wa TB morning
6: good morning Rilo thata the most high how are you
0: good wena
6: ke hantle Rilo ka nne tola tola taba tsena tse ke di mametse mme ha kolote ha mokolote letho mme matsale ba tlwaetse gore be ba tlotla ba ntse ba etsa bagatsa ba gona mona ga se rile no ha le bebeleng go ntse o tshuba o thwe mosadi o tla gwana le le batswadi ba hae monna o tla gwana le batswadi ba hae le kopangwa le molekane wa hae ba theele lapa jale gona jena ba theile lelapa ka ntho tse tsa monna e le mme o batlang o batla karolo e feng ngwane nthong tsa ngwana wa hae ee ha be mme motlhoka lebitso a ukwa ka go tlhokang gore a thuse mme jale ka mme wa hae jale ka mme wa molekane wa hae ee a ka mo thusa ga nna ntho mo tlammeng ele ga nnete ba tlwaetse batswadi ba rona o tlata phedisa bagatsa ba rona botlhoko motho yaano wa kaekae maane a tla o jetsa o santse hashtag born for greatness le ukente monnate Rilo
0: ke a thaba ga o bile jalo tlhe ga e bebe ke monnate e tlhonolofetse motlhoka lebitso ke a tshepa taba tsena ka o feletse bamamedi ba ntse ba o fa tsona o tla dula fatshe le tsona o tla imamela mme o tla nka qeto e
7: nepagetsengmogotsebekenyetlankanae
0: ne le botsa rona letsatsi
7: ya se ntho e tshosang o se o tla bona bekeng e tlang ga o bapale diketo anetsa

0: jolo ka o tseba he mo sa bua pila zwa wa lapa ya nka o magata ka o tla ka tsho mo hlokomela ke fela pelo nna o ke ta dizu ho bona ho nyanyana nyana ho ntlo mata tate ke le ntate mo
1: nere engwe dipina tsa monnati tse trendang a holo fela mafelonga na beke o laba molomo ka batho bangata ba re fela na ihlo chata sa manedi ke music video ho etsa la e gentse kana le potseng e tla hlaka re bitsa mokhuba e dilai ho emine pele ke hlorenya le shumele metso e mme mamedi tsala pela monnati ka manane wa mangatlo tla latela lena le tlotla le kena ke le bitswang jwalo midday live ke la ditaba ho tloba le ka dimakutle mme ho tla sebetsa lwana mana tuisa hore nyane a pele hore nya pele o tla ka kwa panele funky all the funk master who the fuse a wisa hore nya boraro mo teng ka ka kwa panele DJ Boots a tsama le lebo ma bom bom ho the mention afternoon drive show it's a bonnet ba hore ha o fit we hemo mamedi ke tla re utlwa hore na re sebetsa ka ka mogola ka mofuta of thing so le pele mana tekala tsa tsila ha o tla itsa jola ke ke tla thaba ha o ka ba jwalo mo mamedi hopola ke tshwe ke re ke bua ntho tsengata fela ke sa batleng o ile bale ke a hore o bubuwe ka sepheo bua sebetsa o phidisana le batho ba banjolo ka eka WhatsApp hore o bubuwe ka sepheo yeah hashtag that's what we chill mo mamedi bye bye tsatsile mo nate re kopana hape o sane hore nya borobong isa hore nya lo shumele metso emedi ele la bobedi re fela hashtag Tuesday mo re tlotla re kgetha hore na re kgetha dintho tsa go hudisang tsa retsang batho ba betere tse ratametsang ha o file sepheo sa rona ka mogola ka mofuta o feng he o tloetse bonnete ba hore ha o fete mo ba mate yeah okay okay

0: mamedi ha ke o dumedise ka lebitso ke tladi makutle tsomametse PCFM ka jeno ke la leshomele metso meraro gore ke yona ya phupu selemo ke sona sa 2020 ya metsotsheletseng o dumedisiwa ke tladi makutle lenaneo le go kenang go lona ke Meet the Life. Ke le bojalo kgaitsadi yaka Rilo Mogabodi ya bileng le wena o tlo amane goreng ya borobong fitlhela goreng ena ya leshomele metso medi a nka dithapo tsela go tlhala form tutse mamedi mokgatlhelong ona ke lakatsa gore ke tle ke mathele ka mane ka ntlong ya bakgethwa ba setšhaba mo moqolotsi wa rona wa ditaba ya tlhwatlhwa Hlalefo Mtutsi a tlang gore fa o rena tsentse di etsala ke dife ka mono Mtutsi
1: ndare mabutle
0: kgotsa ndade
1: ndade e re ke o dumedise ndade ke dumedisele mo mamedi a re mametseng go seng kona botlhe ka dikanta tsotlhe tsa naga le ka ntlona
0: Mtutsi a re ke re utlwe gore na ebe tsentse di etsala ke dife ka mono ka legotleng la setšhaba
1: ke lebile gagolo na le makutle e re ke bolelele momamedi fela gore ka jeno jalo ka ga re ile a ga nna ga mo bolelela le mananeong a gona a ditaba gore ka moratlaleo yane ya 2023 le 2024 seo e leng tsa motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso e ba bjale makala ka go fapakana ga ona a tla bitswa go tlapakameng keng kwane go tla tlaleya gore na motlhomong tšhelete ya setšhaba mo e sa sebedisiwang gantle le mo e sebedisitsweng gantle gore na go etsaetse jwang mme ka jeno go ntse go tlhaile lekala lena la ditšhelete le meralo mmogo le banka e kgolo ya naga e leng Central Bank of Lesotho tseo ka tsona he di ntseng di botswa go etsa dipatlisiso gore na motlhomong tsedisa ditšhelete ya setšhaba na go etsaetse jwang ke bontshe fela re le makutle gore ka PAC

0: re go naga mmamedi wa PCFM nnano ke lona la midday life re ha o le tsena ke tlotla ke go kahana le bona kwano ke tle kutlo rena ba se ba le malala la botswe gore re tswele pele mmamedi ka ditaba tseo ba ntseng ba di etsa fela ka metshwana e se mekae mme o tla gopola gore sepheo ko go beya le seding ka ditaba tse ntseng di etsagala mme ke lona kapa ke sona sepheo sa lenaneo lena tso bametse midday life lebitso la ka ke Tladi Makutle re ao le jalo ke tle ke bontshe gore kwa ne mogaleng sentse ke na le ofisiri ya mokgatlho wa sefapano se sefubedu ena ke mofumatsana thanyane wa motse kwano PCFM ke lebuile gagolo ga re ke re utlwe he gore na e be mesebetsi e ntseng le e tsa le le mokgatlho wa sefapano se sefubedu bakeng sa o ntlafatsa setšhaba gara tse ding ke efeng ke ile ka tlhokomela gore nakong ya go feta di ile la kena ka setotswana ditabeng tsa go lema le setšhaba a gore tlhalosetse sepheo sa tshebetso ena
1: ke a leboa ntate Makutle ke kopa gore ke leboe monyetlo le ko fueng PCFM ke be ke dumedisela mamamedi ba gago
0: ke lebuile gagone
1: m lebitso la ka ke Selina Thahanyane ke modisa wa ofisi ya Red Cross e leng wa Red Cross batho ba tsaetse go batla ba re ke mokgatlo wa sefapano se sefubedu ditlhonjwana ke modisa wa ofisi eo sethakeng sa Mahalasuku mme gona jale taba e ntseng re etsa go thusa setšhaba jalo ka gare le mokgatlo o thusang setšhaba se tsietseng tse ditlokotsing ka nako ya dikoduwa re ntse re thusa gona jale ka go lema re lemme mabele le dinawa re di lemme tshimong e mpharane kwa nana jale sepheo sa rona sa go lema dinawa tsenana le mabele e ne e le tsela ya go thusa bona batho ba na ba tlokotsing ga le kwana re le Red Cross e ka nete re kile ra gapa ka nkatana re ne re na le tsotlhe tse e leng gore e ne re ga o thu tsietse teng ka ntle e be we respond tsietseng efeng kapa efe empa ka nete nako ga ntse tsa maemo a ntse a fetoa e file ka nete ga o sana tšhelete jalo ka ganeele ke mo gona e leng gore ga di tsietse kapa bodiwa di le teng re le Red Cross re ntse re founelwa gore re thusetse jalo ka ga le letseo la ntirelang mmuso mme go tswa go se bobebe gore re etse jalo ka lebaka la ditaba tsa di-finance jale ya bare le ofisi ya Mogalasuku re ya nkeletsa gore kore ka nete re kereleme re etse temo e le yona tsela ya gore re tota re thuse batho ba tlokotsing tšhelete eno dinawa tsena re a di rekisa re bile re fana ka tsona go batho bano ba tlokotsing so tšhelete e rekisitseng dinawa tseng e le thusetsa gona ditabeng tsona tsena tsa dikoduwa tsa di tšhelete eno e ntse thusetsa maemo ngwana a jalo ba leneng batho campof re na le volunteers Red Cross ke mokgatlho o sebetsang ka baithaopi ditrekeng tse lesome tsa naga mme gotlhe ga ba tlaga tshetse ba ditaba tse e tsalang ka pelepele ka o bona baithaopi ba rona ba ditrekeng ma so ba ka fitlha ba letsa motlho mo gotlhe mo mateng gore a e bomme ka mona ka taung bothata ke bona boteng so kgona gore go utlwa gona bothata bo teng ke ba mofuta ofeng motlhomongwe ga ba e le bothata ba dijo re bonana re etsa jwang tšhelete eno e tla re thusa gore re arabele go latela tlhoko e teng go bona e ya ntate wa ka ee ya ntate
0: motlhomongwe ga le shebile tshebetso le le mokgatlho setšhaba se amogetse ka tsela efeng projeke kapa mosebetsiwo
1: setšhaba wa tseba se thabetse ka tsela e kgetheileng ka nete re bone support e golo go batho ba sentse ba tla batlotla ba reka le ba bangwe ba sentse ba tla ofising ba utlwisisa gantle na re sebetsana le mofuta ofeng wa batho na gantle re sebetsa re le eng re le Red Cross mme ka ntle re bone batho ba moetseng project ena gagolo ba sentse ba ra support-a gagolo because e tlotla e thusa ka taba ya resource mobilization le gore streke sa Mogalasuku se wela ka ra ditreke tse dintsi na le bothata ba malnutrition mme ka temo ena a rona re la ga bona gore ka ntle re ka cheba bothata bone bo teng ba malnutrition ka gagolo streke
0: ha re sheba mohlomong diterekeng tsena tse ding tswele ka go bontshitse gore le ga jwale le Mogalasuku na le lesebetse le ditereke tse ding
1: mokgatlho wa sefapano se sefubedu ke mokgatlho o teng gotlhe ka gare go naga ya Lesotho re teng diterekeng tse lesome jalo direke tsena tse lesome kago fela ofisi ya Red Cross e teng
0: mohlomong ke shebile yona tshebetso eno ya go bona gore le lema le setšhaba a gore tlhalosetse gore na masimo ana jwale beng ba ona ba lefa ona gona ba amana jwang le lona
1: ke a lebogang
0: ntate
1: ka mahalso go ka manana gentse re tsale mothati mo gentseng re batla go fuwa ditsha ka bile re fuwa mahala ga sa direkisetse ntate ka ga ke se ile ka bolela bothata ba rona ba di finance gore ditsha tseo ka moso di ka re thusa go phela re le Red Cross empa bona ke re tsena mona mo re le mmeng ga se tshimo ya Red Cross ke lo ka ha ke ile ka re sebetsa ka ba ithaupi ditreke tse le shome gona mahalso go mona gana le ba ithaupi simena ere le meng emphagane mo thwenkele galong mme ke amogena wa mono ya ditswang nemaneo so le nemaneo ke moithaopi wa rona e dilo teng ka gare go komiti ya ofising ena ya rona
0: mofumatsana thanyane
1: ntate
0: a ko tshware hanyane fela re rekise ra gotlhe
2: sedume le difefo tsa bophelo di o tlhagele sumatha ga bophelo bo ka fetoga ka tshwanyetso netefatsa gore bao ba ratang ba sireletsegile le ga o se o le seo kgetha sekgele funeral plan go tswa go letshego financial services diabo tsa rona di tloga bonyane ka 41 maloti qha re lefa matshediso a go fitlhelela 100,000 maloti fa lelapa la house reedy botsitso le kgotso moyeng nakong e matlhonoko melemo e meng e kenyeletsa tefelelo ya sekolo go fitlhela go 25,000 maloti thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi go fitlhela dikgwedi tse 24 lejwe la lebitla la 15,000 maloti kgomo ya 10,000 maloti le go lata mofu ka gare le ka ntle go Lesotho policy ena e ka boela ya ipatala ga monga yona a tlhokagetse kapa ga a fitlha dilemong tsa pension go netefatsa go lelapa la gago ga le sale le imetswe letsetsa 2203-1017 kapa etela lekala le gaufi le wena go fumana tshireletso
3: re baadimi ba ditšhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho go na le melawana le dipegelo
2: letshego improving lives
0: ntsoma metse PCFM ke metsotso e leshome le metso e supileng re fara letsegora ya leshome le metso mmedi le bitso la ka ke tla dimakutle mme ke tle ke bontshe gore ga e ba kona o bulelang sanemoe sa gago ntse re busana jalo le mofumatsana Selina Thahanyane yena ke ofisiri ya mokgatlhona wa Lesotho Red Cross kamane ka mohalesuku ga re phethele ditaba tsa rona mme Thahanyane
1: ke ne ke le moneng ke ngore na bona mo le mana ke tsinya ya rona jo le ke re le ka ha ke le ka hlalosa e le ya gore re sebetsa ka ithaubi tsinya le re le mo halisu ku mona mphagane ha se ya Red Cross empa ke ya mo ithaubi e mongwa rona a ile nga ithaopela gore jo ka ha re ne re na le thasel la gore ke re le mo go tla re bona rona re ka tsisa se tshaba sa se go go tsinjwa ka gore bo ke le keno le teng le gore jo tsena re tla fana ka tsona mo tshaba se mo se tsietsing se go go tsinjwa la ka di mana ka tshine ha e fela go re ka ile manne ga e tsa ditumela le yona e ya ntate
0: ke le buile ha go lo mme go buisana le wena ke ya tseba gore ge tla ba le tsalo mo rao di tabentsena mme ka moso re tla tla re tlotla re bona nan tsela sebetsa jang ge tla re tsebo re jwa le ge fe ba sotho gatelo pele di tabentsena
1: ke ya le bona ntate makuti ke ne ke kopa botsa ona e beng ka etsa kopo hona mo sentsane ke le mo yentse
0: bua mmek
1: ke ne ke rethe ka monyetla ona e ke ofue ke kopa ke tle ke nke monyetla ona ona tle bile tsa setšhaba sotlhe motlho mongwe se e ka ba le kgatlho ya go kenya letsogo go thusa setšhaba se se kotsing motlho mongwe e ka ba ka mokgwa wa tsela efe kapa efe ba re ka ba thusang ka yone kapa gona go tla reka dijo tshole tsena tse re di lemeng ka go etsa jalo e tle be le go kenya letsogo go thusa setšhaba sena se se kotsing
0: ke lebuile gagolo mme ke boipiletso ke dumela gore motlho mongwe he re tla latamela ge re utlwe gona re sebetsa bang gore ditaba tseo di fitlhe go setšhaba ke lebuile gagolo mme metsotso e leshome le metso e robong re faraletse gora ya leshome le metso mmedi e re ga o le tjena re tle re rekise re tle re fetele mokgatlhelong o mong wa ditaba tsena tseo re tshwaretseng tsona ka jeno
4: PCFM le dingwetsi tsang kgone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Maratona High School ditlhopha tsotlhe di a mengwa tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metseko di bini tsa letsatsi ke thopetse gang le bubu monokwane re sa si moraumedi wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha mc e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane happy cfm le shai shai ka 60 maluti It's about 80 maluti munyako. Legend code one pesa. Ke 49622. Ha equa cash. Ele 28146. Bonne! Pitikye! Useke wa sala. Tena tsohle o di tlisetsa ke PCFM. Ka tsietso ya mo juice transport and toss. Hi he have a Saturday!

0: PCFM e utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhagolo di satla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Amedi kimet soma shuma bedi amatsolo mo mfela re fraletse hora ina ya le shume le metsi medi nzoma metsi PCFM re ali tshena re tle re hatele pele mamedi ka tsela ina re tle re tshena fela ntse ke le ka hore ke tlotla ke go kahana jwalo le emong wa baiti ba ka kwano re ali tshena ke tle ke bona hore na e bi he boemo mbona ke tla mfumana ka bache ha ba ke sa mfumane ge tla fetela tabeng tse di mo mamedi tse o re o tshwaretseng tsona e re tle re tswele pele mo mamedi ka tsela yona ena ge tla re bona gore na e be he ga mfumana kwano mme sentse re o mema he ho PCFM Vintage Affair. PCFM Vintage Affair me ke mokete hadi wa moholo wa PCFM kwano mo re ikhopotsang jwalo tsa mehleng ya rona ya re ikhopotsa tsa mehleng ya rona he mamedi wa PCFM re o le tsena he re boele reportele re tse tsena fela ke ne go hopotse re o mema.
0: PCFM you tlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhagolo di satla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mashaba bedi am tsume raro a metsotso re fraletse hora ya le shemele metsume di PCFM your pulse our beat le bitsona ka ke tla di makutle ntso mametse meet the life ho pula help PCFM o tla ifumana jwalo ka mane ka late brand le mathoka yona ka 95.6 le masi room afteng le kuting o tla ifumana jwalo ka 104.3 ka cha 104.1 maputse le botabote 92.8 Tabatseka 102.9 montso go mametse ka hlokolosi ka mona ka mogotlong ke 101.1 ke ona mo ka fumana jwalo PCFM hona ding ka boetse hape mo mamedi wa re fumana jwalo ka bogabane ho marangrang a www.pcfm.co.ls re a le jone ke tle ke potele ka mona mamedi ke a gutla
3: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godimo maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Maratona High School dihlopha tsohle di a mengwa tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metseko dibili tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane re sa si moraumedi wa rona wa letsatsi Seba Motsepu, ha MC e tla ba badela. Hala, la ba sadie. Re apara live re gabisa pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di a fumane Happy CFM le shai shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equal cash e le 28146. Bonne pitiki. Sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toss. Hi, he have a Saturday.
2: Metsotso mashoma bedi ya metsotso mihlano mo mamedi re furaletse hora ya le shume le metsotso mmedi ntso mametse PCFM le bitsela ka ke tla di makutle mo mamedi ya o le tsena he re hatela pele mo re tlotla re buisana jwalo le mongadi ratlile makateng yena ke moeta pele wa batjha ka pa mogatlo wa batjha ka hare ho naha ka kwano mme o tla utlwa hore na e be ka jeno go tshwaretse difeng ha go le tabeng tsena tse amanang jwalo le batjha ka kotlologo mamedi o tla gopola gore boipiletso ba nako ya go feta ebile gore go tle go phatlalatswe jwalo koduwa kgatlhanong le tlhokano ya mesebetsi go batho ba batjha ka gare go naga mme mmuso wa Lesotho o ile wa fela wa etsa jwalo e ka ba kgatelopele ke efeng batjha ba reng ka ditaba tse jwalo ka se ke bontshitse kwane mogaleng sentse ke na le mongadi ratlile makateng yena ke moetapele wa batjha mongadi makateng wa moitsukano PCFM
4: ha ke o le buenda te makutle ke o dumedise ke be ke dumedise ba mamedi ba hao ba sutu ho tlhomo ba le hona pe
2: ke le buile ho le ntate a go gopotse ba cha hore na o etelwetse mogatlo o feng ba ke sa bona
4: ke le buenda te le bitswa la ka ke re atlehile makateng ke sebeletsa mogatlo wa Youth Home Lesotho ka ofising ya bookamedi.
2: Eya ntate, ke ile ga hlokomela he gore o ile wa ba ba bang ba baeti ba bohlokwa haholo nakong yane eo jwale mmuso o neng o ile o itlhatlhoba ntate, mme ke ile ga hlokomela gore le ile late ka ditaba tse ngata haholo lebitsong la batjha. Haholo re shebile tsona ditaba tsena tse mabapi le tlhokagalo ya mesebetsi. Ha re ke rutlwe maikutlo a lona ntate.
4: Ke a leboha ntate. Jwalo ka mokgatlo o ikemetseng o hlileng o shebaneng le kgolo le ntlafalo ya batjha, ditaba tse amanang le tlhokagalo ya mesebetsi ha ga tse ding ke tse ding tseo mokgatlo wa heso o shebaneng le tsona. Mme mokeng ono o mmuso ono o ile itlhatlhoba ono wa accountability summit, mokgatlo wa heso ono o mengwe jalo ka ba bang ba nang le kobo ya bogadi haholoholo ditabeng tse amang batsha jalo ka ke ke bontshitse. Mme re bile re le teng le thathamong la ba ilo phuga lefetla ka mokgwa o mona wa panel ditabeng tsena. Ke kgola jalo ka ga rona re le mogare o shebaneng le batjha fela, tshadimo ya rona e ne e le gore na ntlafalo ya maphelo a batjha ka kakaretso na e ka sebetsago se feng ga re lebeletse gore be ka sebetsa gore sa mofuta o feng. Ntho e ka setlhogong jalo ka ga o bontshitse e ntse e le gore batjha bangwe gagolo ke taba ya tlhokagalo ya mesebetsi, mme ebile ka nepo gore ebe re bile teng mono gobane leeto le na la tlhokagalo ya mesebetsi ga lekalea le na lela la re tlisa go phatlhalatso ya yona tlhokagalo ya mesebetsi e le kodua, re kalile le leeto le jalo ge le ba bangwe ba ileng ba sa ba ngwolola kgolo gore ba phatlhalatse tlhokagalo ena ya mesebetsi e le kodua. Re bile re ipapisitse le ditemana tsa molao wa taolo ya dikodua wa selemo sa 1997. Mme seno se ile sa etsagala Basotho ba tla gopola ngwagola ka nako yona ena, e leng gore jwale se se re batla re le nakong ya selemo se fetile jwa ge le ka gara phatlhalatso. Go neng go lokela go latela jwale ga nka moga phatlhalatso ke gore na jwale ga e le mona re ananela re le setšhaba ka mmuso gore e tlile tlhokagalo ya mesebetsi batjha ke kodua, jalo go lokela go tlhue ka maano a feng le dikofuto di feng tse tsa thusetsa go arabeleng kodua ena. Mme go ile ga etswa ga mengwa bohle ba nang le kuba ya bogadi go latela ditemana tseo tsa molao ke sentle o bontshitse, mme a gwa ntho e bitswang the National Response Plan yeo ka bonolo sa re ka reng ke gore na jwale naga e arabela jwang koduing e hlahileng e ananetsego ke kodua. Response plan e etsetswa gore jwale e be mapa kapa tokomane e tokomane ya mapa e tlo bontsha gore na jwale re tswang ka legalo lefeng ga e le mo re tsangwetse ke kodua ge le naga.
2: E tshwara jalo mongadi makateng ge tle re rekise re ntse re le gammo.
5: Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink. 2 liters, 2 for 47 muluti. Bacoma Wheatbix Whole Grain Wheat Biscuits. 900 grams for $52.99. And Maluti Made Fresh Full Cream Milk. 2 liters for $39.99. Valid until Sunday. Only at Checkers Maseru Mall.
2: Tsoma metse PCFM me re ntse re buisana jalo le monghadi ratlile makateng e ya ndata re tsole pele
4: ha ho so ho qaleletse ho ahwe ka gabelo ina kapa maano le mawa a ho gena ga tla gabela kudwena jwang ho no ho lokela ho latela ke re a u ka hala ga tla kenya di tshelete me ha o tntse ke kudwa ho go hala he hore ha seng botlhola botlhoke ba ka tsela e tloelegileng e leng hore tla ba yona ya mantlha e ba se hlohlolong sa ditaba hore ha re ga go leng taba ena le ho go hala he hore e tla etsetswa maano e be e kopela tshelete ka mane ka ntlo ya setjhaba e tleng ka tsela e kgethileng e lokelang hore tlo arabela hore re fete koduwe wa ne koduwa wa se tla ho pula re na le nako e behetsweng ke a le motsepeng e le hore le montse la tsepedi le ga ho sebetsa le ho senya go bua. Nna ke tsoe tsoe le wa qala ke kgola ka kgwedi ya October nontse o e ne le ha e phethelwa jwale e lokela hore e se ka pele ho cabinet. Ke kgola pubudi ka pass bo go seo ba tshabana le sona ke sa hore go bona hala jwale ka mora hore seo se etse hale kuina le disisitheho ya policy center la hore ba le kene tshebetso hobane re se re le nakong ya selelo le mo se fedi sa pele nako ya lengwe tse pele national response planning ha e so hlahile ka jesu hore kengwe tshebetso e leng hore ba le ke hona mopupudi la sa gona tore na banna taba ena e ntse e le kodua ka tsela e leng ka teng empa ga ke yona motshepo e leng gona teng ke gola ka tsela e bonolo fela gore national response plan e ka supa gore na jale mmuso o kgethile go tla ka maano a feng mme motlhomo ke bontshe gore ke nete gore basompei matona ga go letona la batšha di ela bontsha gore go na le mesebetsi itseng e tlhagisitsweng ke mmuso e meng e bo 42,000 jalo jalo ke gola moo re leng gona teng fela ke gore ke ha se karolo ya national response plan one yona ha e so fihle jelo ka ha lena ile ana nelo ha e so fihle e le hore ka nna wa se ke maano fela a mmuso o ntseng wa eta ka tsela e tlwaelegileng gore ga re bona na re tsa imona re bona re tsa imona na e leng hore ga se ona motaba e leng hona teng empa ha ba ho ntse go etsala jalo ka nnete re ananela bane taba kgolo ke ntlafalo ya maphelo a batjha.
2: A na se se bolela hore ha le aka la bitswa le le batjha jwa le ka o bontsha hore ho no ho tshwanela hore e be jwa le ho ile wa thewa bodi yenu e neng e tlatla e sebetsa e tsa mainstream ha re adima lentswe lena la senyesemane mo jwa le ho tla se jwana le hore a tshelete yohle e teng e bonyane ka go lo itseng ya yona e thisimetswe tlhahisong ya mesebetsi ha le aka la bona ho ba le kgato e o jwale mmuso o le bitsang ka morago teng
4: ee ya ntate wa tseba ehlile ngongorego e nngwe ke yone eno ya gore ga re a ka ga ba karolo ya ditaba tseno mme jale re se itlwa gore re ka netefatsa hanana le gore na motlho mongwe seo mmuso ntseng o se etsa ke se feng le hore re le re tsebe hore re se behe sekaleng hore na re ha kae mme e baka botu bo thabehang hobane re be re le mekgatlo e nang le ditho tse ngata eo batjha ba Lesotho ba tshepetseng hore ba tla fumana ditaba ho yona mme ha re se karolo re sitwa ho dumela le dintho tse ntle re keke ra atleha ho di bona hore ha re tsebe mme jale ka nqena batjha ba re beile merebele hore na hela e sa le ho etswa phatlalatso le ho etsa national response plan e kae e kae mme jale ehlile re setse re emele monna matineng
2: mashuma bidi a metse mihlano a metsotso re habile ho rengyane ya pele mo mamedi ere re hatele pele le wena re o fa monyetla hore o tlokene ditabentsena o tshwaetshwaele nomoro ke ya 2121 9956 ka pa 59956 ke nomoro tse pedi tse o ka di sebedisang go tla mo yeng kwa 2121 9956 ka pa 59956 o ka boetse wa lahlela molaetsa wa hao ho 6200 9956 6200 9956 ha eba ditaba tsena o utlwa e ka di a o tsitsinya beya molaetsa wa hao mono re tla o bala kapa re bapale le banta leno mona mo ntse re buisana ka tsona ditaba tsena tsa tseamang batho ba batjha ha re ke re utlwe mona he mohlomong jwale ka o bontshitseng ntate ore pelaelo ya lona ke gore bjale ditaba tsena ha le a tsamaya mmogo le mmuso fitlhela mona nakong ya go feta le ile la bitswa le le batjha ke tonagolo mo a neng a tlile a ile o bua le lona ka ditaba tsona tsena tsa gore na hua pele jwang mme go ile go atlhelela ditaba tsa go thewa gwa dikgwebo kapa kgothaletso ebile gore le thee dikgwebo le be le dingodise ka mohlomong mahala lekaleng lena la kgwebo le mesebetsi megolo le bone tshebetso eo teng le le mokgatlo ebile jwang o ithutong ba lona
4: re leboa gagolo ke ka nnete motlhompe tonagolo o ile a re bitsa mme ke lakatsa gore mono re tle re motho goletse ka nnete motlhompe tonagolo o bonagala a ena le sepheo le tšantšelelo ya go arabela ditaba tsa rona gempa re iketsa fela gona be boriki bo kae ga e lokela gore dikengwe tseditong mme batšha mmogo le rona ba ile ba tsho ka nnete ga o ile ngodisa kgwebo maane lekaleng dikgwebo e tlile batšha ba ntse ba dingodisa mahala tse ding tsa tsona ntlo ja re tla fumana gore na di batla di fapana kae empa tse ding tsa tsona e tlentse di ngodisa mahala e le gore ka nnete e batla e fitlhetswe taba eno e sele go rona ga o le gona megatlho e ikemetseng go bona gore na jwale batšha ba kengwa lerato la kgwebo jwang ba thusa jwang gobane batšha bana bo re ba eteletseng pele kapa bo e le ditho tsa magatlo ga bo rona ba bangwe babe ba le dibakeng tse go jana kwana mo ba itsang gore na jwale ebe ke kopakopanya ntho jwang ke le mona e le gore ba kagabelo ya rona kao fela gore jwale ba tlabolole dikelelong ba bontshe mo o taba e leng gona teng eyana
2: ba bangwe ba batšha ba ile ba bontsha gore ke nnete ba ile ba ngodisa dikgwebo fela bothata bo teng ke gore ga bana mokgwa wa go tshegetsa dikgwebo tseno tsa bona ka ditšhelete lona le le mokgatlho le thusana jwang ditabeng tsena le gore na le ka reng go mmuso ntlheng eo ya tlhokego ya ditšhelete
4: ke a lebogantate e le gore ga go nepaetse national response plan ya ne e sa le re aga e na le tse ding tsa ditaba tse kang tsona tsena mme ya ba ka gare go yona e boetse na le maano a gore na go ka ba le letlole le tla thusetsa batšha jwang ditabeng tsona tsena mme letlole leo ne le tla tseba gore le arabele yona ngongorego eno ya batšha le motlhomong yeo rona ge e shebileng gagolo ge le megatlo e ikemetseng ke gore ka dine go na le maano a matle ntate makutle le basotho a mang a ntseng a gatlhametsa batšha re ka bua ka leano le ka la sebabatso ke leano la sebabatso le la ašhi maano ana a mabedi ana a thusa batšha gore ba tsee go itshimatlela dikgwebong ba tla fumane tšhelete ba bangwe ba bona empa bothata bo tlaga mona mo e leng gore ka mora gore ba fete ka gare go inflation ene kapa ka gare go kwetliso eo ya nako ga ba qeta go fumana tšhelete go na le ga go be letshalo morago ya gore na ba ntse ba tswela pele ba ya jwang mme o fumana go batho ba na ba thosa ditlholotso se ba le bang jelo ka nkaga o fumana di sa atlege e leng gore
6: go lokela go bene le nane o jwane e tawa le tswa ke ne gatlo ke metseng ke wa le tswa ke mmuso ya gore na ba na ba seng ba tsweletse go tshelete ke na ba tataisa jwang e be tataisa ntitile go fela go bona ba hodile go ena le gore ge ba fa tshelete fela e be ge ra gona le bona ke ba ithotse tseo ge di eleletsweng ge le magaka
2: Mamedi wa PCFM metsotso le shimele metse robong re habidi gore nyane ya pele le bitsola ka ke tla di makutle mme re buisana jalo le moeta pele wa batsha ke mokamedi e leng yena monghadi re atlehile makateng mme ha o le tsena he ke tla go hopotsa gore re shebile tsona ke batsena tse amanang jalo le tlhokahalo ya mesebetsi batsheng mongadi makateng beke nyane e fitileng lefatshe le ne le boetse le kete ka jalo ditaba tsa mohlomong ditaba tse amang jalo letsatsi la matšhaba la World Population Day jwale batšha ba ameha haholo ka ditaba tsona tsena tsa keketseho ya setšhaba mme hangata ho thwe nakong ena eo setšhaba jwale se ntseng se hola ha fela jwale di-resource di fokola batho ba batšha ba ka ameha ka tsela e ntle kapa e mpe ditabeng tsena lona le reng le mokgatlo haholo re shebile ditaba tsa boiphediso ba batjha re shebile tshebediso ya dihlwedilweng tse teng ka harona mohlomong ho bona hore dihlwedilweng tseo di ntshetsa setšhaba pele haholo se ntseng se hola ho na le maikutlo a hore dithuto tsa taemane ha diyo dikolong tsa thuto ya rona e phahameng fela jale taemane e ya rafuwa ka hare ona ha haholo dinaheng tsena tsa Afrika se se bolelang ntate
6: ke a leba ntate nnete ke hore go ntse go e ba le keketsego e ngata ya setšhaba mme batho ba batšha ehlile ba senana bjale ba se ba etsa karolo e kgolo ya setšhaba seo re se tlhokometseng re le mokgatlho ke gore na batšha le goja ba se ba bangata tjena ba e be ehlile ba nka karolo ditabeng tse amana tsa setšhaba e ka ba ditaba tsa moruo kapa mafapha otlhe a fapaneng gobane go utlwisa ga ba ke bona bo e seng e le karolo e kgolo ya setšhaba babile ba batla ba utlwisisa tsela eo lefatshe lana la bona la kajeno le sebetsang ka teng ke ka moo tlwaeleng ka teng mme jalo rere ya pele ke gore re tlama ba intentional go bona gore batšha ba ba teng ka gare go ditaba tsa setšhaba ka go fela ga tsoga tšhadimo le maikutlo a bona a sekegelwa tsebe kana go utlwisa ba utlwisisa ka moo ditaba tsa lefatshe la ka jeng tatang ditamaya ka teng gona bole lefatshe ntate le ya thekenoloji lo ja re na le di-rafshwang tjena naga ya tsena gona bole ke ne se ikeketso ya mataemaga mme o tlo fumana gore lefatshe le se le batla go sheba le bile le regetlang ka yona ena e le gore batla go sheba gorena dintho ya batšha ba ka ntlafatsa dintho ka tsela e feng e leng le bakagolo e rona re le mokgatlho wa difomo lesotho re bapalang gore batšha ga ba bonagale ba ntlafatswa maphelong a bona ebile ba karolo ya ditaba tse ba diama e se ka ba ba shebelele fela e le karolo ya ditaba tse ba amang ke ka goo ge ntseng re na le bili e ka pela parlamente ya National Youth Development Bill yeo ge ga e ka feta e tlo tseba go bega batšha ka gare go buya ditaga gobane bale ba se ba ena le that development bile re ntse re sena yona re le naga ya lesotho ba tlo tseba gore bale le bona ba participate effectively ditaba tsena mme re sa gobole le yona bile ena go tloa 2020 kwana mme re tshepa gore ka nnete e tla fitlha moo bale paramente e tla e ananelwa re fete molao o bale re tla tseba go sebetsa ka ona ge le batšha ba naga ena
2: leshome le metšhemehlano momamedi la metsotso re habile gore nya pele re ha o le tjena getle re potele ka mona ka bora matheola mamedi wa PCFM re a gutla
3: FM le dingwetse tsang gone go du maseru le rive le botlhabothe dia mema pitiking e tla bakala 2 part 2026 Maratana High School di tlhopha tsohle dia mema toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metiko di bini tsa letsatsi ke thopetse gang le pubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi Seba Motepu, ha MC, itla baba jela. Hala, laba sadie. Re apara live, re khabise pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di afumane ha PCFM le shai shai. Ka 60 maluti, itla ba 80 maluti monyako. Legend code one pesa, ke 49622. Ha equa cash, ele 28146. Bonne, pitiki. Sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya Mojusa Transport and Toast. Hi, he have a Saturday.
2: Mamadi yuntso mametse PCFM le bitsola ka ke tla di makutle nomoro ke 21219956 kapa 59956 monghadi ratlile makateng. Ke mokamedi wa mokgatlo wa Youth Home Lesotho ke yena yo re ntseng re shebile ditaba tsena tse amanang jwalo le ntshetsopele ya batjha ka hare ho naha. Mongadi ba ka teng jwale ka ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsona tsena, re hlokometse hape ditabeng tsona tsena tse amanang le ho phahama hwa population. Re ntse re shebile ditaba tsona tseno tsa ntshetsopele ya batjha. Batjha ke ba fetuwa mahlatsipa momamedi le wena monghadi makateng. Haholo ditabeng tsona tsena tsa tlhokahalo ya mesebetsi. Ba bang jwale e ba mahlatsipa a thekisetsano ya batho nakong eo ba reng ba ile batla mesebetsi dinaheng tse ding kapa le ka hare ho naha. Lona le mokgatlo le reng ka ditaba tse?
4: Leboha ntate.
2: Eya ntate.
4: Re hlokometse taba eno ke ka ho ebileng re tlokena ka hare ho partnership le IOM le mokgatlo wa ya diagency tsa mokgatlo ya matjha ba kopane United Nations ditabeng tsa migration. Hobane ehlile ke taba hobane ha batjha ba hlile ba lapile ba sena mesebetsi tjena ba bona ditlokotsi tse kang tsona tse tsa thekisetsano ya batho le ho tsamaya ba ya moo ba sa tsebeng ba sa verifya ditaba. Taba ya botlhokwa gona jale ke gore kelo ka gale mekgatlho re ile ruta batjha mmogo le rona bohlokwa ba go batla dintlha tse feletseng tsa gore na mo mothong ya teng e ka ba ke sekolo e ka ba ke mosebetsi na e tlile ke ntho e teng na e tlile ke ntho e phelang le gore na ke embassy fine haufinyane ya Lesotho e haufinyane mono kapa any authority yo re nang le yona e tla tswa ho thusa re se re le maqaka betsing go bohlokwa hore batjha mmoho le rona ba ditse ke batseng ba re nnete ke hore ka bophelo ba rona bo magangang mona ntate makutle ntho tsena re tsheba magangang mona e be motho se bo nka qeto o ganna ke tlala le tlhobolo tse o nang le tsona a ke tse ding tsa tsona ke diphiri ka ga makoko a nku menyetla yona re lokela hore ke nke ha ni teng empa ke ka na hore re verify hore ke ya bohlokwa ke a pele e nngwe ke ya hore ne ke di hore ga ha mathata ntse a le tjena le fa se le boetse hape le ntle na le tsona di opportunities tse ngata tseo di siretseng ba bang ba batho ba bona so rona ke khapo ke se bile hape hore ke e boithuto ba di opportunities tsa ma tsa bohlokwa tse tse dileng e seng tsamayang pheleliphelele gore na hantle naheng efeng go na le di-opportunities difeng medimedimedimedimi kela e be batsha ba ba tlabeng tse re sebetsa le bona ge a golelana le bona tsebo ena ge e tseba gore go na le agency ena kapa go na le sekolo sena go na le funding ena go na le eng ena e le go batšha mmolo ge se ke ra bangenga e le nngwe ka dikelellong di pharalele gobane lefatshe motlheng ena ndate makutle le setšhaba sa eso e se le motsana tse dingwe tsa dintho tseo go le lekemeng la tsona mona rona di teng di nafetsedi ke tsela go di fumana ka ditsela tse nne pagetseng le go re bona gore di bolokegile jele batšha ba tsele go tshologela dinageng tse dingwe ba tsele go fumana bophelo bo batlang bo le beterenyana eyana
2: a re gotlela ditabeng tsane tsa thuto monghadi makateng na thuto e fanwang e thusa bona batho ba batjha na go nyena yeo jwale ba tobaneng le tlhokana msebetsi hore ba ikhwantlelle ba itsimatlele ka mora hore jwale ba tswe di thutong tsa thuto e phameng
4: ke a leboga ntate wa tseba thuto ya rona yona e lokela gore e ke e hlahlojwe botjha go tloga thutong e magareng lebaka ke lena ga o ka wa sa wa e hlahlobisitsa thuto ya rona e magareng bana ba rona ga ba rute dintho tseo ba tla tseba gore di ba tswele molemo ga ba tlo itshebeletsa ba rutwa kapa ba fokwa knowledge kapa tsebo ya dintho tse sa tlo ba tswela molemo wa letho wa tseba ke rata gore taba ena re bue ka gore ga o ka sheba naga tse kang ya China mehala ena ya thekeng e re buang ka yona bana ba Austro ba dietsa le di-projecte ka dikolong tsa bona China ma gono tsena tseo basotho ba ge di sebedisa mo nagage ke di-Hong Kong tse dintse a tswang le di-projecte tse ntsetswa ke bana ka tlelaseng China e tsa le tšhelete ka tsona tseo rona gae mona ge dintho dingata ge bana ba rona tate makutle ge re ba ruta go leebola gore na le rutle le bopei be jang jalo ka mme seo ka tseneng gore na ga o tseta ke bola gore le rutle le bopeile jang re isa kae ke ya pele ya pele the examination council of Lesotho e lokela gore ga e etsa eo tlhatlhoba bana e tlama go tlhatlhoba ditsebo ditsebo ele mantswe a Sesotho a haelo ke ne ke batla gore kere e assess skills not knowledge gona jale tsena bana ba gona le bana ba etsa moithuto ba dibuka fela gape go rutwa ka banna ba kgale ka nnete ba maatla bo William Shakespeare gore na ba saetse kae le dingka o fela ba tsama dintho tseo gobane examination council of Lesotho e tlhatlhoba dintho tseo ga ona motlhang bana bana go tsaya thwe ngwalang dibuka ge tshwae bokapi ba lona ngwalang dipapadi bapalang dipapadi ge tsee go tshwaya gona na le ka ba dipapadi tse tlhwatlhwa ka o etsa bolo ge ntsha ntate makutle ge ntsha dingodi ge ntsha le dipapadi tsa kalaneng e bogare ka yona ke ka oetsa Sesotho ge dingwalelwang ke batho ba Aforika Borwa ke motlhaba fela oo ya rona e lokela e tlhatlhoge gore bana ba be le di-skills tse ka re la ga a tswa high school mono fela a tseba gore nna ke a tseba disemoti nna ke a tseba dita le tsena tse dingwe ka tsela e fapaneng ka bobedi ke gore ke a ditsing tsa thuto e phagameng teng na dintho tseo re ithutang tsona na di batla di tsamaya mmogo le gore na Lesotho le ahegile kapa le bopeile jwang le na leng o ntse motho wa ka mining ga kana programme ya mining le ka ga sekolo se sego sa setšhaba fela empa go na le di-programme tse dintse re itlotsoditseng dinageng tse dingwe Basotho ba tsaela ga ke nenyefatse di-programme ke tatsa mothata e lengwe fela re na le bitsang urban and regional planning batho ba tsewa gore mo na le toropo Lesotho mo ga re e pleng le champe ya supermarket le mangabe ya mokhukhu ya makwenya e mongabe ya motse ke toropo ke le mokana wana Basotho ba editseng tsena ka bomadimabe ga ona mo batlo o sebetsa yona teng ke re nang le tsona tsa di-mining le water e leng a mang a matlotlo re nang le one ga re na di-cost tse jalo e le gore le tsona ke bitsa ba di tlhatlhojwe botšha e le gore re tle re tseye gore ge etse dintho tse batlang re nang le tsona ka gare gona ga ka monang e yana
2: gore ditaba tsena tsotlhe di kene tshebetsong gobane ntate makateng ga se lekgetlho la pele ge di qoqa mona bophatlhalatseng e ka setana o le go ngwala ka tsona ntate e ka ba electronic media jwalo ka PCFM tjena e le print media jwalo jwalo ditaba tsena ga di qoqa fela jale ga di kene tshebetsong e be o bona ka bothata bokae bakeng sa baitse ba maano gore ba potlake le ditaba tsena
4: wa tsoa ena re ke ka tsoa o mehakanya ke fela gona ebe baitse ba maano ba utlwisisa gantle bohlhokwa kapa kodi e re nang le yona motlhomo go tlhokaga ba itse gore jelo ka ga o entse jelo ka ga beke ka tholo fitileng re ya ga ba le accountability summit e beng ya ka etsa jale gore na mmuso ka bona ga ba ntse o sebetsa jang motlhomo
2: ntshwareleng data ya ke e tlile ke ya utlwa gore ka na ba jale marangrangana le ona a re latlha mohlomongntse o tlhokala technology le yona re ne re e maatlafatshe ka mona la gore jale momamedi ke ena gore ntate makutle motšha a seke a soma basics tsa thuto tsa bohlokwa ga kalo to label lerutle ke kalego ya ka gore anatomy e lebisang bongakeng o re bjale mane ga re rutwa ditaba tsena nate makate na ebile o re bongakeng ba diphoofolo le batho ee ke a gola mohlomong go thwe ke di-basics ke metheo mane mo bjale re tla kgona gore re tsebe go na phoofolo jalo motho ga kula jalo jalo
4: oho batseba ka nnete ka name rataba eo gagolo eo a e buang ke gore e ne tlhokala gore e ke bokela selotse se seng gore ba tlo etsa tsena fa motlhomo ba nang le thasetsa go ya dithutang tsa masale tsa bonaka jalo e le gore ka go fela batšha batle ba khutue ka gore na ena o batla sekanete e tlo utlwise botlhokwa ethuta tsamaya le tse dingwe
2: mogadi makate ke re fela ke go late gape re bile re phethela bane jale ke utlwa re se re sa tlhae gantle re bile re akaretsa ditaba tsa rona mamedi re keetse tsena fela ka ga jale ke utlwa re se re sa utlwane empala olo jalo ge tle re molate fela ge re sebile re tlotla re phethela ditaba tsena tseo re ntseng re qoqa ka tsona le ena kwano ntsha mametse PCFM mme ke tlhokomela gore mongadi makateng basotho ba re mametse ka tlhokwa seo re taba tsena dinyane PCFM dume
7: kgotso mme o hlaela tlase ke batla ke lokilo ke setaba eno fela e re getse tsena fela ge e ke tsola pele o phamisele ntse hemme
8: e sa nda tema tate ya ka u kwa mo tsaka ho ka lo ya mhlebe ya la ho ke me sola ke ba se ba ka hutwa ka mamang wa hae o bona taba tsela tsa kgale di sa phedise oba mosebetsi ke nagana gore o sebeletsa ba o lapa ebile o sobotse
2: o ke ne boile agolo hemme ka baka la napa fela tanki nnate makate ke a kgola gone thwena thutong tsena tsa bo Shakespeare jale ka o bontshitse na ga di thuse ka letho ka sekotwana sa motsotso fela se bile retso
4: ona ga nako mo tso sa ga re di a thusa me wa ka empa ha re di dumela gore di o fitse mo ba tsha ba iketetsang tsona ba siwa fela mo ba tse bang ka Shakespeare le gore ne re ka tla ba me fela e te ya tlo se ba le ba tle ba tsebe gore ba iketetse ba bona re ba go Shakespeare ka bo bona
2: e mongari ba ka teng ka nnete re tla kopana ka mo sonta tegele bo ile a holo buisana le wena
4: tla le bo
2: ditaba tsena di bile bohlokwa ha holo mmamedi re a o le tšhena ke o sie jwale matsong a Funky L le bitso la ka ke tla dimakutle ba re mamedi bo monate mamanane wa tla o hlahlama
9: tlhokomediso go bamamedi ba se a le moya re le sea le moya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme o hlompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilicense tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipeelo tsena ke tse latelang ho asa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho asa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boso le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlelletsa merusu le ho sireletsa bana ka ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihlelleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Dispute Resolution Panel, ofisi ya Lekgotla lena. Ifumaneya Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi, baka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ho ngolla kapa ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Dikabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
10: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
11: PCFM, your pulse, our beat.
12: What up, boy?
13: Let them know what time it is.
12: Ladies and gentlemen,
14: it's a new day.
12: I'm ready. Tune in to the very best.
11: Yo,
15: stop the tape. Hold on.

0: Fara ke bara ruri hlo tsa ditaba PCFF mo dipallo a ke tbelo jane mo mamedi dumela. Ho ya katlelo ya mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso ya selemo sa ditjhelete sa 2022-2023 lekala la toka le molao le ile la abelwa dimilione tse 10 tsa maluti tsa tjhelete ya mmuso e behetsweng maemo a tshohanyetso eo hara tse ding le rekileng di-laptop tsa baahlodi ba batjha ka yona. Mokgatlo wa matitjhere Lesotho LATE o ntse o hlophisa dipapadi tsa mokgatlo wa matitjhere Afrika e Borwa SATO tse tlilo tshwarelwa kwane Lesotho ka Phato. Ho tsa matjhaba, moqosuwa Vusmuskat Matlala wa Afrika Borwa o ikgutse tumellanong ya hae le lekgotla la naha eo la botjhotjhisi ka mora hore lekgotla le nyahlatse kopo ya hae ya ho fuwa dilemo tse 8 bakeng sa diqoso kgahlanong le ena la nto mo ahlolela tse 12. Para mahlale ba UK ba tla qala ho etsa diteko tsa ente e ntjha ya Ebola e entsweng ka dibeke tse 8 tse fetileng e le mohato wa ho thusa Democratic Republic of Congo ho lwantsha lefu lena. Ke bonyane batho ba 27 ba hlokahetseng ha ba 22 ba tswile dikotsi tse mpe nakong eo mollo o qhomang ba reng e nngwe motsemoholo wa Thailand Bangkok mesong ya kajeno. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka mora hora ya bosupa.
1: DJ Boots and Mabumbo. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

0: Takeaway na ha Chebeshe tsaba ga le zincumalo gatala ka pele bo live ba PFM eko e re la mathata go check mo do mo ga ne she ga so fitile poti ha ga na matai a ide kae
1: but ke nela metsi a holo
0: a tso buile
1: a itende ke re ke nela metsi a holo jole ha o kwisi
0: tsetela a tso buile mo
1: tsa a se ke buile
0: mo do mo nyane a tla sa poti ha ga la matai
1: a ide kae
2: a poti a sa gona wa sa gona o tipa
0: o mo wetsa na
1: bo a lo ya la itende I drink a lot of water, guys.
0: Yeah, let's honor Gerard Dutton.
2: Oh, popular man.
0: Yeah, popular man. Matthias.
1: Mamela PCFM, Eri Rekise, come around on top of an elite sports.
3: Diteko tse sa hlolweng di se di le teng ha OK Furniture. Fumana sehatsetsi sa Hisense 223 liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499. Mme o boloke 600. Kapa boloka 2500 ha o reka bete 152 cm Luna Neria Pillow Top Queen Base Set fela ka 4999. O tlhekela lebenkeleng ha tsipa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha Tlhakala 16 Park. 2026
0: tsa seripelo di tikete so mabela PCFM re tlo kopana jo le thetela ka dipapadi re tle go tlona be go tsela bang yo tsebe rena be ga mona bona ke bona ma bone mana thetela mana mabane ana ga ntse rena ga bona mabela PCFM re tlo kopana jo le mic checker re tle tshwana be dipapadi me ga mo go fetwa feng ke tsa pele ka bile ke tsa bobedi tsena le tsa selena ke tsa Africa Borwa le mosamo wa dai o shubile mamedi e bana ba hulu ba tsama ba di pota pota team tsa Africa bo ga bana ba hulu
4: PCFM Sport
5: here's the official welcome it's Africa's first welcome Messi oh goes into the back of the net it's sent down the draw first blood with under 15 remaining and come on billion
6: you must say you like it for the Pirates
7: Tabana Epicene, number one right back, Yama Pagani, Fred Mulu, Mucheti, Bamino, Baba Raja.
4: Di Papadi who PCFM.
2: Mabre PCFM ke o mere se o tlotlo mo le dintsa tsile ka jeno ka lebitso ke thatela fane ke phumo ke tsabala hape ka lebitso la Mike Echeka. Ke ke no tsone tsa tsile ka jeno mabre PCFM ele manta habeke ya yu manta habeke. Mane papa dintsa mo pala fatso se tsetsitse nne fela. Go sane re tla bona Spain.
0: Oh, already.
2: Ah, motho a te o felile. Go sane re bona Spain le fora ka 9 la ba ga go bona Argentina le England te ka 9. A tshofta mona seri ya sonta kwa na finally.
0: Di fela la ba ga.
2: Seri ya finally ntse re tla bona e tla lwana la boemo ba. Ona le lwana la boemo ba ga go hana.
0: Enter the lie.
2: Finally now he tsana.
0: Eno ha bo.
2: Bona la ntle shebile sonta ka mara tsa hosane la baga. Se re shebile sonta motho a tlo motho a tio rena.
0: How di lepa?
2: Ke di fentse tla beng di kopana mo. A ke di lepa e di thata tsena motho a tio. Tse tse nne tse. E di thata England ke ene e fihlile ona ba le di semi final e ntse e khiletsa. Ntse e khiletsa. Argentina le yona motho a tio. Mo re bone mbokotsi teng ke a gona ke metsotso nya o qetela. Mona ba bapala le mara mona ba bapala le Cape Verde ke yone ne e petetsa motsotsong ya o qetela ra e bona kgatlhanong le e gepeta motsotsong ya o qetela ya dube e gepeta ba be se batla ka nyeo go thwe ke di-conspiracy theories ya be se batla ba re ke FIFA fela re bone gore e gepeta e imemetse mathata motho a teng jaanong o buika yona ya naga tsa rona tsa Afrika tse e leng gore qetellong ya papadi ba latlha structure ga ba dumele go bona ga e be nentse ba peteditse team ba ya go bona ke shebile di-legend ka mane ka Europe ba bontsha gore ga re bue mbolo go tlweleleng politiki tsena tsa bolo tsa FIFA le di-referee re bue mbolo gore e gepeta e fositse ka go latlha structure le yone la ga o sale bo ma 10 minutes ba ye ba bona e ka two e ngata ya ba ba re kore re ye morago go e
0: defendee
2: jale motho a tele le senegal ya kere e laetsa
0: jwangkgatlhanonna ke latlhile tshepo ga mokotisi wa noo yantsha halante motho a te
2: ba o benyana motho a te
0: o ntsha halante ba monna o lebalo sega se ntse galang te wena e threat kgona o thona bolo nna ke
2: ba e sheba lwa motho wa
0: tenge
2: bone gore ana jemang Jude Bellingham o e bolaile motho wa teng o e bolaile ka nnete mpa he ka mogodi tsamaileng ka teng jale re tla bone mobra pitch fm ee ke bone a hlaile video mona a shebile motsheyaga ke go latlhile lenyetselan latlhile lenyetselane mobra pitch fm jale re tla bone gosane Spain France la bogago Argentina England Argentina le England go tsena tse pele Spain le yone a jega ga ya qala monate ba ile ga e qala ya bapala ka go lekana le Cape Verde ga re hebane a thebolo e tsamaya ba le ona le batho ba e bolo ya qabola o tsena ko ngwa ga ba re ipuela effective ona le batho ba mbareng ba mpola ba re ona ne ba re ba Argentina ya soka e bapala le team tse hlang kae le kae le kae
0: ba itse ba itse ba Argentina ya bapala AFCON e fe
2: ya le ya le ke ona ntwe e neng qeta bele ke re hona mono fa ke re ba tsitsi ba gona lutu potapota e ya ke bona ke bona
0: sala ipa pala AFCON
2: na le motho e mong ne ke mo shebile motho wa tia tshware ha ile hantle bolo ntwa le ne ke bua ka dipolitiki tsa bolo wa go bolo ona ba le tsena la hlile hle mo ele le ho ba ona le ba tsetsi ba Cristiano Ronaldo ha ke go le o tswile ha perform hantle e le gore they are against ntongwe le mo yang ya Argentina because of Lionel Messi so e tla le ndi di conspiracy theory
8: ena ba sa e bitsa Argentina se ba re FIFA
2: ee ya ke go le ha ile hantle FIFA o tsebe a re bua ka FIFA ke yone e laola ndi papadi ya ke le fatse jwale you come and see the same FIFA or the very FIFA ke yone e fenanga e fenanga Argentina ka Lionel Messi wa go gona ke ke controversy ka ka FIFA e na le melao le gore ona le ntso bona dibuya ngona le refree ngwe a mona a motelele ke sa gine le wa England go teng ke tla go bontsha yena ka ona tumme khala kwa na ga ile hantle o utlwa politiki yona rwa la so far go latela gona ntse re sebetsa jwang gona ge le ba di refree re ikemetse go gotsofetse e seng ditaba tsena tse ntseng di bua ke batho so nnete gore la ha ine ba go setse Ronaldo e ba hola tsama Messi ba Ronaldo le bona ka bentse bataka di this conspiracy theories e ba Messi ga bentse batla ha ono se o tsama ile Messi usetse Ronaldo ba ga bentse ba bua ka this conspiracy theories because how sheba le papadi tsa Portugal tse ba petse ina le ba pala leng le Colombia la ba pala leng ona le ke totse ding so ntso tlare ba ka ha kana go nentse ba le timba le babedi hono sna ntse ngata so ona le ba tsetsi ba Ronaldo ba tla ipuela whatever ba e batla ke situation e ku yotana ke situation e tswana le fe Kaizer Chiefs ene ya tsa ho hapa mehope season ga season Chiefs re tsaba hore e hapa mehope now that is not happening game almost game engwe le ngwe e o Pirates e ba palang ile ya league cup ile ya final Pirates ha e winner e tla tswana le be khosa ona le ntwa e ntse ngo Pirates e winner ke go itlwana bolo elwa
8: ba itse re nonne na e khutlane
2: e ntse ke shebile o tshotse na ke shebile ka pokeshe ne grega o ntse bo tsa go na ka isa chief ya ga ha e sa ene ba ga batla computer ba ke le ba go pula di e bitsa ba dwa ba ga batla computer ba ga ba thotse ya bona ndo ba yetsa a
8: la ke so kile
2: tsale a sa le ba inkela e
0: lena
2: o goalkeeper le nye le maloisana ba ne ba di free agents o fitamana ba itholetse tu
0: ba itse ba tla ba hlaisa ka Toyota ba hlaisa bona bana ba ntse bo bontle mamma
2: ah motho a tle ka Toyota ke ga tsa o tla hlaisa ba promote
0: ah khona ntotlena
2: ke shebile o la bona papadi la ba re ntse ba pala le Atlas ko Rangers
0: e ke bone
2: o mmone mothethana o mo kaemo
0: eh
2: yo thaba
8: ke thaba hadi
2: ke thaba ke bone le mfanane eno a gorile
0: a bo motho ka bona ke
2: mo shebile ra o tjima motho wa gorile ndi wa striker
0: Godaro
2: mmone ka neto gorile bolentle o tenne hantle a kora le go sentse ba re ke mo wa di tracker ga tse tlo sebetsa hantle ke go go bukile
8: ha tshi
2: ja jo ingora go la na ba pala pele ba linja lu a ka talo gona ingodaro o gorile hantle le bo wa bana ke striker but ingodaro go tlo a le striker ga wa fepelwa ha le striker ga wa fepelwa ke no tofepelwa ke boma tofepelwa ke boma le ha ke rotsa nemo pre fitse fa mo kapela ka botako go sheba gona di tsamaya ka tsela mo tshofeng ha ke sheba fela di transfer tse leng gona ba le sedile confirmed ka bana ka bedu ya premiership ka bana ka stopeng sa mazulu ona le mfarabitswang favor kwasi o tswa ka bana ka joliba mali gona le kgomotso le kolwane go tswa setlhopheng sa Stellenbosch, go na le Omega Mdaka go tswa setlhopheng sa Stellenbosch, go na le gape Rwalo o tswa ka mane ka setlhopheng sa Sewelele, Keenan Phillips Lamontville Golden Arrows, Moses Eshuma Power Dynamos ka mane ka Zambia, go be le Mqeli Vandala go tswa ka mane ka setlhopheng sa Magesi se relegated. Ba tswileng he ke Elmo Kambindu, Thabiso Kutumela, Sphephelo Majola, Mason Musho, Richard Ofori le Bongani.
0: Hai mara bo Thabiso Kutumela chaka nna ke tsebile agent tsa ba di etsa. Bo Thabiso bana ba lokela batlo bo Pirates bo Sundowns ba ile bo Chiefs bo team tse kholo motho a
2: te. Eh ya motho a te.
0: Ke yona ipheletse fela tsena Kutumela.
2: Yena o sana batho ka nnete. Ha o sana batho motho a te. Yale Bongani Zungule yena bona ka ona le masata.
0: Ya itlwele Zungule.
2: E ke nana a phomolele.
0: Nna itlwele.
2: Ya ke nana a phomola. Richard Ofori.
0: Ofori le yena itlwele.
2: A phomole motho a te.
0: Ntse ba le ba holo motho a te.
2: Ha motho a te huwe ka nna.
0: Nako e se ile motho a te ba tlwele ba tlwelele ba banyenyana.
2: Eh ya motho a te. Ha re shebe ka mana ka stopeng sa Chippa United ba keneng ke Brian Wire go tswa ka mana ka stopeng sa Polokwane City, Ibrahim Ronsa go tswa stopeng sa Highbury, Ntuthuko Mlotswa go tswa stopeng sa Lerumo Lions, sa Stanley Enobali le Obakwe Tsaya go tswa stopeng sa UPFC. Mo dadi ntwe netse
0: tsinga ba. O tswa Enobali.
2: A o tswa nyeo. A na batho ba go motho o tswa kae? Ana motho o tswa kae ana itsamaetse fela ka satse.
0: Ewo.
2: Ai ya motho a di e re tle re ke batla ena se sothwe ona motho motho tswa ka e ja khona bo a bona le ntswe le le mfela ngana ga ga matseke
0: o
2: e ona lo lo ba la tsama ya ba wikela mo go sa tsebe ke yena wa khutla e wa bona wa bona wa bona taba tsa bo pelo di thata le no ba li short hore o kotse prep yena e mana strateng a tsa ba renga je na ona na we Eh na na yo
0: ntakuzepeng
2: na ntene yo bima e
0: takuzepeng
2: eh ya mothati ra le ona na go kotse a gotswa na thibela Nigeria of Koneng eng a utlwa fela go gae o jo thubo Pirates bo Chiefs di ampatla kae kae bo Saudi Arabia ya ba o fosa go contract ka 8 minute ka January ana na o lo gae kwa e sala bia fela
9: asna team
2: o la fosa Chiefs go 8 minute go contract ka hae ana ha na hore o mmagake sala ya tsama ya jano ga hone mo tikene o fikela ona lo ke yena bile o khutlela ona o chipa ene thata
9: tshona we
2: a bona o thata ka ntle ka bona
0: wa ba sa motlwella fela
2: o ithutile ehle mona e bile mo ha u fela motho a di ba bile mo ha u
0: fela motlwelletsa
2: ho ba ono fedile ona tsena ha ba ha o sana le timi tse o 20 nyane di ya mmatla
9: la ha wa kwa Nigeria
2: ho ha sala e bia fela ke a jela ba tshile nye he ke e bienvenue Ivanga ke elukanyo
0: le na ke talenta motho a te e sa ai e banga motho a te
2: wa le talent di so fedile ka netwa bana he botata motho a te o bana ona di o tla lenyele nyele le
0: ai magatsa ma a timi ntse nyele motho a te
2: e motho a te ya ba
0: ba ba ba ba na man
2: e jwa le motho a te ya ba ba mathata a ya bulela gonqobe ke mo ba fana ba ile ngono ono bua ka yena a ach gonqobe motho a te a di ya tsama hantle ke ba fana ba ile ngore bo ma ana ona le kamana ka Thanda Royal Zulu ya ha nikala mo tseba Thanda Royal Zulu uthi ei no le bafana ba banyane ka mona ka pomfana manyane a ya bulela e gonqo e konqobe jole ba go tlotla ba mona ati ha ikona ha di ya tsama hantle ka nnete sino qoro kwa iba o ile ka mana ka stopping sa Stellenbosch yena yena o mona ati nnete sa le pirates empire yona ile makabatha tshona to makabatha player Abdeslam Wadu a ya dumelana le yena o bo slow nyana mare yena o tseba diski ya ba malebo khomodise Mamelodi Sundowns Goodman Masele ona no pirates Somila Ntsundwana le Bongani Sema le mothabitswa ga qolane sithole ke bana ba ile ngore he ba tswile Bongani Sema mothati ya bona no ga phomolele ba bona go ntwe ya injagile
0: ya no ta ta injagile mo ke right well
2: ha ikona mothati a sa tla ba le monyetla o Chiefs ya ba pala a tsama ya o ile Chippa United ha ba pala
0: ha
2: itwele motho a di
0: sa yena fela o dule fela ja tshelete tsa batho
2: a tshi motho
0: se le botso se fela ba sa o bone ba motho a di
2: yo tsha di all right mo bra piece ya fe
0: sa tsotsa di tsa
2: ba
0: sa tsotsa ba
2: sa ikela ka mokotla fe a dina tshele Sto passa Durban City o dilo he singile ndate mo hlana tswa o Kaizer Chiefs Gaston Serigne hey le mosele ga bona le mfanane Tash Rick Morrisa ha ke shebe ba kineng Seth Green go buile ka nabeketse pitse o feta a hlaka stopping sa rona Pirates Kyle Jagensa ka mana ka stopping sa Stellenbosch bandile shandu stopping sa ona Pirates ke bona be leng gore ba hlahisitse ba kine ena ntse le mogaonyana o boetse o kene Tash Rick Morris go tswa ho Kaizer Chiefs ho kene Gasin Serino go tswa ho Kaizer Chiefs ho kene Goodman Mosele go tswa stopping sa rona Pirates ke bona be leng gore ba kine ba tsuleng Lindo Kuhle Chongo Tahir Khodimana ka bana ka stopping sa Cape Town City Jocelyn Kamatuka Ronaldo Mamana Sekhukhune United Sipuye Mahlangu Sekhukhune United Terence Mashego Mamelodi Sundowns ne dilo no khutetse ha yena Odwa Enyulu onele Rulwana le Falage Chanin ke nwa ke Chanin ha le tshe mo re pitse fa ka bana ka stopping sa Kaizer Chiefs team ye ke ratang ka pele wa ka ka ofela team ye ke ratang ka pele wa ka ka ofela e nthabisang wa tsa nthabisa ka nlebo ga me hlolo fela nthabisa fela ga me hlolo Kaizer Chiefs
8: ai ko last person lao tshotse na
2: ho itshutsa tsala ke ga ta bona mo ye sotlang batho ba yona ga ta tsela ye sotlang batho ba vele e bi di expectation e tsona ntseli le u di la ntse ba bona gore na ntse e tsala
8: tsa ga le beletse kapunyana tsepedi
2: e bi le gona ka boma ona ba le lekeno MTN 8 tla buinwa ke boma ha ke kena ka bona ka stopping sa Kaizer Chiefs ba keneng Ronaldo Lena SC United Thabo Maloisane Stellenbosch le Sam Kilozwane si welele khutile khutletse lapeng Sam Kilozwane ho bona ngo sa
0: buile ne zwane khutletse zwane khutletse kae
2: lapeng
0: Chiefs ha ba pala mutu na tshega le mosele go fe
2: e ya motho ke ipotsa go na nyoka ya ane lo a ganga le fetu tudi mamnyane ana tsa maidele
0: mashane
2: e o ga
0: ya mashane mo lokolo Chiefs lanza statement be gift le motho wa sbona
2: Oh, ba mo lokolo 99.
0: Ha
2: ke a se bona sona ke tsaba tla hana lokolo lwa ke se luthi. Oh.
0: Ba mo lokolo. Mashane sala ba mo kwatela o tlhana je sa.
2: Ka ka ka. Ka.
0: E sala ke mo kwatela. E sala ke mo kwatela ka ofe.
2: Mhm. All right mothati ha. Ba thata. Ka nne. Ja, ke bone sa mkilo zwana ya bapala le. Ha ke bone, ha ke bone.
0: E ba tshile mothati zwana.
2: O tsaba.
0: O ya kae?
2: Sa mkilo zwana.
0: Eh.
2: Ayo o khutetse ga team.
0: Yo. Ke na motho a tlile ga tla o shebela fela ke na mashiane mo bane ba mo lebo wa mona. Ke le botle last hope.
2: Okay. Ah, e hlakile motho a tte. Ke le botle le monna fela ntse a itjamela.
0: Ke le monna fela wa motseng fela.
2: Oh, okay, bona motho a tte.
0: A mo no bloma mo no.
2: Ke ke nako ya.
0: A bo tika.
2: A e bi di tshwa lo ke nako. Ke nako ba molokollo tsa a di mathata. Ba tsile ho stopeng sa Kaizer Chiefs siya bonga gumele. We ile ka stopping sa Richards Bay George Matuli Aiden McCarthy ba ile ka Sabah Azerbaijan ka Serino Deben City Tashwick Morrisa ke ana ri tseng we ile ka Deben City le yena he ba motse ba di Jeff Yagrantwari we ile ka stopping sa Gruga United jole ka gele ga tshobe ke nya o feta o ge ka Gruga ya matla ka nete jole ka tabone bile ka ke ene ka ke lo tshe ga tae bona lo ge he mashiana jole ka motho a tia tshojena o lokollo 99 yena se le monna antsa itsamaela ka thoko fela tshlopa sa Gruga United ba keneng ke kwanda emgonyama ho tswa tshlopeng sa Al Ittihad mgonyama le la botho a te a sena go ga phumole ba
0: le
2: mgonyama a ikho a phumole ka nnete katlo mohamme o tswa ka mana ka tshlopeng sa Sekhukhune United Fiagrantwari tshlopeng sa Kaizer Chiefs Mlungi Sizwane o tswa tshlopeng sa Keswick Stars Hey, ba ke tsebe motho a te. Ba bazara di a tena le tsona tsena.
0: Ke mang motho a te? A go baqala phe.
2: O tlhoka go nda mgonyana, o kene ka mana ka stopping sa Gruger United, o tswa Al Ittihad ka mana ka Bahrain. Ka tlo Mohammed, Sekhukhune United. Ba mo tsebe a jere ka tlo lena. Hey, ba tswa. Fiagrantwari, o tswa stopping sa Kaizer Chiefs.
0: Ntwari o tswa mile Chiefs.
2: Eh, lena a jere nne ba tshola speaking.
0: Ye ba.
2: Ntse re ba re o batwa ke team ena.
0: Oh
2: ke mo khara gereng ke sa ga ke loni ha ba molokolla 99 ke tla ke re shebe mlungi Sizwane o tswa ka stopping sa Keswick Stars ke le ke ba tena batho bana le bona motho a te ba hlopha tsena tsenyane ha ba fitla ke tsebona go bana ba sna nyoku le bo ka pokeng ha ba fitla ha ba re ke di ba paditse se sharp tsela go tlo ba thusa tsena le matla a itata la bona bo ntate mo holo kwanda mgonya ma lo etsang ka tlo mo ha me lo etsang Fiagrantwari cha yena mohlomong a ka nna ba sharp mo sna mpreja ona ntse a thiba hantle ho TS Galaxy ba ho Chiefs u ba petse hampe ne ba motla mlungi Sizwane yena o ka nna ga mohlomong a tla se bataba Asia hole e ka nna ba motlhomong o na le ntho a ka etsang a tswa tlasemane, but ba tlhoka quality players batho bana ba tswileng Georges Elata, Kagiso Malinga, Pila Sande Manqele le Ikhethuthula Ndlovu Kabelo Seriba, ke bona ba tswileng kapo Seriba. Lamonville Golden Arrows ba keneng ke Iroen Anyekoi o tswa ka setlhopheng sa Marumo Galantsa, Mngobi Gumede o tswa ka setlhopheng sa Ravensa, Ronaldo Venel o tswa ka mane ka setlhopheng sa Hungry Lions ba tswileng nna ile kololotse Golden Arrows. Sabi Gumbi
0: ba qalile ya mokwetlisi
2: le mothusiwa o tsa ba isa Mangoba le Kagiso Dikgatso ba tsamaya o le nyeo le Bilankulu
0: Musa.
2: Bilankulu bile ke bone ka o ile ka ho Shetrick, ke bone ka o ile ka Golden ka mane ka Sekukuni ba lo sebetsa ka mono ra tla bona ba lo kololotse Iran Anyekoi, Marumo Gallants, Mangobi Gumede ke Ngobi, Ngobi Gumede, Ravens, Ronaldo Venil, Hungry Lions. Ke bona bakeneng, ke bona bakeneng ba tswileng ke Sazi Gumbi, Shadrack Kobedi, Thokozane Lukele, Thabo Matlaba o go motho a tia sna go phumulele
0: Matlaba
2: ba
0: batla go shapu bana ba bamba ba batla go shapu motho a tia
2: ke itse go bone o sa seng go bone o sa be ikhamana na re kgobo ya
0: ba batla go shapa ba batla go shapa ha re le khalemela go le tsa metsofe be le ya ke motho ena ke motho a kgwebo ke o tuna le plus ke go tloetsa nga na le plus
2: o tuna le nye le experience
0: jale wa be ikhamana o tlo tuna na le o tlo tala sotu mona o sane o go tlo be ikha o tlo impa motho ena ba be o tloetsa
2: experience o ntse o tuma ngwele ya khatetse ya tswe ka ma a itjelle pele a rekise bohobe le bo se ba ntse mono lebo ka poga di ba ntse
10: ai tente
2: se ba ntse ya se yona ba ntse
10: ai
2: a fofi jesus
0: we la tele mmisa ha ba tle
2: o itlisa o ya social media
0: wa ta ba ntse le mo ba se ga
2: wow Hey, come on. Yeah.
10: Yeah,
2: I tell you. Yeah, ukhona. Wena ujikethe ka
10: ke tshe. Singular plural.
0: Oma, mata mata ka mo hobe mo. Bo hoto go. Wow.
2: Ya re re vetse mo bra PCFM. Re re tla bona e mothati o ga ka natla mona ba thutla ka experience. Experience ena ba e hanne le ka bana ka Golden go se jempa he. Batho ba tla etsa gamba re maemo a kamane ya udimo mona a tlase. Ka mabaka e ba be yang. Ofta mono he Mduduzo Mhlongo, Siyanda Ndlovu ka bana ka stopping sa Mamelodi Sundowns, Kigen Phillips, Amazulu, Sanele Shabalala, Ledwin Chitolo le Brendan Theron. Theroni o ile ka mana ka stopping sa Hope FC. Hope FC motho a teke yane re itseng chairman ke mfanana ba palla Kaizer Chiefs yana o thoki mamanna ka mo hopola mfanana ke yena chairman ba bangata ba kileng ba bapala ho Premier League be leng hore ba ka mono jwale ka tabona he hore na ba tla sebetsa ka tsela mo tofeng Mamelodi Sundowns ba keneng Ricardo Gosa o khutetse ha yo tswa ka stopping sa Siwelele na ba tla mo sebedisa go se
0: ba mantle mangatsa go Gosa motho a ti ba ne ba mmapadisa aje ka mana ka Celtic a ba pala Sundowns ba pa tsen di tlo ba pala Sundowns
2: e ba mba re
0: ke tse ba ntse
2: ba pala Sundowns ga
0: ba re ba tlwele ne ba mokoganyana ba yena ga ta mokogeng
2: ba pa motla 7
0: yena ma motla 7 ga ta ba pa 7
2: mo kgwele mothatiwa ga yena ba pala
0: di tlo magatsa
2: yena ba pala rally ko ba melo ko disang ona le ka bana ka Stephen sa Stellenbosch Kechas Mailula Toronto eno jena re kwemba ba ba di bona ene le dilona Terence Mashego Durban City nentse le loni
0: Kaizer Chiefs ya kena
2: o ke nomme Mamelodi Sundowns
0: o khutli
2: kwa be gift le mba bona santse a kwetla na santse a kwetla ke le go dimela gore check bona ba tla tsho gona ba mo tekena na go e kae
0: ha khona mo Kaizer Chiefs sa na batho
2: e ke dimela ba khatala o
0: mo ha sa na batho mo twa tekena ha khatala o mongata
2: o jile bench na go etelela
0: ha sa na batho Kaizer Chiefs
2: jile me ba ntshana go etelela motho a teka nnete tsara le motho yana a subela mo di kgwana ba palang ka mong
0: Motiba.
2: Ah
0: le na ona batho
2: mo. Le Motiba ha ba pele. Ka foraetsa ha o shubela bodikgomane sa Sundowns
0: ya ha. O lebelo too much.
2: Ya lo matha.
0: O lebelo fela.
2: Ba bana motho a mathanga le balenga matha a sina malepa. Ka le balenga o matho a sina malepa le. Ha o matha a sina malepa re tla bona go wa matha fela ga sa bona ntswetsa. Malobogo Modise, Chippa United, Siyanda Ndlovu, Lamontville Golden Arrows, eno re kue no. Asako Tiwane, Stellenbosch, Inter Khutitse High, Antonio Van Wyk, Kamanaka Austria, Stopensa SV Ried, SV Ried, o re kue le ena, e monga tsuleng ke Peter Shalulile. Kamanaka Stopensa Rono Pirates, time e ka nyibo yetse e kala o ha ha hape. Ingile me hope me ga gola season e tloetse fela ba Nedbank Cup ke ne ba ba tampe
0: ka ho so ke ne team ke ho fela ka
2: ho a motho a tie ke bana lebo a piwe ba lithi siwelele no ba bale gampani lungu siwelele se re bile thuya ja se go fatso a ikona mabasa ke ba mo bala o khutlile a tswa Stellenbosch mba molokolla ke le ga Chiefs ile go lotse mashia matume molai Leicester Fort City ntso bala ja se le three mo Goodman Mosele cheba molokollotse bona tswa ka o mane ka o chipa o ile Durban City mthethele di mthiyane o kene go tswa Stopping sa Stellenbosch bohlale ngwato o kene go tswa Stopping sa Siwelele Neo Rapo o kene go tswa Siwelele Sbangani Zulu o kene go tswa Stopping sa Richards Bay ba ba kae
11: Elton
2: a poskitse re sebe o mpa o setse ya le mong re tla gopola re ke mona le ba sa mo kenyeletsang ka le mong mmoo ba tswile Melusi Buthelezi ebile ke bone gore ka go ya Stopping sa Skukuni United ka mane
0: mathate thole
2: ya motho a tee ba thate ba botsamaisitse
0: le lethabile motho o tlo kapa mamalena
2: sena letho
0: ga sa tsamaya
2: o na le batla magele o na sena letho Buthelezi
0: ba tlo mokoreno e le mogata
2: na sena letho Buthelezi motho a tee le Gilberto ya tseba ona le lo ngwe go dile ba motsamaisa
0: eno le lekwe ke lona ke lobetho motho
2: a ntsa se ba tsheti yana motho a te bongwe putsa a ben khosa re ba tsheti ke bana ba le lekile nye rekting khala kwana re ke le ka motho yo nona le ntwe ke bona ba be le patience ba ha tsa ma ya gana kong re acta o latela o gana ba tsheti ba go ba le tense re tshuile hore ha re sa etse seno ba tsheti ba kana ba mohlasela motho a te le ba fumara go ba tsheti yo le ba se ba mohlatsetse ke shebile mfanane o thwenke solothe wa Atletico Madrid le Switzerland not Switzerland tempa inana ya maoba e motho a tya buya kana Norway ai tsena le binyata ai fu senye mmidinyana ai khona uthi ba motshosa ona bele ke di death threats e fela mo sa duya yo sa bile a meile le yena o sa bile a meile bele batho ba ntse ba khalemelo a sno itse ntjina ha ile hantle ba se ba re ba tla mo kometsa
0: ke lo o kwa tsa batho ba lo ka pa ba be chile ha ho motho a tena
2: ko e ya khola ba be chile motho a tena ba ile di million ba le mona ba le betso go le bona mesebetsi ya bona kwa ntse ba etsa di flop kana go eno a batla ngo go wena o le betso mo sebetsi ngwae mola tsa ja di flop Seth Green ka bona ka Stopping sa Durban City go thuke go mo le mogoto Skukuni United Karim Kimvidi le Sonwa bo Khumalo ka bona ka Midlands ya khola bana ke ba mane ba hlatla sekona tabiso le bitso Stellenbosch Siphombude Zakho ka mana ka Iraq ke le ka bana o 20 ya ga betse ba tsara ide ra ite le bo ona le ma ga betse nya Siphombude ya ga bunyane ka mona ka ma ile mo betere ha ona bua anga ga mo tsa jo go le tshe a ke na ke ka bu
11: Mama kidi
0: kuda le giwa titi haona kutoka haona makaptena kama mutati
11: ai no man uto stive
2: ya mwana bo eh haona makaptena kama parala kweteli kama ona ka Iraki kama ona
0: haona makaptena kama mutati
2: ya lo go tlaba monate mo shimaneng
0: tlaba han
2: ai ke le bile mo fukeng kama ka Stopping sa Royal Union kama ka Belgium siabonga Louis Cook United Blessing Ngiba ka Stopping sa Midlands Selaelo ra Sebotsa Siwelele Thabiso Sesane Siwelele Bandile Shandu Durban City ha ga se ba kamana ka Richards Bay o le mo seleke no tswile bo ile kamane ka Stopping sa sa Durban City Richards Bay
0: e mo motho sa tsang stopa toka pirating mo selaya mo sebedisa
2: e ya motho a ya mo sebedisa ene ke motho a nantsa ba pala hantle ba duale ba mo sebedisa even before motho eno wa scooter football ya fihla nnete ne ntse ba sa mo sebedise ka nneteng ke raga ke ka lebaka la scooter football even before scooter football
0: pirate sa leba pala scooter football
2: e lwa le motho a nyele eno ba matha ofe
0: o tloa ka bomkhelele motho a tee
2: hai ke a bopola motho a tee hai fela bjo kgetola ba matha ofe tale ba
11: lebelo
2: da teno na ga fihla ka popo ga ena itse ha fihla ba hla ba tsho ba go itse timile ntse sa ba pala hampe fela ntho a tlo ietsa hala se tsene tsala go o tlo tshela mo motlakase ya re o tshwanela go matho feta ka mogono ntse o matho wa matho Richards Bay ba keneng a sia bonga gumede Kaizer Chiefs se pamandla ha ile tshe o tiki
0: wa
2: ke gwe
0: hana
2: ke gwe
0: kwa hana
2: e gwe ke gwele ha ile tshe oho Spamandla gwele Ravens
12: ha ne le gwele ke bena le C
2: e le C fela se G
12: oho ya ke bena mme ke be le GC
2: oho
12: e ne ke gwele hle jela na le W
2: oho
12: yeah
2: all right Thamsanga Ndelu ka bana ka stopeng sa Mkambachi nhlakani pho Ngqobo ka bana ka stopeng sa Ravens Nkaba Qulu ka bana ka stopeng sa Milford
0: ke bana malatsa mo motho a te ba re Mashiane ka go steady se tla e batla lota be
2: Mashiane ka go ile Stellenbosch all right motho a dire tla e batla ba tsudeng ke Salim Emagula ko go bana ina Magula ona na go nwa batlwa so tlo bo Chiefs di ya matla ke yena o tswile ka bana ka stopeng sa Richards Bay Salim Magula tlakwi Salim Tetwa
0: Magula ke yana tsiba tiba
2: Stellenbosch ke yana tsiba
0: tiba ke yana motho a di
2: ke yena o so tfela mo lokollotse bjale ba re Tetwa Stellenbosch a ke tsebena bo bedi ba bona ka bo ke tlakwi Salim Tetwa fela ga ta e batla motho a di na lana go o no bua ka yena a holo motho no sana ne tla ba o tswile Lindo Khuhle Mtjali ka bana ka stopeng sa Groot United Sbangani Zulu ka bana ka stopeng sa Orlando Pirates Sekhukhune United ba keneng ke Ndongani Samba Gilbani ho tswa ka bana ka stopeng sa Ashante Kotoko ka bana ka Ghana give more coupe ho tswa ka bana ka stopeng sa Pinson City Khomolo Mogoto Orlando Pirates Ronaldo Mamana Durban City Spiwe Mahlangu Durban City Atinkosi Mkaba Stellenbosch Nyiko Mobi Siwelele ya bonga ndlozi wa lono pirates ba tsuleng Andy Boyeli na ke ya le mona a di ampe motho a di a hla ka mana ga Zambia ontso to fela di ntlhalenyelenyele ke no wa tswa ka mana ga
0: Zambia le lona ya banka motho a te bonda te mulo bana iputsa go tswetsa lang ka bona
2: o re nga ntse o bua le ena
0: o ba na ntsa mokotla
2: o ba na ntsa mokotla ba o rotlo ona le
0: tshulo o tshulo a re ba hana ntsa tshele te ngwana ka
2: motho a te ona le di milione tse mashome shome zo no thuli temba ke nsa o bifa party me
0: na ke
2: ba ntso bana ba ile go fela
0: tshe ka bantse ba nka bontate mohulo
2: tshe na
0: tsa ntse ba gile se ya go
2: jalo ona ba le ene ntho e buang hape yo le bona ba rekisa bo bongwa to ba le bakana ka nye o ba le bakana nyana
0: bohulo tshe ka go
2: fela ba ba tse ba rekisa bana ba nka ba
0: tlo ba ba tse tha o tse matha ka le motho a te rentse ke le ka aha
2: a le thata motho a te
0: a khona motho a te a se sekolo ka gale bo ena ntho lungu a ikolo ka gale se bile le motho a te
2: a ke nnete motho a te ba tsuleng ka bana ka Skokoni Andy Boyeli Bradley Robla Ronaldo Lena o ile ka bana ka stopeng sa Kaizer Chiefs yana Linda Mtambo retired la hla go be ya meja fatse Mtambo be ke tsetha go tsefitile o mmone ha ja e falebo motho a social media ha o so ka mmone sa marandra mmone Linda Mtambo a ja le baga tse mana ona ja e fa na bina ja e fa lo ona ba lo hla ho hle mona ba ja e fa hana na ja e fa la le bana Mtambo hana kha ofta ofta bo no he Sean Mkhayila la tuma shone mogailo o porora mangwe le bo chiefs le bo pirates le yana ke eno ha e lo kollotso ka mane katlo mohamme se re buile he Groot United thaba monare Cape Town City le sibanku monare o rengana le yana e tsiba motho a shapu
0: monare e le bona ba ke bana ba tlo go
2: shapu a re le bana ba ba pale le sibanku le bo gampiri le dresser e chibwabwa ka bana ka stopeng sa siwelele ba keneng a Jason Clifford Marumo Galantsa Selailo Rasebotsa Orlando Pirates Thabiso Sesane Orlando Pirates ba tswileng apuyo baliti Orlando Pirates Ricardo Gosa Mamelodi Sundowns Gampani Lungu Orlando Pirates Hippy Mashiane Kaizer Chiefs re buile ba molokollotse Nyiko Mobi Sekhukhune United bohlalengwato Orlando Pirates Neo Rapo Orlando Pirates Sam Kilozwane Kaizer Chiefs gape moralo Amazulu mabra PCFM ka bana ka stopeng sa Stellenbosch ga mathe sino tloro kwa iba Chipa United ke ba keneng a thabiso le bitso Orlando Pirates tla kuisana mthetho Richards Bay ba tsuleng Esli Cupido ena bo ile ka bana ka stopeng o ile ka bana ka Israel stopeng sa Kiryat Yama Kyle Jagins o tswa ka bana ka stopeng sa Durban City Khomotso lokolwane Amazulu go ba melokodi sa Mamelodi Sundowns se tshofa tsoma basa Orlando Pirates ya ba molokolo la teng ko simkaba se Khukhune United Omega Mdaga Amazulu thaba molodi sa Kaizer Chiefs Mthetheli Mthiyane Orlando Pirates a se kotiwane Mamelodi Sundowns mvara o thunji Mthiyane wa matseba lebo what a bola yo ha wa tseba di skill o mfana motho a mpe mmona mo re pitch FM ha ka fetena ya se Khukhune ya onka mfana na o thunki wa Orlando Pirates nomtelle wa goalkeeper ka mo go ditabela ka team ba go pitch FM ene ke o kuntsotsho ona le motlang ona le melusi butelese ona le motlang motho a tiana ge e bona e bapa nna nna ke hopotse bapa di tsalikiwa tse tsena di na le khanya ya batho ya ba tlokwana mona ya gona le lo le Messi maqhekwana mona re tloka ho etsa khang ka bana ona le motlang
0: nna ke la taka etsa motho a teka ka nita ke na e kena ho tlotse ka ntate molume batho ba na le bana le ka tsaka ba di bapa motho a teka
2: 6 go fela motho a teka
0: ke le motse ka 5 10 15 20 25 30
2: e reng ka 4
13: ba itena ho kape ka po chaine na bana le botata ba itena ho kape no mtelle eno akho ha ke sa opola na ona ba ebe ile ba ke tsona to tse ke di gataka se o tlhaba ga di ya tsho
14: o
13: tsena da piece ro fumela mo phasa tla ka comment e mo ho tsika group
14: e o ba
13: ha tsena go ngwe be ke itlo la ke tsia fela
0: mo tla ke dikile ga ngwala mo bana empa o sa tlo komela fela ha ke ne ke ngola ka no ba le ke o bontse mona ke bone ya ntho ya madala ona e bone
2: e ya motho a tee
0: ya ke bona ho ya ntho e bona ana ke ma motho a tee ya ya marala e bona sirino
2: e ya motho a tee
0: hake
2: ke le ka bona o tloa mo mo no a gabile ka yona o se
0: e ya sirino motho a tee ka ntena two people are finished e batho ba fedile o e ka yena ba motho a tee ke tla o bontsa fela e mo ile nka ngwala te mo ma yo ke na mang fleet ene ba le yona
2: ke nne te motho a tee a tsa ke she video tuno ya number 10 ya ya mayo ke ga e khona bana
0: mala ha ho le motho a tetsela mo ntse
2: e thala e boela mo sehlolong
0: ya
2: e ya motho a tete
0: petho
2: wa bona na mo kae o ka botsa le bona ka go le mo dikeng ntate
0: no e thala e boela mo sehlolong
2: e o ka go le mo dikeng ntate yo
0: a ho le 32
14: no ha ke na hana nka go le mo dikeng ba ma 45
2: o thola ile
0: ha 45 monna
2: Mutino o thohlaile
14: 81
2: Mutino o thohlaile 1996
14: Jowe
2: 1996 Ke metse mashumeng a magagona ba
14: Amen
2: Ha re fete mabre PC FM go bontsha gore sopa sa Kaizer Chiefs o thontse tselelekisa e mfana no tweng ke langile ihle bona lana go ene ka ba kwa Stellenbosch ke wa di hlabaleng nyane nyane bona lana go ene ka ba motlwetse empa ke eno hape e buetse e gotlile taba eno ya ha mabre PC FM me re tabana he horna tabaritla tsa makatsa mafuta ofeng re ke etse tsena fe re kwale tsa mo pare fatse re tla bua ka tsona ho re ba ditlota di bapala tsa tsin la osane France le naha ya Spain ka mo go di tabaritla te Spain ke ngwa dina ha tso ke a hola motho o sheba o bona hore di organize di monate di monate ba bapala ile team ba kopane ha bana di ntotse ntseng a tsa mehloro ka mo go di tabaritla te France sa le matha ya harela batho melala re tla bona he horna ba tla ba pala jwan le bo
0: mbaki
2: e motho a te ba ba tlatseng ata bona ba ba tlatseng ata jwale re tla bona na di tla matha jwan e re tle go bontsha fela mo Breakfast FM ka pele ka botla go tle go bontsha fela hore ka kapa ke ena sehlopha sa Kaizer Chiefs e leng their former striker Shane McGregor o bile teng sehlopheng se le between 1987 le 1994 jwale o buile ka nnete ka taba ya Kaizer Chiefs ya o se be monate le mo ntsena tsa morao o se happy mo hopeletse ding jwa le ore the new away jersey is very similar to the iconic one mona o bua ka jersey yana entle o e bone lebo ke gola batho ba tla sheba ding thotseng a tla
0: ba itse a tloele
2: motho a tee ho latela gona ba yentse ba ipapisele honestly speaking ding thotse o tse ba di buile ntse re di bala mo be ke ftile wa e bona lo wena Nation McGregor o buile taba engwe the new away jersey is very similar to the iconic one are it reminds me of the good old days when the club could score goals and win games na le hona ntwe no ba reng ibile le culture bo zolo etelle ntwanyana tseno tsa gale jelo hore now o reng when the club used to score goals and win games or now they can't bokwana hore now they can't when they used to score goals and win games hore they need a miracle they can score goals but now it seems they want to strengthen the defense how are they going to win games if you look at the players they have brought in are its defenders and a goalkeeper.
0: A yona taba motho a te e timine e kogea yena man. I call.
2: Welo Miguel. E ya motho welo re e re re kwa le mabra PFF. Ore we are not going to see a Kaizer Chiefs if they are defensive. The Chiefs who wore similar jerseys were featured and were feared and respected for scoring goals and putting teams under pressure. Jwale e re tla bona he. Na o se bitsa ba ene motho a tlantsa re defender se e sa ine ya le mong fela ke maloisana
0: e ke ona fetsa le defender
2: it's a good sign e sa ine maloisana yana la re o steren boshe ha tlo re nywa contract le goalkeeper ene ile nye tswang skukuni ba ba di fair
0: fela motho a ti
2: ene o tswa bana ba itshwalla le nna le boitsi ba se ba sna di team ba sna di contract
0: fela
15: ba
0: bang motho re se re metse Toyota ka a motho a ti ba to ba go kwa mahlwana ka mahlwana ke tsana ka gore ba le we be to thought I could not next as
2: 605
0: Power PC FM I'll go by happy apple sunny 36 dimension afternoon drive now let's go Mr. Jojo BWTZ bye bye
15: ba be re sebeditse a re kopedo sunny le labopedi bekeng bye bye.

0: Coolside, Dilane Atheuza. Ka mona ka first day, second division, ho nyoloha tse ding hape tse nne. KTA ya nyoloha, Drop Zone ya nyoloha, Parabai ya nyoloha, Le Chaining One ya nyoloha leo. Ebe re tlo ba le di-playoffs, Bra Mike. Di-playoffs tsena ke tlo ba Bakwena le Phahameng di tloha ka first division. Marabela le Gate Invaders di tloha second division. Di tlo otlana mono re bona na. Who's who in the zoo?
1: Who is who?
0: Akere, you see.
1: Who's mang ke mang?
0: Akere ga re wa bona. Bra Mike ebe ke na le tsena tse fokolang tsena tse tswang Bothaboteng mona ntate. Ho na le team mono ke bona ntjha le yona kapa ke Matlao kapa Matlao. E ka ba le 18 ha Matebe ebile le 17. Busy Pass le yona ke bona ke team e ntjha Green Light ntse di ipa butle le yona tjena. Busy Pass ya 14 na Green Light ebile 11. Moscow e ne bapala le Dikganya. Moscow ya ntse mona e mpe haholo mona. Russia. Moscow ya 13. Ha Dikganya ebile le 12. Ha Isa.
1: Mabre PCFM, Hai jiga jina he tla jiga. Ga tsela e batla nye fapane, batla nye fapane. Di ntwa di kopane di be mona tiri be ka ofere jolo wa bona. Ye. Jolo mo fere fere ona lwa. Fere mo fere fere. Ona jolo mo re PCFM. Ka mo khodi taba le ka tenga ba ka so pin sam zamane. Ola o sheba. Sam zamane o sheba ka mane he ka bo kwetlising ka mane. Sa lo ba le ditaba mona. Ntato ko koropa ga sito o bua empa. He la bohlano ona re kopano. Ke yone e tla keta tsose re tlatla re bua tsohle tlatla re bua but no se o ntse o bonagala gore na moya o batla go fokela kae ga e le gantle se kang se ya e tsala ka mono ke se feng jale a ko re nke re monke o la gare tla bua tsatsi lena re nke re monke ge re utlwe gore na o tla ba teng kapo o imetswe mogolwane wa ka ka moo ka nna ba o imetswe mogolwane wa ka ka moo go ga kere mogolwane wa ka ka mono ka ba gopola sebata ya sebata wa Maphodi FM ka ba opola sebata ka mane ka Maphodi FM ya ke re batutu ka mo a mo opola moholwane eno wa ka eno sebata ya a ka re moholwane eno wa ka ha bua mona o tla utlwa re ya na le motho motho yo mo le mongwe mo opola ka ka nthotsa hae mo opola ka nthotsa hae mo re Pitch FM le re tle di bone he gore na ke a mo fumana ntate kokoropo kapa ke mo fumane ka re sentse ke tla mo sokolola ga e ke tla bua ka jeno ka mora meeting wala bohlano go ditaba di etsa hale ba le a ke tsebe le hana re he ntse ke le ka Africa borwa ka mona ona lwa la re ntse ke le ka Africa borwa empa he le ditaba tseno tso di batlang tla be di hlakile a holo bo mmanta akwa tla be di hlakile a holo bo mmanta akwa ba le ntate re go tlwa ke mo sokola ka lona lwa ga ke tla mlata ape ke o lata ape ntate kokoro ko lata vienog vienog lata vienog ke na o tshinda
2: ditheko tse sa hlolweng di se di le teng ha okay furniture fumana sehatsetsi sa Hisense 223 liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499 mme o boloke 600 kapa boloka 2500 ha o reka bete ya 152 centimeter Luna Neria pillow top queen base set fela ka 4999 Rekela lebenkeleng ha tsipa entse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha ho Chakala 16 Park, 2026. Tlasa dipehelo di ditekanyetso.
3: PCFM e utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair. Ka la 29 August 2026. Mane ba wa. Dintlha ho disatla. Thea tsebe.
4: PCFM, your pulse, our beat.
3: PCFM e utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlha ho disatla thea tsebe
4: PCFM your pulse our beat
1: ho tsholo he mo re PCFM ka bana ka ba wa di 29 August Vintage Affair tla utlwa ya dintlha kholo rena dipatala ba lo re natifisetsa na ke bo mang a ile ntle ke tshwe ke re tla fumana na go ngwe batho ba baholo go batima monate e ka batho ba tshwallang go ja monate ke bana ba ma 2k fela ga lebetse gore batho ba baholo le bona ba ka ja monate ka tsela ya bona e fapaneng le ya ba batjha tloa fela ka ba tla ba thabisa go ba che a se ye re batswadi ba rona ba tswe ba lo ja fela skos maphuma aba motsebi bile aba mofile aba motsebi bile a ke re maphorisa ke eno ba gae mama police eno a hao yena so bana le batho ba bana ba ile ngore ba ile ba ba jaivisa ba ile ngore ba ba fa monate ka tsela ile ngore ke yona ya makoya ka ba go di tabela ka tembo re Pitch FM re ke tshe tshena ka ba tla go he ke bona gore na ha ke atle ka ntle ntate go koropa tsela ntse ke ke mong ka yona ka mona mhlomo nke fa pane ha bo no re na skipane re ke mong ke re ka nqina he mele tle ke tshwa ke ga hle o tshile di baki kala go nona motho o tshadi ba ke ya bale ra che ka go tshile di ba ke ka nne tehle o se ile zola tlar se ile zola o zumbile ka ba go di tabana ka tema ba Pitch FM tle re tshoge ga e kona ehle o bale ile tlar bale ile tlar ba Pitch FM ka ba ka stopping a samzamane ba tla utlwa fela gore na ka hlong ka mane na boetsala jwa lo rena e di ba paritse ke nang di ba paritse ba ndi ya tswa ke di feng ka hlong ka mane boetsala jwa ngo ba ona tshwa re tate mo khotutla tang ka mona o latela gore na o tshwegelwa ndo le ga bona o raiko santa dimo khotutla di le baya holo lwale di le baya ntate le sloppa ga bona o raika go tswa dipheto tse itse lo go utlo rena yebele yebele taba tsa go mohlomong re be se re sa utlwane ka taba vision ka po re be se re sa utlwane mohlomong taba ntse di contract kana tsona taba tse leng go tshwanela gore go bona gore na di sebetsa ka tsela mo fetofeng empa hemo re Pitch FM re re tsetse na a tshile ayo ntate tate kokorop ay khona ehle ne te sala ne re dumelane yena hore re tla tshokela ka jeno mpa he ay bona la Ronaldo tsinga tanyana ase motho aba le yanga bobebe a khola boimetso mogolwane wa ka ka mono ntate kokorop ka mona ka stopping samzamane o tswa ka mona ka mogotlo ya ne ya ay tsa ding mabra Pitch FM tsa teng re tla bona ho hea hore na re tla mo fumana neng ntate kokoropa re mo fumana neng a go re nke re hleka mane ka o sohle rutlwa na ka tendi tsa marwa ei sohle sohle ila ba le korso mona ila ba le korso mona e ntwe ka korso ntate amra mo no ibono go bateke ne di papa tate keketse
5: mogolwane wa
1: o petselwa
5: Amonate
1: mona ola ba le khosi mona wena ntate keketse wa ba le khose ba fihla ba paritsa timitse ding ka mona ba so thuballa ba hey ebile o na le politiki tsane tsa gore na rale hehe mosebetsi motho hehe bolo bla bla ba le ntho tse ngata empa he ke le ka bona gore ka morakhose o go phethelwe o la bitsa kapa o kopana le beng ba ditimi ka dibapadi tse e leng go dile tsa khose mono ka go wena go sebeditswe jwang maemo ke a fele le fumana ba bakae le eme jwang ngwana lwane
5: ngwanantate tle e re ko o dumedise ngwanantate ke dumedise bamamedi ba sealemoya ngwanantate bookamedi ba sealemoya ke tshepo le okeketse ke ga dipatlalatswa LDFF mogolwane wa ka nnete e sale ke gore ditaba tsena tse o buang ka tsona ha re bua gore bana ba basotho ha e le nnete e sale bana ba ba teng koseng eno mme ga jwale ga ke bua le wena tjenana ntate modimo o tlhonolofaditse mogolwane wa ka ke batho ba kagolo ya LDFFC ngwana ntate jalo ka go o bolela tle nnete e sale wa tseba gore ka ga bolo ya maoto ngwana ntate ga o se o le jalo e ba re tla atamela ditlhopha tseo bahlankana ba neyang go tsona e le gore ditaba ke di tseba go phethagala ga tseba ko jetse mogolwane wa ka e re ke jetse basotho kapa bamamedi ba bolo ya maoto gore re ntse re le processing eno ngwana ntate ya gore jwale he e be ntse re buisana le di-team mme ke kopa gore fela tla ngwana ntate e tle e ha ke qetile gobane nnete e sale tlhia ke so qete ke di-process tse telele ngwana ntate jalo ka go tseba gore le setlha se a qala e tla ba di-training ka ntenana e beng empa he so far so good ngwana ntate taba tsa ka ntse diloka gotlhe mo ke tsamaileng ntle le gore ga ke so ka ba ke qetela ke tle ke boele ke bua ka taba tseno ka o fela tsona ba feleletse ko fe manane a bona ka o fela ngwana ntate
1: Alright, ha ona tseba ha re bue tabeng ya technical team di le melwa ke bone diphetho di teng mo
5: mholwane wa ka technical teaming nnete e sale ke hore re ntse re le jwa go bana ke gona ntwe ne fere fere ka ntse bagati ba bolo ya maoto ke hore go la ba le nako yeo ke gona go la ba le nako yeo coach ntate malefetsane phoko a kileng a ka tlhaka mane le ka go LDF ladies e ne e le gobane ngwana ntate e le taba ya gore jwale ga ke re wa tseba kapa basotho ba tseba botlhe gore ntate diphiri le ntate letsie ga ba na lengolo la a
1: license
5: eya ntate jwale ga o le tsenana ngwana ntate time tsenana ke ntwa e leng gotolo ka go tseba e ba re tla re lehlanya le ya bokaneka gobane nnete sale o na ntse a le ka go bona go fitlhelela gona jwale tjenana jwale a tlameha gore a gotlela ka teaming e kgolo a tla tsebe go tlolokisa team e kgolo jalo ka dibapadi tsae se di le teng mogolwane wa
1: allright ga ona bothata ga ona bothata
5: go tlhoa monolo technical team ngwana mme e ntse e le ka tsela e lore e jalo e ntse le ntateng kgetlwa o teng tlasa ntate malefetsane pheko mono ka mo go tshwanang our goal coach keeper se o ntse a le teng le ena ntate gamakao a cha gona ntho e tšhentšhileng ga kalo ngwana ntate ke a gola motlho mong mo re ya re ya ela bata ba go jale LDF ladies le yona ka mo go tshwanang e tlameya gore e tsamaye mme ga e le jalo nnete ya modimo ke gore re la ra fumana ntate Dube from Zimbabwe ke ena a tshwereng team ya LDF ladies a jwale mogolwane wa
1: o tlhakile ntate ke tshegile boile a golo re tle go founele leng o ka fumana tseo ka o fela
5: mogolwane wa ka o ko tsena go nna gagolo beke e tlang la botlhano kapa gona mmanta ka motlhomong ke tlabe se ke qetile di-transfer ke ntseng tengwe le nngwe ka tolaka
1: ga monate fela ntate ke tshegile boile o menagane Ha monate ngwana ntate. Ha monate fela. Ke mabra pitse FM ke metsotso e mashomo ra ro 100 le mahloka mara ho hora ya botshelela kgaitsedi ya ka Jano Santse le teng ka kono bakeng sa ho fa di se ntlo a la ntle ditaba tse felletseng ngwana lwa ditaba tse felletseng mabra pitse FM ha re ya ho yana he a ho ka hanye le lefatshe ke Wikipedia ke selungu ke lane di day.

0: Kiss FM shabara ka ke metso ele shumele metso robedi anta ka morao a seng kamora mabara Kiss FM pele o horwa ya bo super kona ntate group nga tse go bedu sentse ke le bo jolo he mabara Kiss FM ga itse di ya ka jane ka ditseba tse ba diwang mana tsa ka lotsa 6:30 ka le lebelas nyo sma ka le ya ka ding mabara Kiss FM o go le ka mona ka mo ithokwang ka mona ka dithokong ka mona All right, hi, Mabra PCFM, I connect, ke di tsena fela ba ndae ona le tlhoyana engotlang ga mona tlhoyana engotlang tsena tsa maboteng tsena ntate di a tshwela di tshwela ntho tsa senyesimane mona di tshwela ntho tsa senyesimane le wale meyaena e batanga gore tsena ntate go tlhoka e chesang fela meyaena ha o le tsena mabara Kiss FM ya go tlhoka e chesang fela ha o le tsena ka nnete a kgane e go tla ka difuna Laetsa statement ka mona Thabang Malane beke tse pedi tsa go feta ka nnete ya etsa statement e seng ka mona empa mane Facebook o la ngola ka nnete la ngola mane Facebook mojita mabara Kiss FM la ngola mojita ka mo khodi tabadi ka teng la ngola ka mo khodi tabadi ka teng mabara Kiss FM ka nnete ga iko o tlile ka mona ka sphopensane sa African Stars ka mana ka Namibia ka mana tsetile motse ka etse pedi ya o tlile motse pedi mabara Kiss FM ka mo khodi tabadi ka teng ya o tlile motse pedi ka mo khodi tabadi ka teng le lo tloetse he mabara Kiss FM ba le ha re tsebo na stop station o tlo ona le ke kae stop station o tlo wa hona jwale hore na ke kae mabara Kiss FM ba le he re tla utlwa hore na skipa tla utlwa hore na tabadi tsa mang ka tsela mabara Kiss FM Thabang Malane ya le di ngola mona ka nnete etsa tokomane mona e bontsha gore video na go ntle ka mane le tsohle tsa hai ka stopeng seno gore na di tsamaile ka tramp tofe mabara Kiss FM ya tsamaile ka tramp tofe ka mo go di tsamaile ka te ya ke itse tsena ke bona fela mabara Kiss FM ke itse tsena fela ke bona gore na tabari tsama lwa ya tabari tsama lwa nam jita hana he o ne ja otla la mo fito feng hana mjita o ne ja otla la mo fito feng ka mo re mabara Kiss FM o tselo ngo holo ka nete la motho wa moholo ka nete ya re to the chairman technical team my teammates and supporters are as I close this chapter I just want to say thank you for unforgettable two seasons at African Stars it has been an honor and privilege to be part of this club Thank you for believing in me, supporting me, and sharing this journey with me. Through the highs and challenges, I have grown not only as a player, but as a person, also because of the people around me. And to my teammates, thank you for the brotherhood and the memories we created together. Technical team, thank you for your guidance, trust, and commitment to helping me improve every day. Chairman, thank you for giving me an opportunity to represent such a prestigious such a prestigious club and to lovely supporters thank you so much for always being there with us in good and in bad times I live with nothing but gratitude respect and appreciation for each one of you I wish African Stars continued success and I will always look back on my time here with pride aris ke thaba mmalane ka mo khoditse ba dikate nna le ntse ke le la sebedi senje bana o mntita ona sa sebedi sa le buane ha kwa na le ana sa tse ba jwale jwale re tla utlwa rena next move move go fe ke re bua le ena ne nne mmona jole re tla fopa he go utlwa rena taba tsa majwa ya re tla fopa go utlwa rena taba tsa ka tsela mo fetse mo bra pitch fm tsa mfanelo twinki thaba mmalane mo bra pitch fm ha ke tsebe mo bra pitch fm season 15 e kadile ya fela ya e kadile ya fela ka nete mo bra pitch fm e kadile ya fela ya nko ke sepha sa dijabathu jabathu ntate ma didiana ya tsamaya a qeta ong ka liki le kenyana a supira ka mane ka Durban sepheng sa Golden Arrows hore o tla assista ka mo lwale re tla bona na o tla sebetsa ka tsela mo fetofeng ho entse diphetolo tse kgolo a holo ka potsengata ka mane ka sepheng seno sa dijabathu ke o tikina ga bona ya tikino nna le binyenyetsi ya hore ka he press ya bona e tla ba tlwe ya fela he ai kona a di etsa la tabatsilwa di etsa la tabatsilwa lo ne di tshosa tshosa ka nne to latela hore na se ba haileng se lopa sa di jabathu ne tshosa tshosa latela hore na ba se ba haileng jwa lo ei amma se lo motle tjena ka nne te tabatsa bana di tsama hantle tjena ei shu tseno di ka etsa la tla ama di bapadi mo di bapadi tsengata di ka nna tsa leba lwa ka nna tsa leba ka mo khodi taba di ka teng mo re fisi fa ka nna tsa leba ka nne te jwa le ke mo na di tabatsa jwa lo ketelletse ka nnete di bonagala di sa etsagale tseno tse neng di speculatewa tseno tse neng di speculatewa mme ka nete ntse re tshepa he orae ditaba di tla ba monate jalo ona le taba e nngwe monate ke buile yona ka yona le basdene atho ry checkalution ke ntho ya mosebetsing o mollo o monnye ga re ntho eno ke ya mosebetsing o mollo o mong e leng gore ha go ntse o sebetswa he motlhomong o tla nne o be le yona taba eno ya gore mammanye ka re o moma beterenyana o moma bogobe bo beterenyana ka gona a e kgona moferefernyana o ka nna ba teng between majita ka nna ba teng between majita o tlhokang gore ya nang le maatla a nna directe gantle fela directe gantle fela ore e bašwana ba yeso ga re tsweng le mona e bašwana ba yeso le ga e ba mammangwe moma bogobe bo botle empa he nnete e sale empa nnete e sale banna ba yeso ke mosebetsi basdena ba gae le wena mono mo o leng teng gotlhe mo go sebetswang mmo batho ba tla nne ba lele ga ba bona go na le e leng gore o mo mabetere mo bra pitch fm ka mokgwa di taba di ka teng ya ka mokgwa di taba di ka teng le ke re pageng ya setlhopha sa ditshetlho football club jule ba tsebagatsa ka e mongwe wa dibapadi ka nnete he ya seng a fetile ya seng a fetile mo bra pitch fm empa he pele ke ya ka mono re ke etse tsena fela ke tseba gore ko tla ditaba tsa ka ke dikwale ka mona mo bra pitch fm ko tla ditaba tsa ka mona he ke tseba gore ke dikwale ka mokgwa ditaba di ka teng mo bra pitch fm re ke etse tsena fela ke bone re ke etse tsena fela ke bone ka bere ka batla ko mo bra pitch fm na ntse ke hopola mona mona he ke betsa ka mmamona ke tsa ne ke re ke ya tabeng tsa setlhopha sa dijabathu empa icon icon ere ke itse tjena mo bra pitch fm ere ke pota ba ntse a le ntho e ke sa kang ka e etsa mona e ne ke sa tshwanela e be ka nnete ga ke a etsa ere ke itse tjena ke je mmamona ke itse icon ke mona e tlhile ke jile era mona ke jile era mo bra pitch fm mona ke jile era ga e le gantle ere ke itse tjena fela ke lokise era ena ka ena o setse metsotso ka manyo re bong antle mo bra pitch fm pele o gora ya bosupa mo bra pitch fm motsotso re bong antle pele o gora bosupa mo bra pitch fm ka mokgwa ditaba le di ka teng team number one
1: Soldier
0: ke mo ye mona ntse ke jile era mona ke ga ke jile era ke a hopola go ke jile era e thata mo
1: ya yeng Soldier a o motho di era
0: a e motho a era Soldier ke ha hona hore go se ke hopola ba nne lo yena sa tshadi ka mana ka itile itine hore ha hona go Soldier ka hapa award ka ditaba tsa diski ire ha ke buile yena ke re ena ke phoso e kgolo
1: Mamamedi a ska tsenya hona le mo ke leng ga bua ke re tshe ba tse ba hore o motho le ditalenta ya le taba o ke la ga bua hona tsa dileno televisioneng e la ba taba hore a se re bui jalo go hana go polang ka ya no ena wa le ke se tlhalase se se fapane
0: e ka mona ka PCFM ka mona go ba mamedi ba PCFM ba rati ba papadi ya bolo ya maoto bona ha ba soka ba utlwale ha bona te fela ke le boa go bona ha o lo fela solja mpe ke di tabeng ba yelo yena ga na le taba tsengata mpe ke ho le ntaba mona skibe ka pota pota di tabeng tsengata e solja ke ta ka le ka mohlamonene ha re o tseba ha re ya o tsebella mona dipapadi mona le nna batho ba ntse ba ntsebella dipapadi tsebele o japina o japina o japina o japina ne ne ne ne ke bona o so hlama ran ran o thabo thabo mthibo rakgomo ke yena o nka e gaumona o e fua ke ba bang ba ka ntla ae bo ne nneng a rerere ge o bona dipapadi mona o se o betsa ka camera ga rerererere ka di-vodacom premier league awards ka mane ge bona o se o bitswa go tho e mongwe wa batho ba etsang gore mosebetsi o be bobebe papading ya bolo ya maoto mona ka mosebetsi wa gago o se o fua gau o ko go fele etelo ena gorena motlho mong kalong ka mora ena a pina o la ba le pono e feng ya ba o etsang o fitlhela mo mogeleng teng
1: so ke ka gola jalo ka o se o lokodisitse ditaba ka masethe a magolo go tla nnolofalela gore ke bontshe mosotlhogo ke a gola go tla gopola gore re ne re le batho ba bangwe be e leng gore sepikakeng tsene sa mmino re ne re leka ka maatla re ne re leka ka gose gore re barati ba mmino ka kakaretso ka gago naga ba re bone ka tsela ena ya di-video o ta gopola go bone nneng re la ba rakakarang ka leeto ra ya bo aforika borwa kwana ra gatisa di-video ra futa ne di bapala thelebišeneng ya naga di bapala le ka aforika borwa ka mane ga e be o tla gopola
0: a ke gopolante solja ka bo 2010 o ne o reng ka mona le bo snizo le bo tlhoxe le bo palesetra re ya gauteng kwana ke a gopola one re sebetsa le kapo o ne o sebetsa le braeng ya le black american ka mone ke ena a nageng ka di-video ka go toropo ya gauteng re matha godimo letlase o sebeletsa taba ya quality ke di gopola ka go fela taba tseo
1: sone taba yanong ngwana mme wa gopola gorena e ne re tukela ga kae kore ne re lela ka tsona taba tseno a mpela kare ntho re e le lebisang ke boleng bogantle jale ga fela re ntse re sena tsona ka tla nne re dile re tla ga mona aforika borwa mona ntse ba resecha ba etsang mohomong e la re ka mora gokutse mono ya ba ke boetse ke gutela sekolong full time ngwana mme ka tla ka gutela ditlhopheng le ka mane ka university so ke a gola nako e tsekela yunivesityng ka mone ke yona ntho e lampha nako ya gore ke batlisitse gantle gore na banna e be ga e botla gopolane re bua yona taba ena rena ebe banna ke se beterenyana motlhomong gore motho re ipatlele thepa e ga e di ka e batlela e le gore ga e kwa tlempe re etse ntlo tse ga e kwa bane ga se re le mono re e sebetsa wa gopola solja nne re bona gore ga ntse di janto tse ordinary gore nto tse ntsere kesetsa ke mpa e le gore ntho e tlhileng re fitsang mone gantlentle ke thepa so e kadile gona mono ya motho ga a ko e batsa thepanyana mo mong cameranye le ngwenyana ke tsedinyana ya ba di a kena se se tla bantse mone go tla nne ditaba tsa bo manyalonyana jalo-jalo batho ba sentse ba tseba gore o motho adine ore gate video yane gago yona video tseo tsene re ya kwa ke tse dintse neng di etsa bora batho ba be le tšhatshelelo gore edidieno o ne enka kae o ne enka jwang jalo-jalo ya nthuta gore ntle le taba ya eno ya go arabela tlhoko ya rona o sakile le basoto ka kakaretsontse ba na le tlhoko ya mofuta o lwalo sa e beela kenya yona tšhisena ga ere ke ba setse pedise thago ke bone gona re ka se loke ai solela batla e le nngwe a ile mo ga ga tse pedi ya re se tle le waya waya ntse le bona ba sotho ba tsietsa mo tsiletsiono ka mme ke ke ana ba bona fa pakane ya ba jiti ka u jwale ya ba ho be tsho ba le taba ena hore ke hopola le bolo mo la so ja mo solana se tla ba bapala ba bapala na go tili le le sheba ke re a tse pa se le tse motho so le ka ho sheba ntho yana tse mmalo ya le ke bona ga ke ne ke tsena le se khe ngwana mme ona le khe ya dipapadi mona mo re se bana ntle go boholo ha se loko ke gona ba ekadileng empa o ne o tseba gore batho ba bangata ba ne ba nka di-camera mme le batho bana ba ditsikina tse ngola mohlomong a ikela mono o tla fitlang ka naga tse pedi tse tharo fela tsa tsebangwe ke tsa koranta ga a ketile ga o sa itile la shebelela bona ga e le diketsalo tsa bolong mono ka o fela e be re tsebe letho ka tsona haholo bang ntse re tseba hore thelebišene ya rona e ntsesa gadi dipapadi ka kotlolong taba ena ya qala gona mono gape ya babatlhatse pekee sena go dipitsakanyana di latlhela a ikgotsa ba legatso la batho le a tlhaa ka bona ga ikgona actually go na le lenyoka le legolo tabeng ena ele re tswelela le ena gore gona jana ntse le gore ke a o kokela gore ne ke bapala bolo che bona o ka nna tse ba bane re atanelang but motho e mong ee motho e mong ga a tsotse ba go ga ke tlo tlanao matlhalosen jale ke re ga ikgona e le gore ke ntse o duetse tsona le share e nngwe mona ga bore ke re kalelele re rekise bolo ena ya rona ka tsela ena ya ditshwantsho ga e reke a setsa gore re ga ntse re lebisa ena ya thelebišene obane jale yone e batla e le tsejana ke mo taba ena e lae ba e qadile sole ya bantho ngwe lengwe lengwe lengwe le rausie kemle ke mona mo re leng gona teng ke nete mmino o le ga tshwaratshwara ganyane ka nako yane ya covid re fumana gore ei jale mokgwa go di-show leng kao fela di bakusimanyana ke gae e re nne re iphathanye mona motho o le tsona teng taba tsa o se di itsa eng kao fela ga ke e setlile le gao bue go fitlheletse tsatsing ena sotse
0: jale a ko o tsho soldier a ko o tsho soldier o sebetsa ba ngwana bale every weekend o tswile wa covera ka camera o tla dipapading tse kao fela kapo o tla lokale moo gagolo bjale o na le o lantjwetsa motlhang ono motlhamonene Vodacom Premier League watsa goga bjale o sobile o na le tumelelo ya go gotele ka ntle ka mane papading ya bolo ya maoto
1: gona jale soldier le ga o kena marangranga ka mono ka bona batho ba bangata she ba tsiba gae bodino bomang le ga ba welcupong e menya melaetsa ke ore le ga ntse a le kwana re ne re ikokela fela gobane e fitlhile le mosebetsi mmogo le bana botse ka tsela ya gore Aforika Borwa ke yona ntho ena ya gore motho o tla bontse o ya se wena o a tseba ore e sa le motho le ka o phusa ka maatla nthong ye re e ratang re re phusa ke ba dumela gore ne ke tloa mona o dumane ke ile bo p e kwana ke ile bo kae kapa kae mo e bang motlhomong thimo ena ya rona naga ya bapala kapo ke ka ba ya basadi kapo ya banna fela tsena ke lo sheba fela gorena batho bana gantle ba sebitsa jwang batho ba tsa okutsiki ile bana le tumelo ya gore a ona na le motho a tsa mofa letonyana kapa yetso ba sa tsebe gore nneke ke a mone ke a dise kapa kaeng ke save ke sena le gore na ke leetsa emba ke le ntho mona gore ke utlwe ke utlwisisa gore ga e betala ena ke le ka e fumana nakong ena ntse re etsa di-video gore na batho ba namana na theoa amerika kwana tla mona ba sebeletse nngwe ya television station ya Aforika Borwa mono ba mo lata ka ditsebo jale le rona re etse re ya mono go tlakile go na le ntho fileng le go a nne o atamela ntho tsena ka tsela e jalo e etsa ke ya mono a ngwana mme go ene nyane sebetse gantse ke ya mono ba mpontsa ka ae kanne ke tsene sebetseng kenye bebile Aforika Borwa mono o ditlhokela fela gore o bona lethepa ya mofuta ona lona gobane jale ke sebetsa le di-thelebišene tse kgolo leng kao fela thelebišene tsena ka botsa ka mono Aforika Borwa ka mono ngwana mme le di-publication-e ka ba tsona tsena tsa online leng kao fela le gona jale ga ke bua ga o bula marangrang a tsona le tsona tsena tse re di shebelelang TV ditšha dikanale tseno tsa football ka mono tsa Aforika Borwa ngwana mme ke ye ga ke ditsile ditsa ke bona sesara yaka ke gobane jale gobane jale ntho e re etsang batho bane e lare ga ba ketsa mono baseba ke gopola gantse ke kopala le motho enang ke tare ga fetsa kele ke a kompense mosedisi ga wa kena sport gallery a sheba sekare ke tera tseo dinka ka kanaka ena e o etsereng ke nentse ke tse bodia nyenyananyanane ke re ee a ga economore e tlile o na le neo ga o ka fumana ena tsena tsa gone kore ke ntho o ka etsang a bile ntse tsa yona nako eno are ga ona o tloa moo ga o ka wa batla thepa ena o ntetsetse ganggang yo hired gore ko o betsa jale a ha ebe o sebedisa thepa e o ke e bonang ke motsweetsi wa gago empa e le ka lebaka la gago jale ka mona re batla dieke tse itseng boemo bo itseng ga o ka fumana thepa e tseleeeleeleke o ntsetsetse ka gore ne be letsatsi fela le tla samang ka gauteng ke ka batla thepa eno ga ke kgutsa are palama sefane o tle gona ke ena cape towne re tlo sina contract ka palama ka cape towne ga ke kgutsa ka kgutsa ke na dilang jetse akae fistate ena ka ofela gona jale ga e sheba kena soldier fistate ena ka ofela telenetkenete le bosoweti nte ke sita le bopolokwane le bokae bo dijadia chiefs le pirate le bo netbank ga ke sileng ka nentse ke tlhaparile papadie bate tsotlhe tse e tsalang fistate mona e ka ba rugby e ka ba yona football go na le batho ba ke sebetsang le bona contracted accredited ke season ya ka ya bobedi hona ba le ke unity accreditation ya sizinina tsa dilo sizinya ka bo ga go di tsitsa le batho a le GSL ke tsa mosebetsi o tswana ka kwa no ka ga gona la gato la basotho a le tsongwana nne ene ha se ntho mona go bang gata go bana ke di mtshibo ba ga tsamotsedi ba bona ba ba ma ba di ja ba tsene go le ba bang ga ba tsene lo ba bana bo bang kopanya le mosebetsi ono ba itirela mosebetsi ono so mana ka mpena ke ma yona ke tsela eno ke se di tsang ka yona mwana nne o kutlela hona jwale go le ka go latso e di ela se di se ene sa da ki la se tsang tso tla ka tla e tswana nya ga mwana nne ha u geno ntse le yona tsa bintse na tsa di tsamera ke ba itshile ke mosebetsi o motho fela mwana nne so ke modimo fela a ntanga a bula letso ha ntse re le ka ho etsa mosebetsi o motho so
0: hele a taba tse mona tse soldier taba tse mona tse soldier hai bile ga o tshwa ke so batho ba ba nne ba sana hane ba o tsebelletse kae kae bile ga ke tshulo le nna ke bona hore serious hai hai bo hai la tshe soldier o hatile mo ke fumana ga hai khona o teng ha o tsitsinye spana se mona tse soldier o so buile ka bo vino le babang ke bana ba ile papading tsa moaparo fatshe bile ka ha o tshulo camera fela soldier batho ba ne ba sana hane ka si camera fela motho anga camera ke a ne mmeile hole lo wena ke ene se o file di ga o soldier all the best spana ka thata o inspire majita
1: ai ra le bua soldier ka le bua majita mme tsena pusha le ho ke mo ntseng sentse ka kopa ka nnete hore ke nnete na ya rona re ntse re tla re tshutsua empa ne e bone ke ene ke ibede e fitse ka pa ntse mo ho tla fa tsa e tsa di maka mme ne e bone dikwena e ba pete jwang le bo Morocco e ba pete le bang le bo Gabon gela nda re tshokela le sono lo fela la hore ka nna ba ka re iphumana ka le motseng wa lefatshe le go ke mang ya tsebang le go tsana re ka iphumana e hlile le motseng wa lefatshe ke tsa mamantsi ngano ha o mwana nne hore a nne ke ha tla ntse re phutsa ha ona to go isa se se be yini ga tla be re lo fihla ka o fela o ka tla be re lo fihla mwana nne ha se le botlhata go ne bona wa isa le ntse tengata ke o lokela mo di etsa gore ka mahanya le batho ba ba e tsantse o lakatsang go sefitlhela mme o amoele ngwana nne batsa bothata bo ke bone nna kana le bona ke le batho ba ntseng bagolo batho ba batšha batho ba batšha ga o ka go tloga bedi ga gago o sotlwe kae ka lefatshe le
0: fitlhile
1: le bo soldier ntse o ba thola radio mona bana le dilemo tse nashomesome ga o ka goka gotswa wa tshwaka lenaneo le le leng ga monate o so bo etsa gore o kaya mo o yang soldier ba ntseng a ke go tsamaya ke dule ke ntse ke nyanya ke ntse ke atamela ke sheba bona go tsebetsa ba nguetsi wa ba nguetswang re ipite ka mehla ke ka hona ke tsongwa le ga tsheka mo dino le ba bang ke ba tswe re sebetseng go ka ba thola boemong bona empa motho bile o qala o ba nne to le ba tsamaile ba tsamaile le bo le di maho le di limo tsena ape empa wena o le motho ya hola ha tlo na go ikae o so ba tla ba tla metsi ka poso ntse o raba di shoulder le bona le baba ha o bolelo go bale o so ka ke jeng di jeng a e ka se ke se ke le na ke dula di program ntse se ka tla di gaming tsena le mago wa ntate a me re me putwa ba ba go bona go motho na o di limo a e ka ntsena e le ke ntse ke ithuja na o etsang le tswa na ha o di get here jo le jwa so ne se ke se ke re ho tle ka ba mmino ka ba di papadi ka ba eng so le motho a motho na pa o zwe le motho a mbono la ntshontso ila ba la bela ita ha se bolle ho ke so ja ntse e tswa jwang so ja ke batla go tshwana le wena ke le ha se bolle ya tso ntse e ka o tlise tsa tsombe ka o tlise tsa tsholo fa le tla o tlise tsa mashonolo le modimo tla bula letso ye mo ke yona yena ngwana nne ya ho modimo ha o fa tsena o kile hanyane ho le kae a moela o botso go bona tsena so ja ha o mpotsa re a re dibe yona ka nyane di tsere di tsente nyana di teng ke tshe ha no se ka hore ke tlhoe mona ke e mane le ka fela tsona ngwana mme di teng e tse mo mana go modimo ntse a nyenyeletsa ntse he ba tsa ngwana mme he ntse le di modimo wa o a mo wa ga ka le ke a itse ha ke etse motho ena ena ha ona ma bonang ha ke ha ona tshintsi so ha le keng a moela bo ye mo di ntse ha le keng a moela ha se le go di gale fela a go tsho o tlo tsiba go go tlotlise modimo ka ntse mo lengwe e fumana we ya mo hela o tla bona di ntse di ekete ya o ga e ka nne o tlile mona ke tlile mona mo di ntse ya le bua ke ke batla go tswa mona ke tlamane mme mo mo wa hatwa mo bugela mo mo nga ke jalo jalo jalo jalo jalo jalo o tlo go bua lo e go kholela go le fela mwana nne nne di tsete ke ke mo di ntse le tlo mo phetsa le mo ntse ba ke na le yona le lagato le ho bona motho e mong le mong e le motho. Ga ke na motho a fetang e mong nna botholong ba reko a tseba le katamelo ya ka e a tshwana go motho e mong le e mong. Ke a kgola ke tsela ke nngwe dintlo tse o leng gore go ketelete go tsebagala mosebetsi wa ka go feta le nna ke le motho.
0: Ah, Soldier, re lebile o menagane all the best. Se re a bua tse dingwe ka thoko, re o thabetse re le Basotho. Tshwara ka thata, tshwara jalo, sebetsa hantle Soldier.
1: Ga ke lebile gagolo Soldier, se ke lebile gagolo ke moetsa ona o phisin fa ngwana. Ke a dumela gore ba badidi ba bagago ba go itsileng a nnete ba tla tsitsinya, ba tla ema go tota tsilena le bane ba ntseng ba gota gobane ke go a tseba masego ngwana le bise ba keng mona ditoropo mo bane ba tletsetsile ka dicamera go a seletse. Ba seke ba tswafa go ijalong kao fela goba hei yaka bolantsena a Soldier tlotlhe go tlo ngwetla tsepedie tlhago fela ga ke batlise ngape ke batla e le nngwe ga e jalo fela ka gore ga o batla e le nngwe. Ke sentenyana ga o lokela go mpha o mphe yona o gopole fela gore ga gona motho a tla tswa Afrika Borwa a tlotla a mphamisa ke le ngwana Mosotho ko wena a tla mphamisa kapa a tla tsoa kae jalo jalo ka gona motho e molemong ya tshwereng camera ya reng ntse ke le ka go sedisedisa kapa ya etsanyeng kapa entle o tlo tsebe gore customer number one ya hae motho eno ko wena mme ga eba o kaya go ena o tsike gore o mo thuse o se o ka nagana gorena Soldier o tseba batho ba ba kae ba ka tlang go wena bantse ba gaake Soldier ke a mo tseba ba ka tlang go nna ba ka tlang go mang jale ena tse o reka gantse ke mang ya tse o tla reka setlhaiswa tse di gaka ke mang gobane ke letseba kao fela kapa re tsebanang kao fela Basotho le Sotho le lennyane o aka tsietsanang ka le Basotho ngwana mme le ka dicampane tse gole ka baeng ba tla bona gore mosebitsi re tla o itse ra o pheta o bonolo ga golo tlhela jang.
0: Ah, gre bidio mena hane Soldier.
1: Thank you Soldier.
0: Bora Peace FM ke tswile hle, re ke re fela 605, se re kene a holo ka mang.

ntwa ena e neng e tswela pele ka yona. Ntwa ena e ile ya boela ya bolaya batho ba bangata, ya qobella diketekete ho baleha mahai a bona, mme qetellong Ethiopia ile ya hlola ntwa eo ka ha ile ya sala jwalo e ntse e laola jwalo sebaka seo sa Ogaden. Ho feta mono, ha re kena naheng ya Morocco ka lona letsatsi lena selemong sa 1971, ke moo re fumanang hore mmuso wa Morocco o ile wa ahlolela lefu le ho bolaya diofisiri tsa sesole kapa diofisiri tse leshome kaofela tsa sesole tse neng di qoswa ka ho etella pele teko e sa kang ya atle ya ho dia mmuso wa Morena Hassan wa bobedi. Teko eo ile ya etsahala matsatsing a mararo pele ho letsatsi kapa pele ho mokete ya ketekelo ya letsatsi la tswalo la Morena eo. Tlhaselo eo ile ya hloleha jwalo ka mora hore mabotho a sesole a neng a tshepahalla Morena a boela a nke taolo, mme ba qoswang ba ile ba bolawa ka potlako e le temoso kapa mohlala ho ba ka lekang ho phethola mmuso nakong e tlang. Ho feta mona ntse re le hona ho tsena tsa nalane, re fumana hore ka la 13 kgweding ya Phupu selemong sa 1832, setsibi sa geography e leng naheng ya America e leng Henry Schoolfelt se ile sa supa jwalo letamo la Istaka le setrikeng sa Minnesota e le mohlodi wa noka e kgolo ya Mississippi. Mississippi ke engwe ya dinokwa tse telele le tsa bohlokwa ka ho fetisisa America le boya, mme e phalla dikilomitara tse dikete ho ya fihla kong ya Mexico. Tsibollo ena ile ya thusa jwalo ho ntlafatsa dimapa le ho eketsa tsebo ka sebaka seo, mme o tloha ka nako eo noka ena ile ebile tsela ya bohlokwa bakeng sa dikepe, temo, kgwebisano le bophelo ba diphoofolo di dimela tsa metsing. Mabedi metsotso e leshome le metso e meraro re faletse hore ena ya bosupa, ha re di behe kgutlo moo tseo tsanalane re kene ho tsa matjhaba, moo re fumanang hore setsi sa Afrika sa taolo ya le thibelo ya mafu Africa CDC se boletse hore boiteko ba ho laola ho qhoma ha lefu la Ebola naheng ya Democratic Republic of Congo DRC le Uganda bo ntse bo tswela pele, empa se lemositse hore palo ya batho ba tshwaetswang e ntse e eketseha ka potlako ho feta boiteko ba ho lwantsha lefu lena. Ofisiri ya Africa CDC Wesem Mangoula e boletse hore bokgoni ba dilaboratori bo eketsehile, mme jwale ho ka etswa diteko tse fetang 2,000 ka letsatsi. O boetse a re diteko tsa kalafo ya Ebola di se di qadile, athe Uganda yona e atlehile haholo ho laola ho qhoma ha lefu lena ka ho lemoha bakudi ka pele le ho latela batho ba kileng ba kopana le bona. Le ho le jwalo, Democratic Republic of Congo e tlalehile ditshwaetso tse netefaditsweng tse 1,759 le mafu a batho ba makgolo a tsheletseng. Ditsi tsa kalafo di se di atamela boemo ba hore di tlale, mme ho se sireletsehe ho ntseng ho tswela pele ho sitisa boiteko ba ho arabela sewa sena. Sena se entswe jwalo hore ho be le dikopo tsa hore ho fanwe ka disebediswa tse ngata ho matlafatsa mekgwa ya ho hlahloba le ho sala morao tshwaetso le hore ho eketswe bokgoni ba ho phekola bakudi. A re ke re di fetetseno re kene jalo Afrika Borwa, moo re fumanang hore mokgatlo wa baahi o kgahlanong le melata e sena ditokomane March and March o netefaditse lefu la moetapele wa ona Ekurhuleni a ileng a bolawa ka ho thunngwa ketsahalong eo ho belaelwang hore e ne e le polao e rerilweng. Andile Somnqatha o ile a thunngwa ha a tswa lapeng ha hae ka la 4 Phupu, mme o ile a phuthasetswa sepetlele empa a hlokahalla ha morao ka lebaka la maqeba a tibileng. A re phethela tsena tsa matjhaba, re fumana hore motho eo ho dumelang hore ke moetapele wa leqhujwana la botlokotsebe Vusimusi Chat Matlala o nyahladitse tumellano ya hae ya ho ipolela a le molato eo a neng a entse le mmuso nyeweng ya bobodu ya kontraka ya CPS ya boleng ba dimilione tse 228 e amanang le khampani ya hae ya Medicare 24. Matlala o hlahile jwalo a kgutshwanya le lekgotleng le ikgethang la ditlolo tsa molao tsa kgwebo mane Pretoria kajeno. Metsotso e dula hantle o 15:50 re faletse hore ena ya bosupa e re tle re di behe felwane mo go tlatla re tlo qetela ka mora ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi tseo re di balwang kwano mona ke Tebello Jane. O santsa le teng Tebello bakeng sa hore fa jalo ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi, mme teng o tla re balla jwalo ka puo ya Sesotho.

0: Ke le welekeng ene Mohamedi Dumela. Lekala la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele le hlahile ka pela komiti e disitseng ditšhelete tsa setšhaba ka lekgotleng la setšhaba PAC go arabela diqoso tse hlahisitsweng ke motlhatlhobi e moholo wa dibuka tsa mmuso tse bontshitseng ha mmuso o sebedisitse tšhelete ya tshohanyetso ya naga ka botlhaswa selemong sa ditšhelete sa 2022-2023. Makala a mehang ke lekala la molao le toka le ileng la fuwa dimilione tse fetang le shume tsa maluti bakeng sa ho kenya disebediswa tsa ho hatisa makgotleng ho reka dikoloi le di-laptop tsa bahlodi ba batjha mmoho le ho lokisa marulelo a lekgotla la tshifadimadi. Lekala la tshireletso le ile la fuwa dimilione tse 3.9 tsa maluti bakeng sa inshorense ya difofane. Lekala la bosebeletsi ba setjhaba le ile la fuwa dimilione tse 20.2 lana robong tsa maluti bakeng sa lenaneo la tefo ya meputso le lenaneo la boipabolo. Lekala la dikgokahanyo mahlale le tshebediswa ona lona le ile la fuwa dimilione tse 62 tsa maluti bakeng sa ho lefella laksense ya Microsoft le ho phethela ntjhafatso ya ditsi tse 2 tsa polokelo ya tlhahiso leseding data centers. Motlhatlhobi e moholo wa dibuka tsa ditšhelete o re tshebediso so ena ya tšhelete ya tshohanyetso e bontsha bofokodi ba ho latela melao ya taolo ya ditšhelete tsa setšhaba le ho hlompha diqeto tsa paramente. Ho sa le jalo, PAC e ntse e tswela pele ho botsa baokamedi ba lekala la ditšhelete hore na ba latetse melao ha ba sebedisa ditšhelete tsa setšhaba. Ho feta moo, molaodi wa dikgakanyo tsa ditšhelete lefapheng la dikgakanyo tsa ditšhelete Maleshane Lekumo la hore ditšhelete tsena di sebedisitswe hobane ho ne ho boletswe hore di potlakile. Lekala la tikoloho le meru le tla qala mosebetsi wa ho kata mangope le ho ntjhafatsa lebala la mabelo Mohalesuke ka Mantaha wa beke e tlang. Mohokahanyi wa setereke Monghadi Charles Matlebe o re lebala lena la mabelo le pela boemelo ba dibese le lebala la dipapadi. Matlabe o re tekiso ya sebaka seo e ka nka dilemo ka hona ho hlokahala basebetsi ba bangata. O boetse a re mosebetsi o ntseng o etswa ha wa lekana bakeng sa ho thibela kgoholeho ya mobu ho tswela pele. O itse le basebetsi ba bangata ba ntse ba tlohela mosebetsi ka lebaka la ho lefshwa meputso e menyane. Matlabe o boetse a re ha hona basebetsi ba batjha ba tla hirwa ho fihlela batho bohle ba ngodisitseng ka 2024 ba eso sebetse ba fuwa mosebetsi. Mothusi wa ofisiri ya paballo ya mobu Monghadi Motebang Rakotswane o itse batho ba 48 ba tla sebetsa matsatsi a 20 motho ka mongwe mme ba tla lefshwa maloti a 1,300. Rakotswane o bile a re ho ngodisitswe basebetsi ba batjha molemong wa ho kenyeletsa Basotho ba lelekilweng Afrika Borwa hore le bona ba fumane mosebetsi. La ho le jalo, modulasetulo wa lekgotla la toropo Mohalesuke Monghadi re itumetse ngakane. O itse ka 2024 ho ngodisitswe batho ba 915 ka hona ha ho iso hlake hore na batho ba ngodisitsweng botjha ba tla qala ho sebetsa neng. Mokgatlo wa matitjhere Lesotho LAT o ntse o hlophisetsa dipapadi tsa mokgatlo wa matitjhere Afrika e Borwa SATO tse tlile ho tshwarelwa kwano Lesotho ka Phato. Puisanong le PCFM kajeno, setho sa komiti e ntseng e hlophisa dipapadi tsena, Mama Kebe Moshweshwe se itse dipapadi tsena di tlile ho tshwarwa ho tloha ka la 20 ho isa la 23 Phato, mme tebello ke hore dinaha tse 11 tseo e leng ditho tsa mokgatlo di be teng. A re ha jwale dinaha tse 3 tsa Zimbabwe, Malawi le Angola ke tsona fela tse eso netefatse hore di tla ba teng. Ke dipapadi tse 10 tse akgang bolo ya maoto ya basadi le banna le ya matsoho ya banna le basadi tse tla bapalwa, mme ho tla bapala matitjhere a dikolo tsa dikonyana mathomo le tse phahameng. Moshoasho re ba se ba lefeletse lebala la setsoto mme ba na le tabatabelo ya ho sebedisa mabala a mang a Bambatha le LCS. Ho boetse ho tla tshwarwa mokete wa botjhaba moo dinaha ka ho fapana di tla kgaba ka botjhaba ba tsona. Ho feta moo, Moshoasho re bekeng e tlang ba tlilo tshwara moka wa ditaba moo ba tlilo fana ka dintlha tse feletseng tsa dipapadi. A re ba tlilo mema dikomisi tsa dipapadi tsa LNOC le LSRC le makala ao ba nang le kgahleho ya ho sebetsa le ona, ho kenyeletswa a dipapadi, bonono le setso, bophelo mmoho le kgwebo. Ho tsa matjhaba, boramahlale ba UK ba tla qala ho etsa diteko tsa ente e ntjha ya Ebola e entsweng ka dibeke tse robedi tse fetileng ho thusa Democratic Republic of Congo ho lwantsha lefu lena. Ho tlalehwa ha boramahlale ba University ya Oxford ba ile ba qala ho etsa ente ena ka mora hore Ebola e bakwang ke kokwanahloko ya bundibugwayo e phatlalatswe e le sewa ka motsheanong. Ho fihlela ha jwale, Ebola e se e bolaile batho ba fetang 700, ebile e tlalehwa e se e nametse diporofenseng tse ntjha tse pedi. Ho sa le jwalo, diteko tsa ente ena di lebeletswe ho qala dibekeng tse tlang, mme ho tla entwa matswalla a UK a phetseng hantle a 50 a dilemo di dipakeng tsa 18 le 55. Diteko tse ding di tla etswa Uganda. Ho fihlela ha jwale, ho so entswe diente tse 600,620. Boramahlale ba re le ha ba sebeditse ka pele ba latetse mathati yohle e nepahetseng. Mefuta e meng e meraro ya ente ya Ebola e ntse e etswa. Ha re di phethela. Ke bonyane batho ba 28 ba hlokahetseng, ha ba 22 ba tswile dikotsi tse mpe nakong eo mollo o qhomang ba reng e nngwe motsemoholo wa Thailand Bangkok mesong ya kajeno. Ba boneng ketsahalo ena ba re mollo o qadile sethaleng sa dibini se ka hara bara eo, mme pelaelo ke hore mollo oo o bakilwe ke thepa ya motlakase. Ho boetse ho tlalehwa ha motlakase o ile wa kgaoha le mosi wa tlala bara eo. Basebeletsi ba ditimamollo ba re mahlatsipa a mang a pholositswe a ntse a tlola mollo, a re a ya baleha ha ba bang ba ntshitswe matlwaneng moo ba neng ba ipatile ba se ba hlokahetse. Ho feta moo, ho hlokahetse basadi ba 18 le bana ba 9 ha batho ba bang ba 70 ba ntse ba alafshwa sepetlele. Ba boholong ba re moaho amehileng o tlilo kwalwa matsatsi a 30 le malapa amehileng a tlilo fuwa matshediso. Sepalesa se se se butse dipatlisiso ho fumana sesosa sa mollo ona. Momamedi, ditaba di fella mona. Mamela tse latelang hosane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.
1: Hey, try to get away, man.

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Mme metsotso ke mashomo a mabedi le metso e robedi pele re fitlha mane goreng ya borobedi mametse PCFM nano le na le biso ka gore ke selotlholong re tle re gatele pele ka ditaba tse dingwe tse re tshwaretseng tsona matsatsing a fetileng o bile le ketsalo e nyarosang e leng ya mo Morena Jopa a ileng a bolawa ka setlhogo sena sa gaisale ka go tšhaiswa ka koloi a le motseng o wa o busang mane ga Mohatlane jele re lakaditse ke gona gore re tlo fumana jelo maikutlo a setho sa metlheng sa legotla la setšhaba ebile e le moagi wa setereke sa Berea e leng Mofumahadi Mamantla Musa ke ena yo re buisanang jelo le ena ka morwaketsagalo eno e botlhoko ileng gore ile a etsagala jalo dibekeng tsane tse e fetileng nakong eo jale go neng go tlhile go ketekwa empa ge ga go bonagala jalo go e ba le bomadimabe bono bo etsagalang ntle le tshenyo nako tletlhe re fetele pele re amogele jalo Mofumahadi Mamantla Musa o santse a le teng kwano mona mogaleng Mofumahadi re dumedise re o amogele kwano PCFM
1: dumela se ntate lekanyane dumela le ntate sodi ka moo
0: lebile golo Mofumahadi ka nako e re fang yona kwano tshebeletsong ya PCFM ke gola ga tlala fela re thagola diteba tsa rona Morena Jopa o ile a tlokala jelo ka lefile setlhogo bekeng e fetileng ke tsalo ena e bonagetse le e bodutu gagolo ka gare go setšhaba sa Berea maikutlo a gago ke a feng Mofumahadi ka taba ena
1: ntate bodutu ke lefising se siame ke maswadi mme taba ena ke itse re tlo ile ka leqeba re dilori ke tlo inyaka leqeba jwa nna ka di 21 e tlabe le nyewe ya yona ya motho ena ileng a bolaya Morena Jopa mme re le dilori ka fela re itsetsa gore ke tlo ya nyewe mono mo re tlo kopa lekgotla la re tseba gore lekgotla ga re matokelo e kalo fela re tlo letsa thapedi ya rona gore motho ena a sala fuwa beile le go tlatloa ka megatlhelo e mengata gagolo bomme le bontate ba goetsana le basankana ge ya lekgotleng e mong le mong wa tseba taba ena ke inyaka leqeba tsena Morena a rona o bolawa gobane ana gauhela senokwane sena se mo bolaileng jale mogau wa ge o mojele gobane go jane ga a ka ba re motho eno a lokolle motho eno a ka ba sa mo bolaya go jaanong ga ka ba mogauhela a re bo banna ke bona ka mesikomolo ke tlang ka nako e telele mo lokoleng taba tsa ere talesebetsa ga morago a ka ba sa bolang jale motho eno a mo bolayang ena ga ana mogauhela botlhoko ba go tlositseng bona ke gore ebe Morena rona o ne a tsamaya le mokhanselara mokhanselara wa rona wa kula ka tlhogong tatetebogo kore ga o bua le ena o a mo utlwa gore ga ikhumane gore na ke mang ka jeo go tsela ne ke tswa isa mogatsa Morena ngakeng o ferekane gagolo e leng gore motho ena o siile botlhoko bo tshabeyang ka gare go rona setšhaba sa motsono ka o fela se botlhoko bo tshabeyang gona Morena a ka bolaelwa ka ga motse wa rona na mo a lekang go fetha toka mme re re re tlo iphodisa re le diodi ka gore ke bona ga le ka bongata bo tshabeyang lekgotleng ke bona ga le ka bongata bo tshosang ga re lo molata mosareng letsatsi la go qetela se go tla re ilo etsa tshebeletso ya gae jale teng re tla etsa lala basadi bose re itse go aparwa kobo se kgubia dikobo tsa borena gobane re rena gobaneng ga Morena a bolawa re tlo tshireletsa ke bo mandate ga Morena a rona a bolawa empa go utlwisa motlhoko ka go fetisisa ke gore ebe motho ya neng a entse mokete ona e leng phagama pelong ya ga e na letlhaba le go yena e ka bakela mofuta ofe go ba o ntse dipotsa go jaka se ka etsa mokete Morena a ka ka ba le teng ditaba tsena ka go fela re tlo re phephi o phagama mme re sa re le kopa le lona tle tshwaganang ka matsogo gobane phagamang ke mongwe wa lefapha la lona bonang gore tle o a fola re tshwere ka thata go bona go mokhanselara ena wa rona o a fola re kopile makhanselara otlhe gore a atle a tlo mo fodisa rona re se re eme ka maatla go bona go Mofumahadi wa fola gobane ra ipotsa gorena ga re ke ke ra mo fodisa re tlo feleletswa ke motho wa mofuta ofeng ya utlwileng botlhoko bo bokanakana na o tla re feleletsa jang ka leqeba ke ka gore reng re tlo eng ya ka leqeba mme re re go batho bohle bohle bohle ba boithatelo bo botle re batla ho etsa a le ka ga naha ya Lesotho ho bontsha hore re re e se marena a rona a bolawe jale re tla re bona bontate le tseletse ka 21 le tlo bona hore na ha re ho thudilo ding ke ha ho bua ka batho ba mofuta ofeng re batho ba ratang bokana ka mpogetseileng a na le kutlwelo bohloko ho bogela motho eno ha se wa moseng wa rona mona ya bolaile morena wa rona mme re rata hore re tle re etse lesson ka yena lefatshe le tse le tsele hore ga re re re re re le diodi
0: mme
1: tsona ditaba tsa rona tsenang tate
0: ebile ha se lekgetlho la pele sena se taba ikang ena e etsegala mme pejana nakong e fetile mona go ile ga ba le morena eo e leng gore o a bolawa ka gore go streke sena sa begea
1: ha se lekgetlho la pele ke yone bosoko bo re bonang gore marena a rona a tla fela ga o ka bona morena wa ka mona motseng na o letswalo le jwang mema ba kwena mogotho re ne ntse re tsamaya le ena gona go e ga moatlane mane o bona motho a tshwileng ka mogokgetlheileng ke tlo sebeletswa jwang ke marena a seng a tshwile a seng a sa se tsepe ka baka le jalo re batla go ba fa tshepo ya gore re ntse re le teng gona re tlhompha ba bogolong jalo ka gabeleletso mme re tla le sireletsa ka ntsela tsotlhe mo o seseng le teng bothateng re tlaba re tswale lona jalo ka ga mofumadi re sa bate ga ka ba tetswa ke eng kapa eng re se re fadimeina botlhoko re le basadi gore re tlhokomele mofumadi
0: ke hopola hantle le mogatlo wa magena kwa Lesotho o ile wa hla wa iphamolela ho dimotaba ena ya go bolawa ha magena taba e reng mo magena ha a itsa mosebetsi wa bona wa budisa ka re ho metse le metsana ya gona e ba jwa le taba eno e jwalo mohlomong e sebedisa kgatlano le bona me ba nkwa ke ba ile ho re mohlomong ba a hlolwa ka ba ho bua ka thata kgatlano le bona e ba jwale ba tla hle ba etse diketsotse ka ntse taba e reng mohlomong jwale tabentse ka ntse bokabo ya toka ka ga gometse le metsana ya rona
1: ga o ka bona wa sheba mokana sentse wa sheba net a ntsi o bona batho ba swabileng haholo ba hasetseng ba ipotsang gore na re busa batho ba mofuta ofeng mme re rata go ba fa tshepo ya gore ba tsebe re teng taba ena le tshosa marena ke tsa gore batho ba dule ba go amme ga ba tlameha ga motho a kena morena ga a sana tshepo ge batla go godisetsa tshepo go bona ba tla ba bone gore ka ntho ene e seng e tlaile gore mo re le setšhaba re ene le bona mme re tlo re phephi go bona marena kao fela phephi marena a rona tle seno se tlaileng ga se o bolela gore re babe gakalo re tlameha go kgutla re rute batho go tlhompha borena ntate
0: nakong ya go feta nakong eo leponesala Lesotho le ne le bolele jelo mosadi di lela ema ka maoto go thibela jelo legotla go fa mona yeo e beile mme o ile a itingwa go fitlhela jelo a ile a tlholwa se na se ke sona seo e leng gore jale se lefatshepo gore dikgato tseo le dinkang boiponagatso ba lona motlhomong bakeng sa magotleng mane e fela bo bapala karolo e golo ga go tliwa jalo motlhomong ka bonya toka
1: go jalo ntate go etsa lerata ga go tshwane le go thola ga re tlatsa lerata tsena go bane re re legotla re bone re teng go utlwele botlhoko sireletsa setšhaba sena gobane setšhaba sena se tla sa bona motho yono a ntse a tsamaya ka ntle se tla kena tsietsing le ena re mo sireletse bophelo ba gae a ka bolokwe ka mono go nnyane dilemo tse 60 a ka dule ka mono re sa mo bone re a kopa re tlo kopa molao re tseba gore ga re na le maatla a makalo fela lerata la rona le tla utlwagala o sagile ga le bona ga le utlwagala ga re ne re bolokang bothong wa rona mona ga nka dimeng mme re le diodi re tla ema ka maatla go sireletsa ditho tsa rona go sireletsa marena a rona ga re batle dipolao tse re sentseng di e tsala ka gametse di a re tlotlolla
0: me mamandla e re le boya holo mohlomong re tle re phethela jelo ka boipiletso ba hao ha holo holo jelo ka ho hlalosetsa go kala mashwa bedi le motselomong le tlahle le phuthehe e le hona ho ya ema ka pa ho bontsha jelo tsietso ho ba ileng ho re jwale ba angwe hampe ke le fulela la morena
1: enda the next outcome ka sala kere ka la 21 yo di tsentse lona ba tswa mo gara masopa bana ba bona ntle le mahlatsi ga le kopa ka ditsela tsotlhe ya re iponatse legotleng ga apage dikobo tsa rona re yeng legotleng go kopa legotla ka gore bona fela legotla le go utlwele botlhoko motho ena se ka ba ba fuwa beng ka letsatsi la lapa mosharing ha re ipona tseng ka bongata bo bogolo bana ba ditege ba ditegekere dintho tsotlhe re tswe ka tsona go ala ka bagana a bona ka letsatsi la a tlo bolokwa ka lona ka fela ga apare bofuedi ba ratiwa baka e leng ko ba marena re a leboa ntate gore le go file sebaka sena go iphumola merogo ga re bua tsena re a fola ge batlang ba councelor ga tlo folodisa ntate Teboo re kopa ba media ba fodise mphahama re kopa rona setšhaba re ifodise ka boteng ba rona mme taba ena a morena e se ka ba sala ipheta ntho ena e ntsi
0: me ma mandlagile boile a golo ka nako e re fileng yona re le PCFM bosibo monate o fitlhela re kopana gape nako nyetla
1: ka leboa bontate ga le lebeletse se gobane ke lona ditsebe tsa rona
0: re tsaba teng me ga leboa mamedi yeo ke mofumadi mamantla musa ke setho sa metlheng sa lekgotla la setšhaba mebile ke moahi wa Berea re buisana jalo le ena ka mogadi ke etsagalo tse botlhoko tse ileng tsa etsagala gona mo strekeng sa Berea mo e leng gore jwa le morena o ile a tšhaiswa ka koloi mme ke ketsagalo e botlhoko ena e leng gore ile a tlaya etsagala mono ka mora gore jwale morena a bonagale motlhomo jwale a leka go kena ditabeng dipakeng ga go tlhile jwale go lekwa jalo gore go tlotlakise gore na gantle se e tsagalang ke sefeng ka monne na tlhaloso ile a fumana jalo gore ile a fumana le kaekae mono ga o tsuiwa go seng mme jwale a lekwa gore a tle a fatswe mme jwale a itlaise moreneng mane mme ka moraga go mono jalo ka moraga gore a tle a lokololwe go tloa jalo moreneng mono ke mo e leng gore jwale o ile a tlaga jwale a sa kopana le morena nakong e wana ntse a tsamaya jalo pela mmina mane mme jwale a bile a mong ka koloi jalo fela ke ditaba tseno tse botlhoko jwale re tla tswa re ntse re di bile letlho bona pheletso ya tsona gore na motlhomong ga a utlwa ka letlhakoreng la kabo ya toka na e tlatlhe magotla a tlatlhe a e sebetse ka tselang futa ofeng metsotso o dula gantle o leshome le metso e tsheletseng pele re fitlha mane goreng ya borobedi e re re tle re boela gape re tle ka nqena re tlo gatela pele ka tsela engwe
2: CFM e utlwisetsa mokete o mogolo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhagolo di satla thea tsebe
3: PCFM your pulse our beat.

0: o fela o le jalo momedi ha se gabotsikelo se lelekela se hlalosa hantle hore re kena jalo nakong ya Metropolitan Lesotho re sentse rena le me Mastabi o tsantsa le dinga kono ka di popsing tsa gaso ka jeno le naga bua jalo ka boiketlo me Mastabi
1: ga itse di ake
0: o phetse wa
1: ka mo haule kae
0: ai o ntse o ikela tla sa di game
1: na ke tsebe ha na ho thuhoetsana jang ha se le ga tlhoka go di tseba dinako tsena gobane ke a tseba sena le dinako utlwa go thwa seletsana go etsalang go etsa he hoho jele e o maka tsebe motshego wa chase
0: e motshego tlile o nala eletsatsing yena le chisang tsena
1: ka nnete empa he re ka re ngwaneso ga gona letho le ka baga letho ke empa fela ke re fela re nne re le bowe mohau ee ya ntate ke dumedise yes ntate ke dumedise Basotho ba mamedi hohle mo ba leng hwana teng letsatsi la ka jeno hape e se le yena hape Mastabi o sa boetse a le teng le wana ke o dumedise ke mpa fela ke batla go kenyetsa nyewe gona jwale motho wa ka o kae
0: o di otla le ka magao tsa tsebe
1: e be ha ke etse letho jwale re tshware nyewe jwale ha wa ntjetsa le pele ke ya le bua hle tsatsi lena re tlo bua ka boiketlo life cover se hlaiswa sena sa rona se setla haholo fela hona le nako ye nngwe ye o tla fumana hore le batho ge ba le pherekano jole ke batla go kitla ke qale dipotsong tse dintse o motho a dietse a ipherekantse ebe o iketsetsa le diqeto fela e se di nnete ha se di nnete ho handi tabatseng hore jole Mastabi o bua ka life cover life cover iduru ha iduru life cover ha iduru ke batla go e qala ka mora o ka mona ka mona ka mo e tle be re ferekantse re entseng jole tle re tsebe o tlo arabela ditlhoko tsa gago ka life cover o bo tseba tsatsing lena gore na etsa ga e turu bane go yona mono life cover re na le mefuta e merago o na le mokgwa go ka kgetha dinthong tse thago go yona so e le gore ka bogutshwanyane o tla fitlhela mo e tla
0: fitlhelayes
1: go na le maikutlo a mang a fasaetseng motho a re ena o sa le monyenyana o monyenyana bakeng sa go etsa sa goga ke kang ka life cover life cover ebile ga o le monyane e batla di ditseo ditlase e le go botlhokwa go eng ka ga o le monyenyana e gohela tshireletso e phameng kapa e kgolo kapa e ngata ka tseo tse tlase e le go ke mafosise ke batlang tsatsing le pele ke kena mona ka boiketlo ke be ke re a buile mafosise a mang ko re nna ke na le dipolokelo tse ngata empa ga di tshwane melemo ya tsona ga e tshwane jale boiketlo e tlile o loketse go bonka boiketlo ke tshireletso ya rona eo go yona o ka e lefelelang kgwedi le kgwedi e o sireletse tšhelete ena e ka o thusa go patela ditshenyelo tsa bophelo botlhe letsatsi le letsatsi ga ke re le ga utlwa go tshireletswa tatseng ke tsetse kgolo ehe e ka o thusa go lefa mekoloto ya gago e setseng ga o se o le seyo e le gore baratuwa ba gago ba sale ba entse bang ba lokoloile dikolotong jale e nngwe gape re e boikaena ke gore ga e ba gona jale ka mogolo wa ka ke ntse ke sokola go fitlhela ditlhoko tsa baratuwa ba ka ga se ke le seyo teng o tla etsalaa ke mathata e o thusa gore e boloke lelapa e ntse le boemong bo tlwaeleileng bo e ntseng e phela ka bone e ka thusa gape go lefelela ditshenyegelo tse ka tlayang hanghang re bua ka boiketlo life cover e ka nkuwa ke bomang life cover e ka nkuwa ke motswadi ya nang le bana e ba ke motswadi ya le mong o na le bana o lokela go etse boiketlo life cover batswadi ba nang le bana ka bobedi ba bona ba le jalo ba lokela go be bana le life cover ya boiketlo mona ke eme ka boiketlo banyalani ba lokela go ba le life cover wa tsa mo le mo ke reng batswadi ke rata ha utho motswadi a hudisang bana le mo ke go e ka ga ha ke a iqeta
0: eh single parent
1: we ho ba ne iwe yetsa go o hlonno utlo boima
0: eh
1: bo ha o so le siyo ha o ba shebile mo ba tsha ba qala ngo sebetsa ba kanka life cover ba hwebi ba nan le dikgwebo ba kanka life cover manka pa le manka pa mang ya na le ba phidisuwa ana le mogwa wa income kgwedi le kgwedi a kanka life cover life cover ye re ka e patala jwa we patala ka tselentse tloile ile jolo ka dihlaiswa tse dintsa metropolitan o ka e patala ka mogwa cash o ka e patala ka mogwa wa banka o entse tukiswe jwalo o ka e hula le o entse tukiswa mosebetsi ka stop order
0: okay
1: o ka e fumana jwalo life cover life cover re tlotse ba gona o patala bokae ha re tseba na o batla cover ya bokae re tseba gona o dilemo dikae e bo ya tsena le dintho tse haeletsweng le tsona ha e fela fela mona ke batla re ke re pharalle fela re siele jwalo gore na boiketlo life cover na e eme jwa re utlwisisitse momamedi gore re ka e patela ka mekgwa e merago jolo ka ga ntse re patala fela re tlo tseba gore na o patela bokae ha re na le tsebo kapa lesedi la gore na o batla tshireletso e kae le gore na o isa o e nkela eng gobane re ka enka ka mefuta e merago e fapaneng o ka enka o enka go le etsa e le tshireletso gobane bakeng sa thepa ya gago o ka batla go enka gore e sale e sireleditse ba lelapa ka o fapana jale wa tseba molemo wa boiketlo life cover ke gore e nngwe ya dintho tse dintse o re sa tlhokeng le gore dise o so o inkile ka mora lemo tse tlhano go ba le cash withdrawal ya 20% ya diabo tse o songwe dipatetse re fitlha re re the so e tla fapana gona o di fumana boemong bofeng gobane ga ebe jalo o so enkile o entse security gore o tseba o thusa ka mokgwa mo gonne o fitlhele meralo ya gago bophelong motlhomong ke ntlo motlhomong ke eng kgwebong jalo jalo ka o fapana wa utlwa o sona le tukiso e entsweng le mono mo o tlo bo o fue tšhelete teng o entse tshireletso ehe ne ke batla le yone eno ke tle ke e tlhakise wa tseba ga o so o nkile boiketlo life cover o tshireletsegile go ka etsala gore e o batle go go fete tlasa ditlhatlhobo ga se tsotlhe e le gore le yone ene o tlo tseba ga o se o ratametse re se re etsa boithuto le wena jale re se re sheba go o etsetsa ntho o thweng ke quotation e tla re jwetsa ga o se ua go se ntse o itse yona e tla tlhoka o etse ntho e leng yona mone ke gore motšhini ga o shebe go latela gore o mang o jwang ae e tle be itšhebetse ditaba tseo o tlo bo di arabetse mono ga o ntse o tlatsa fomo le taba ya cover tshireletso le yona ka bo yona fela ka susumetsa go ye tlasa diteko ga e se le phameng gagolo di le lemo tsa gago ee ga o ntse o le monyanyana tlhile re na le gore re re ga re kotsing ya dintho tse dingwe empa a se o lekana le bo masthabitsena ei se re letse dija ne ke batla fela gore ke etse mohlala wa taba tseno e le gore gore re tle re tsebe gore re tlhalose ditaba tse tsa rona e tshireletsa lelapa batswadi ba nang le bana ba godisa bana ba le bang bakeng sa gore lelapa la gago le nne le tswele pele ka tsela e ne ntse le phela kana ditaba tsena tse re di arabetse mone le gore ga e tuo wena gore e tuo le gore monyanyana gona re ga o monyanyana ditaba tse kareng tseo go tlo ba molemo gore re di etse ge be re utlwisisane nna le wena re na le kopana jwale ke re re na le nomoro ya mohala ya mahala ga e patallwe 800 22 300 beke nako gore fela ke utlwa masthabi a ntse a bua ka boiketlo gantle le re boiketlo bona bo etsa jwang gobane e ka nna ba o nkile e leng gona tsone ntse ke bua ka ena e tlile o ka qhaqholelwa ntho engwe le ngwe o so iketlile re na le diofisi ka gara naga ya Lesotho re teng kuting mohale suku mafeteng maseru beria maputse hlotse bothabothe mogotlong ka tsha sneke le thabatseka ba tse ba ka boiketlo ha e kgethe gore na o sebetsana le e ha fela o go godisitse gona le mogwa wa ho income ha gana le bothata boiketlo bo etse ditse motho e molemo sireletsa bagatuwa ba ha bo ulela bagatuwa ba ha iketsetse molemo nako ya ho nahana e santane le teng nako ya ho etsa qetwe santane le teng nako ya ho uitekola o shebe hore na mona mo leng hona teng ho etsa halang seo potapotile ka bagatuwa ba ha ka wena ka ba hlokomedi ba hao bo hle ba pela hao tsa maolo dula fatshe nako e santane le teng jwale o tsebe ho etsa qeto e ne ba hetseng
0: ba re gwalla le sasile
1: gwalla le sasile ke nete ke kopa fela hle ke etse tsebiso hape gena le di claim tse o rentseng re kopa hore ba sotho ba ne ba tshakele maganga mmane ba kene ba shebena mabitso a bona ha hlae le ha ebe o kene le ha o ha o le bone ke kopa o jwetse ngwanenwe yo o bone le bitso la hae ke kopa ha ebe ke mo haisane ha ebe ke mo sebetse mmolo wena wa gale ha ebe ke motswalle wa hao ha re thole mo jwetse hore ke bone le bitso la hao hobane mohlomo e ka nna ba ke ngwanabo ka pa ihlile a siena fela fane tsona ke tla e bona ke fe menyenye tsie jwalo how so u bone fane e ka ba itshwana le ya hao ka paki ya hao ka paki ya mohaisane ka paki motswalle ke kopa ho bolela hle tloho le boitsebiso jwale re lo kena motšhini ke tla re tsebo ho netefatsa ditaba tseno re fela ke wena ka nete batho ntse ba thola ditshelete tsa bo e mong o re nna policie ke ne ke patale ya ba se ke tloela ha ke nane o re ntse le teng ya ba mohlolomo etsa etse mo nebe ke maketse ke nebe ke maketse motho a tlo thola chelete ka lo ana ile a sa ile be
0: nda sokola mona tu
1: nda sokola chelete
0: o di
1: ehe le ha ga atamele mo nono page nya gona ya Facebook ke tlatla ke itukisitse ka tseding hantle ke di bolela di pharaletse ke botse ofisi ya ntate mabote ho itse hona le link mono ha o penya o di ma link yone hlaisa mabitso amangata wa tseba ke qetile gaitsedi ya
0: o hlakile o hlakile di hlakile ke sepela mo medi o hlakile ka boiketlo life cover le boile me masthabi
1: ho lokile gaitsedi ya
0: ha re kopana hape bekeng
1: etla le kenyetlang ho be jwalo
0: thank you
2: People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lena neo
3: PCFM your pulse our beat.

0: Omedimi Susu ke megagwe ge fa le se gona ya borobedi re bela pero a mohele re ke na mogahlelong ho qetela jwale wa lenala ditaba le bitswang se hlohlolong e bang setswa ke na re ro a mohele mo metsi PCFM na le lenala ke le bitswang se hlohlolong le tla ho ena kwa no sala moyeng manta ho isa la bone o twa ho renya bo supa ho fela mane ho renya ya bo robong ya ka le sentu ba ka ho bela lona moyeng ka jeno ke na thapelo le kanyane re tire hatele mabedi ga hatele pele ka ditaba tsedintse re tshwaretseng tsona ha re se re ke ne mogahlelong ona wa ho qetela jwale mothating ha jwa le re kere ke neng jolo tabeng e ba kile maikutlo a matla le dingangisano le pakeng tsa dina hatse pedi tsena le nalane e tibileng le tshebedisano mmoho le Sotho la Afrika Borwa dikamano le pakeng tsa dina hatse na tse pedi tse ahisaneng ha di feel le fela tabeng ya hore mohlomong di arolelana moedi le Sotho le Afrika Borwa di boetse hape di hokahane jolo kana lane bo chaba dikamano tsa sechaba e ga stana le moruo Basotho ba bangata ba dula ba sebetsa ba ithuta le ho fumana jolo ditshebeletso mane Afrika Borwa. Athe Afrika Borwa le yona ka tsela e tshwanang e una molemo. Mehloding ya bohlokwa le tshebedisano mmoho le naha ena ya Lesotho. Taba ena e re tlo bua ka yona mothating ha jwale e latela jolo dipolelo tse bakileng ditaba di hana ho fela tse entsweng jwalo. Ke e setho sa paramente sa Afrika Borwa e leng mofumahadi Karabo Gagau mo a ileng a re Lesotho le lokela jolo ho ananela le ho leboha tshetso yeo le e fumaneng jwalo ho tswa ho Afrika Borwa kapa yeo le e fumanang ho tswa ho Afrika Borwa ka dilemolemo. Mme dipolelo tsena tsa hae o bile jolo ka karolo yeo Afrika Borwa e nkileng ho tshetsa jolo Lesotho ditabeng tse kang morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho, ditshebeletso tsa bophelo bo botle jwalo ka ho thusana kapa mohlomong ho fana ka tjhelete ya tshetso bakeng sa ho lwantsha jwalo a mang a mafuka ka hona haina Lesotho ha mmoho le menyetla ya thuto yeo Basotho ba e fumanang mane Afrika Borwa ke dintlha tse ding tse wa di hlahisitseng. Mme dipolelo tsena di ile tsa tlana kana ka mora hore ho tle ho be dipilaetso mane Afrika Borwa kgahlanong le batho ba tswang dinaheng tse ding ba senang ditokomane tse hlokahalang tse ba dumellang ho dula le ho sebetsa mane Afrika Borwa. Jolo nakong ya boipilaetso boo baahi ba Basotho ba ile ba angwa ke ho lelekwa le ho kgutlisetswa jwalo kwano naheng ya Lesotho. Re ile ra fumana hore ke dipalo kapa ke palo ya Basotho ba ka hodimo dikete tse pedi bao ho tlalahilweng ha ba ile ba kengwa kapa ba kgutlisetswa ha e le kwano Lesotho ka thuso ya lefapha lane la tsa dikoduwa DMA. Re ile ra dutlwa ditaba tseno. Mme diketso tsena di ile tsa baka jwalo maswabi le kgalefo ka hare ho Basotho ba bang ka ha ba ikutlwa jwalo ba tshwere ka tsela e sa lokeleng kapa e sa lokang ke naha eo Lesotho le nang le kamano e haufi haholo le yona. Ba bang ba Lesotho ba ile ba re Afrika Borwa e lokela jolo ho hopola karolo ya bohlokwa yeo Lesotho le inkileng nalaneng haholoholo nakong ya puso ya kgethollo ya morabe e tsejwang e le apartheid. Ka nako yeo Lesotho di ile la fana jolo ka botshabedi ho batho ba bangata ba Afrika Borwa ba neng ba baleha jolo ditlhoriso tsa dipolotiki. Mme batho bana ba boitse hape ba supa thuso yeo Lesotho le etsang ka morero wa metsi a dihlaba wa Lesotho. Moo jwale o fanang ka metsi Afrika Borwa kapa o rekisa metsi ho le ba mane Afrika Borwa ha Lesotho lona le fumana jolo tjhelete le ntshetso pele ya meralo ya motheo infrastructure ka lebaka la tumellano eo kapa ho latela tumellano eno. Empa ka lehlakoreng le leng gang ena ba bang haholo baahi ba Afrika Borwa ba re naha ya bona e fana jolo ka tshehetso e kgolo ho Lesotho ka dithuso tsa moruo. Mananeo a bophelo bo botle e ka setana le menyetla ya thuto, menyetla ya mesebetsi le disebeletso tse fapaneng. Ba re Basotho ba bangata ba una molemo ka kotloloho moruong o betere wa Afrika Borwa. Empa mona potso e ka ba hore na kamano e lokela jolo ho tadingwa e le moo naha e nngwe e le mofani mme e nngwe e le moamehedi wa e leng hore jolo itshetlehile ka e nngwe. Kapa na e lokela jolo ho utlwisiswa e le tshebedisano mmoho moo dinaha ka bobedi di ruang molemo. Mme ke tla mona ka mora hore jwale ho be le maikutlo ao a e leng hore a ntshwa jolo ke setho seo sa paramente sa Afrika Borwa mme o hlaha jolo le ho mokga o e leng hore ke karolo ya puso kajeno e leng Democratic Alliance moo a neng a hlile a hlalosa hore Afrika Borwa ha e kolote Lesotho letho. Ho na le seo e leng hore ebile ha e le hantle Lesotho le hloka teboho. Mme ke melemo e mengata e leng hore jwale Lesotho la e una ho tswa ho Afrika Borwa. Ha bontsha hore Basotho ke batho ba e leng hore ha bana teboho. Mme pele re hatela pele kwano, ke rata hore ke tlotla ke o fa jwalo yona puo eno e jwalo kapa polelo eno e jwalo ya mofumahadi gagau wa Afrika Borwa malebana le taba sena. Fela ke tle ke bontshe gore sena se latela jalo kopano ya letona la matšhabeng kwano nageng ya Lesotho, monghadi Ronald Lamola, yo e leng go tla gopola o ile a leng ka go ya kopana jalo le wa mphato wa Afrika Borwa e leng monghadi Ronald Lamola. Ba bile le kopano moo gagolo-golo dintlha tse dingwe ebileng tsona tsena tse amanang jalo le go leleko ga melata mane nageng ya Aforika Borwa, mme jwa le monghadi tao ile a kopana le wa mphato wa ya Aforika Borwa e le gona go leka go utlwisisa gore na Basotho motlhomong jwa le ba angwa ka tsela mofuta ofeng ke taba ena ya go lelekwa go a melata mono Aforika Borwa. Mme ke mo e leng go ile a tla bontsha gore ga ba ntse ba tlotla o ile a gopotsa jalo letona leo la Aforika Borwa la matšhabeng dikamano tsa Lesotho le Aforika Borwa, nalane ya Lesotho le Aforika Borwa, gore na Lesotho ya e le gantle le tswa go kae le naga eo, mme ke dithuso difeng tse e leng gore jwale di ile tsa tla tsa etswa kapa tsentseng di etswa ke Lesotho kgatlhanong le naga ya Aforika Borwa. Mme jwale ke mona moo ke tlampotso ena gore na kamano e lokelwa ke le go tadingwa e le mo naga e nngwe e le mofane fela, mme jwale e nngwe le moamedi ya itshitlhileng jalo ka e nngwe, kapana e lokela jalo go utlwisiswa e le tshebedisano mmogo mo dinaga ka bobedi di ruang molemo. Empa lalo jalo ke rata gore ke tle ke qala pele ke o fe jalo moo letona a ileng a tlhalosa nakong eo waneng a fanang ka tlalego jalo ka moga leeto le jalo a bua le baqolotsi le baphatlhatsi ba ditaba kwano, mme jwale a tlhalosa gore na ke dintlha di feng tse wa buileng ka tsona le letona Ronald Lamola. Ka morago yena he re tla ke re tlo mamela jalo yeo e leng gore ke mo paramente kapa ke setho sa paramente sa Aforika Borwa, re ke re utlwe gore na maikutlo a gae a reng, mme ke tle ke bontshe gore a ipapisitse gagolo le dipuisano tseno tseo monghadi tau a bileng le tsona le monghadi Lamola wa Aforika Borwa. Metsetsona jolo dula gantle ka bang e leshome re foga letsego ena ya borobedi. Fela pele re kena ditabeng tseno re ke tle ke boela gape ke fetele ka nqena pele ke kena jolo ditabeng tseno ga re ke re boela gape refita ka nqena.
1: PCFM e utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlhagolo di satla thea tsebe.
2: PCFM, your pulse, our beat.

0: metsotso le shumela metso supileng re fa le tselo go rena ya borobedi re retle re hatela pele di nthotsa rona jwa le itlame a di lukile di nthotsa rona di lokela gore di be jwa le di lukile go re jwa le re tle re tswela pele ka
1: natsela ka 1 Lesotho le Afrika Borwa di na le nalane e isang dilemong tse magolo a mabedi ha jwale go tlwa dilemong tsa bo 1833 ha ba ba sweu ba fihla naeng ena ya mosheshe mme ba inehekanya ka go kopa lekhulo gathe e se e le ga ba etsa letlapa letheletse ya ba basotho ba latlhelwa ke naga ya bona e mobu o motle e lekhulo le letle e bileng e le manoni kampeng ya lona 2 ga o ba le o fumana ditemane le gauta dibakeng tsa bo Kimball le Witwatersrand dilemong tsa bo 1880 banna ba basotho ba bangata ba ile ba tshelela moo go ya batla mesebetsi mme sena sa mpefatswa ke go kengwa ga go neng go bitswa gafa ya monna kapa hard or native tax ke mmuso wa manyesemane wa boga dikoloni kwano Lesotho ka gafa eo e ne e lešwa ka tšhelete eo basotho ba ne ba sena yona banna ba basotho ba diphaka ba ile ba qobelelega go ya merafong mme go asia lefatshe la bo rona la Lesotho le sena banna ba ka sebetsang tlhagiso ya temo eo basotho ba ne ba iphedisa ka yona Basotho isale Lesotho ile a ba mohlodi wa basebetsi ba merafo labor reserve ba bileng ba lefshwang hanyane cheap labor 3 puso ya kgethollo ya Afrika Borwa ile a sotla Lesotho ka nako e telele le o sula faletsa basotho bophelo le mekgwa ya boiphediso esitela ka ditlhaselo tsa sesole sa mmuso wa kgatelelo wa Afrika Borwa tsa ka la 9 Tshitwe 1982 e tsa ka la 20 Tshitwe 1985 mo mokgatlo wa matšhaba a kopaneng ka lekgotla la tshireletso United Nations Security Council ileng la etsa qeto kapa UN Security Council Resolution 537 gore Afrika Borwa e lefe Lesotho ditshenyelo tse bakuweng ke tlhaselo ya 1982 go Lesotho isa le malapa a nne a behileng taba eo e hupoditse le tona alamola Afrika Borwa
0: mamedi ere ge re tle re boela gape re lokise ditaba tsa rona kwano ditaba tsa rona etlhile go bonagala di batla gore jwale di re kake re lokela gore re tle re nke ka bokhutshwanyane fela mme jwale re tsebe go fetela ditabeng tse dingwe fela lwa lejalo ge ga go bonagala gore etlhile ka tsela e tsena e le ke tse ke tswela pele ke nke jwalo ditaba tse e latelang tsena di retlere dintshetse pele ga o bonagala jalo gatiso ena ka nqena e tlhile e sekodisa tsena re tle re etse tsena re tle re bona gore na re gatela pele ka tselang futa ofeng ga ditaba di le ka tsela e tsena metsotso e mašome a mabedi ge fogaletse ke le gore ena ya borobedi mametse PC FM nang re na le bitso ka gore ke setlhotlholong e re mothating ga jwale re tle re o fe jalo yo setho sa paramente sa Afrika Borwa e leng mofumadi Karabo Gagau ha a tlile a arabela jalo kapa a bua malebana le tsena tse e leng gore jale di ile tsa tekwa ke letona kopanong ya hae le wa mphato wa hae wa Afrika Borwa e le monghadi Ronald Lamola re tle re itse tsena ka pele ka potlako fela re tle re tsebe go tlo kena jalo go tsona ditaba tsena re tle re itse tsena ka pele ka potlako fela re tsebe gore re tle re o dumelele gore tobe le seabo ditabeng tsena tsa botlhokwa tseo re di tshotlhang mothating wa ga jwale re ntle le tshenyo nako re tletle re etse tsena
2: jalo jalo
0: metsotso e mašome a mabedi le motsholo mong re foga lesekelo gore ena ya borobedi dintho di batla gore ditle di tsamaye ka tsela teng empa ge re re etse tsena dintho tsa rona di seke tsa re phoqa tsena re tle re etse tsena ka pele ka potlako fela ntle le tshenyo nako re tle re etse tsena
2: e laetsa go ema batho ba Lesotho ba seke ba kgona gore gantlentle batho ba bontate Lesotho ba seke ba haga naga ya bona masimong e be jale ba ile di-mining ka baka la tšhelete ga kata o lela ka gore tlhaselo yane ileng ya kodiwa ya maseru mo leng wa tlhaselo wa keng Basotho le maAforika Borwa ke mmuso wa maburu ka 1982 ka December gore ka mabaka ao wa mararo ao Afrika Borwa e kolota naga ya Lesotho a kore ke potlakele ga ke batloetse go ya lololo ka jeno chair e bang go na le motho a tletlebang ke tla ya lololo a gore ke di address di le tharo di point tsena tsa lang ka tsone ha re qala ka ya pele ene ya gore ka 19th century bo di 1800 and mamang kwana na ba le ba amuwa mobu wa bona kutlwa makatsa ke kopa monghadi eno na ka khutlele ho declaration ya Cairo ya OAU ya 1964 mo dinaha tsa Afrika tsa OAU tse welang ka tlase OAU ene ka jone bitswang AU African Union tse ileng tsa dumellana kaofela horeng madiboho anana kapo meedi e reng peke re meedi meedi ena na e entsweng ka nako eo ya ha ba baseo ba fihla mona na Afrika ba arola dinaha ba di arola ba di seya ba di seya ba di arola hore e mpe e tlowellwe e le jalo naha e nngwe le e nngwe e hlomphe keng meedi ena e entsweng mme naha e nngwe le e nngwe e be le boipuso naheng ya yona ka ho ikemela jalo. Jwale ka 1964 naha ya Lesotho ne se ka thola independence kapo boipuso ho naha yane ne ya nthweni ya manyesemane e thotse boipuso ka 1966 ka October. Ka di 31 tsa October hang ha e qeta ho thola independence ka 1966 ya ba e joina e OAU mme bana ba thabile ho sena se ba tletlebang ka sona. Ha ba ka ba ba re ka nako yo ba re yone yona taba e le qetang ho enka qeto lemo tse pedi tse fetileng ka 1964 le be sentse le lahla he hobane rona re batla naha ya rona Afrika Borwa. No, they were quite fine with it. Rona ka 1994 ha re qeta ho thola boipuso ka hare ho Afrika Borwa ka 1994 ya ba ka June South Africa e joina OAU. That was 30 years later. Jwale ntate eno na o tletleba ka ntho ena le 60 years ya hloleleng ho elwanela ka 60 years ya go le dilo matsa di 60 ya ketsebe ya hlotseng ho elwanela ka 60 years go hona le tla re South Africa ya bakolota e bakolota mobu kuna le bantse ba ba ithaburanya mono le bona ka parliament ya Lesotho ba re mobu ona na kwa bona a ha ke tlwela ena ya OAU le declaration ya Cairo ya 1964 akore ke buwe ntwe simple fela jenana ke mosotho ke ngwanana wa mosotho kapa ke msadi wa mosotho ke letswalo la Freestata basotho ba Freestata ba Gauteng ba teng Eastern Cape ha ona mo ba senteng hona mona mo ntse le re mo buona na kwa lona ona e reng re le jotse ntwe simple he rona monana ba kgethileng hore re be Freestata kapa ba kgethetsweng hore re be Freestata ha re batle ho buswa ke naha ya Lesotho. It is that simple. Ho hang ha hona anything kana ha Lesotho ireng ha re sheba e bire re ho je ne re bua ka ne re buswa ke naha ya Lesotho maphelo a rona ka ba le bitire re shapo mona mo ka le nteng ka matlo a dinomoro ana na a di jarte tse le kana tse fellang ka ga letso lona le ditse ka masimo a le hlolang ho a sebetsa ke fite ke tla ho ya bobedi ha re bua ena ya military aggression ya 1982 yena ne ya ho hlaselwa ha Hoffmann ne ka kantin ka 1982 che le ka 1985 fela bateng fela di nomoro ne di sa tshwane tsa batho ba ile mba hlokagala mo ka 1982 ho bolawe ma South Africa a 30 ka fela batho ba hlokagetse mo ne ba le 42 30 ine le ma Afrika Borwa 12 ili ba ahi bana ha ya Lesotho bimbana ha ya Lesotho ba khale bana a gore ke botsa fela tsena na horna ha le selena han bo di kok bo mang kana go yo maburu a kana go bo Johan van der Merwe kana go yo ba tsigile jang go na ba lo atheka o kae mo batla thola ma Afrika borwa teng ba jo tswe ke lona ba ahi bana ya Lesotho ba jo tswe ke lona ha re motho ba jo tswe ke lona le ba jo tswe horna ba go kae mme he ba fitla ba bolaya bana ba o ba batho ba 30 ba ma Afrika Borwa likile la utlwa Afrika Borwa ere go Lesotho re kopa bana ba rona ba o le lena re kisa ka bona go maburu ha le soka utlwa ba tshojwalo fela ke lona bana le batla bana ba 12 ene e mpe ka ofitisa go horeng TRC that truth and reconciliation commission elaitswa kana go ya nene ka bo 2000 ile ya fana ka ditsiane ho malapa ao a leng a hlokahallwa kana ko eo ke fete e bile pele ke fete ke hlekitse gore relationship ya Lesotho Liberation Army LLA le bona bodikok bao ke yona eneng e sebetsa ka ma South Africa neng a baleile a feta ka gare ona ya Lesotho ha ba le ba nthene bolusaka jalo so ka jeno le batla go nka credit ya liberation movement tsa nthene I mean liberation ya South Africa le tsa go reng le ne le le di coward ne le tshaba maburukana go yo such that ka 1985 itse ha ba kwala madiboho ohle a kenang ka gare hona ya Lesotho e ba muruwa na wa putlama ya ba ke ha ba le khu hodi wa mmuso e ba ke mang general metsing le ganya onka over so ke kopa re skipe la confuse rona re tsoba history ya rona ke fete eo ke khotlela ke eng ke tla go ena na ya cheap labor ya di mining kuru utona ntatena oring uri basotho ba ne ba ya di mining ha ke ba sotho ntse ke bua ka batho ba Lesotho ba ne ba ya di mining tsa Afrika Borwa ba tloela masimo ha ba tlamaya gore ba ahena ha ya bona ba sebetse ka temo e ba ba ya di mining ho ba di mining dipatala betere ha qeta o re cheap labor ene ne ba ile le kisa ba ya di mining ka mantswe a mang ene le ba ba khoba ha ba ene ne ya South Africa ke cheap labor ba ene le ba makhoba ha ba ba ne ba sebetsa ka temo na hentsa bona ha re ke retle re kena ho yona hantle taba ena na hobane wa tseba ha motho king ha o jotsa ntho ke minister yana ha ya hao o sa tsebe hore na se le nnete ke se feng ke ka mo propaganda ena na e qetellang e di ile di na ha e sebetsa ka teng e reng ke le jotsa he ho tloka 1973 South Africa the mining house South Africa di ne di patala le kgetho dipatala di nka chelete e pakeng tsa 30% ho ya ho 60% ya basebetsi ba di mine ba sa ba fi yona matsoho ba e kenya Lesotho Bank e ba difference ba e fa batho ba nana ba Lesotho matsoho ba ya ha ka yona na ha ya Lesotho mmuso wa Lesotho o nkile qeto ya go na wetsa ka 60% yeo pakeng tsa 30 le 60% ya basebetsi ba nana ba di mine halqet king a hujima ho le jwalo le kgetho le ne le patalwa ka monana ka ntene ka South Africa ho bile le tumelano ya hore batho ba se ba taxwa habedi ho income tax ya bona e ba naha ya Africa Borwa e fitisetsa tjhelete eo a king na henya Lesotho ke batla ho etsa comparison ya papampakeng tsa batho ba Lesotho le batho ba Africa Borwa wa bona system yone le sebedisa ya hantle ka ditshelete tsa batho ba sebetsang di mining lona ba etapele ba mmuso wa naha ya Lesotho le ntse le eng ka tshelete ya bona ya batho ba lona ba naha ya Lesotho ba sebetsang di mining ke batla ho etsa comparison ya hore na ka Africa Borwa na le ba etsang le South Africa batho ba batho ba nketswe mobu ka hare ho South Africa ha hona motho a sankelang mobu mona wa ma Africa ho ha bona phapanya bona ke latelang ona le mofuta o bitswang barolo o tla thola mane bo Rustenburg mane ba re lo mbona ke ka population ya batho ba about 150,000 for nature channel morena wa bona ka 19th century yeo yo buang ka yona yeo morena wa ba rolong wana ko yeo ke eng khosi ke molotlegi wana ko yeo yena ona hafisa batho ba bontate ba ba rolong ba ne ba ya di mine tsa Kimberley how ya Kimberley mane ho the big hole o tla thola le bota le fana ka tlotla ho batho ba mo e leng bona ba ahileng economy ena ne re bitsang Royal Bafokeng ka jeno e re kojwe tsore na ba entseng e lona le sa yetsa ha ba ntse ba nka chelete ya bontate bana e ba ntse ba bokella ba etsang ba reka mobu wa bona back ba khutsetsa mobu wa bona na henya bona ba khutsetsa hore ba rolong ba be le mobu wa bona ha ba se ba o rekile mobu ona ne ya ba fumana hore o na le di deposits tsa platinum ka fatshe yaba ho rafua platinum ho qala ntshene ne bitswang Royal Bafokeng platinum mines kikin tsa morao rao tsenana tsa mobusa le re kwa ke ntata moholo a morui ke molotlegi le rui le ruo rada a wa hona jwale ne ha ba se ba rafile di platinum mines hobane ha ba dom ha ba botswa ha ba complain ba nka di risk ha ba tshone le lona ya ba bona ba investor tshelete nana e ba inkileng nana ha ba tsamaye ba fofa ba le ba tlalatlala lefatsheng le ka ofela ba isa bana ba bona dikolong tsa bo Oxford le hokae a keng le ruo morena e wa bona e o kopana le yena le palama sefofane seleseng ha na private jet ya hae o palama sefofane seleseng le an ordinary South African citizen. That's how humble he is. O tswa o sebeletsa setšhaba sa hae. Anyway, ne ke le mona temaneng ya rona yena o entseng ka tšhelete e lona baetapele ba Basotho le jeleng ka gare o naga ya lona bona ya ba ba investor ho setšhaba sa bona ba investor ho di financial services bo outsurance bo keng First National Bank e re bitsang First Rand bo Discovery Bank bo Royal King Investments ba investile tšheletena na di platinum mines mono ba investor le ho di company tsa di property bo keng bitsa eng ene especially e accommodate bo bana ba di university jalo Growth Point ba investor who you know was in prop chart ba investor all over kore jol ha ke bua ka infrastructure bona mo ba planting ha gona strata se senang skontiri mo ba planting ba dikolo ba di hela bana ba bona ha ba ya body university ba ya ba tshwere di laptop di eng ka ofela ba le well equipped ba ba patala di education ba ba etsa everything ka tshelete e etsa jwa e leng di royalties tsa di mine tsa platinum tseo bontatamogolo bo bona ba neng ba collector tax morena collector tax go bona ka jeno bana ba anono ba phela ba una molemo tšheleteng eo e lona bagolo ba lona ba e jeleng ba sa ahelang Basotho letho ka yona ka jeno net worth ya Royal Bafokeng e balelwa go 56 billion rand 56 nahana batho ba 150,000 ba owner 56 billion rands hurnati in and continuously ntse ba investor ho bona continuously jwalo so ke decision e fapaneng le elona le inkile kana go eo now ha ke khotlela go rona he batho ba Lesotho le re South Africa ya lokolota le fuwe citizenship bona ba ba di mine bo langa bona Mandela o la ba fa citizenship ya South Africa hore ba be le bodulo ka hare ho South Africa ba be le di right tse tshwanang le tsa rona ka hare ho South Africa ditukelo ba thola metsi dipompong ba haelwa matlo di RDP ba etsetswa ntengwe lengwe bana le motlakase ka matlong ha hona ba gola di grant ha hona ntho ba sa etsetsweng bana ba bona ba kena dikolo jalo fela ka rona NSFAS ya ba patala ntho na dikolong ha hona ntho ba sna nyona ha ba katantse bana le masimo ka hare ho naha ya Lesotho bana le dual citizenship bana le ntshana le masimo ka Lesotho ba batla ho lema ba lo lema ha ba kata ba tshela ba tla ka mona ba tla banka ho ba ngwa ka mona ba ne ba tshele ba etse jwalo ke ntho Mandela le fileng yona se ke biletse hore TRC la compensate batho ba nono ba bantwini ba kodiwa ya masiro so ke batla ho tla ho eleng hona taba ha re na ha Africa bro ya lokolota ha re ke fela project ena ya metsi ya Lesotho Highlands Water Project ku re shebe yona fela ha ile handle ne le tsamaya go leboa go baneng metsi ana a tsamaya a fihlella ho noka ya thukela ele ena dala manene eo ha ba Africa borwa ene e batla e ka be ba e pompa metsi ya nono ya nyolla a le ba king a le ba Gauteng metsi yao ina le bogone ba ho yetsa ntwenene ya hore a pompu ya nyolowe empa alona ana ha ya Lesotho a etse ditse hore a tsamae fela a phalla ka tlhago go bane le hodimo a Afrika borwa e tlase so a ithewela fela jwalo ka mokgwa wa tlhago a sa tlhoke pompo whereas Natala e le tlase Gauteng e le hodimo therefore a na tlhoka pompo le etse ditse molemo wa horeng ho invest ka hare ho naha ya lona e le hlotseng ho investa ho yona over and over and over again ke South Africa e le thusang ha re qale mona so far naha ya Afrika borwa e se ipatetse Lesotho tšhelete e fetang 20 billion rands. 20 billion e se ipatetse go tloa 1998 project ene e qala go fitlhela gona jwale tjena. Eo e leng cash, cash e sa reng leetseng e ba le neyang yona fela tjena na gore re leboela metsi a lona ke phetho le entseng ka tšhelete eo go fitlhela gona jwale. Lehlotso le ke go patala batho ba metse ya lona e pela katse dam go potapota mone ko go letlholeile le ko go fa batho ba nono tšhelete lane le se le kaka go bona 1 million lelapakaleng le thole 1 million letlholeile go fa batho bao ba seng ba kae ba ne ba setlhola ba kore go ba le letho le le latlhegelang gobaneng leshebile bolona leitšhebile bolona e sale leitšhebile bolona. Le haetswe matamo a tshwanang le bo metolong a sa amane nix le metse ya tlanka Afrika Borwa. Le haetswe ditsela le ntlafaletswa bo sanipas tse e leng ka gare go naga ya lona. Le haetswe marogo o qeta go bulwa nthweno senku borogo ba senku gona jale tsenana bo kostile well over 2.4 billion ke South Africa. Le haetse le plante e fehlang motlakase e sale gauwa ka 1999 yane ya muela e generatang over 60 megawatts ka gare go naga ya lona le e haelwa ke Afrika Borwa. Ga lena tanki. South Africa e se e spendile well over 100 billion go tloga ga e sale mmuso onana wa batho ba batsho o kena ka gare wa Aforika Borwa o ntse o lefoqa fela tšhelete o lefoqa tšhelete o le haela gona o leetsetsa gonana o leetsetsa gonana jole ka kaka le province ka gare o Freestat I mean ka gare o ntsena o South Africa e ka re le province ya bo 10 ga o budgetiwa ka gare o South Africa le ya kenyeleletswa lona naga ya Lesotho. Revenue ya lona ga lebala budget ya lona ya gore na le tlo spenda ditšhelete ka bokae kotara ya budget eo minimum between 25% go ya ho 40% ya budget ya lona ke tšhelete le fuwang ke South Africa lona naga ya Lesotho Lesotho gore le a leboa. Di-business tsa lona gona jale tjenana IDC e qeta go loqoswa ke NAFCOC ka gare o nthona o South Africa e lo ba qosa nthona parliamenteng goreng IDC ha e hlabolle a keng dikgwebo tsa batho ba batsho.
0: Momedi e re tle re di tshwara mona ke dikoso tse ngata go lotse hlaiswa mona ka patse hlahella mona tseo ke hlokomelang gore re lokela gore re tle re di tswellise pele di nne di tswele pele mme di tswela pele go tlhaka gore na ga le gantle se e tsagetseng mona ke sefeng mme ke tle ke bontshe kwane gore le ena mofumogadi yone wa bua mona re sentse re le ka matsapa gore re tle re beele nakwane mona moyeng mme a tla arabele jalo dipotso tsa Basotho jalo ka ga gona ke le tsena reng ke le gatiso ena eo ke tlhalosang fela gore motlhomong o na sa itse ka paramenteng empa ge o buile jalo a le ka ntle go paramente fela ge ke setho sa paramente mane Aforika Borwa yena ke mofumadi Karabo Gagau ebile ke moahi kapa o tlhaga jalo mane profenseng ya Free State Aforika Borwa mme potso e ka ba gore na kamano e e lokela jalo go tadingwa e le moo naga e nngwe e le mofane mme e nngwe jalo e le moamedi ya itshetlileng jalo ka e nngwe kapa na e lokela ke le gore utlwisisanwe kapa utlwisisanwe jalo go utlwisiswe e le tshebedisano mmogo moo dinaga tsa ka bobedi di ruang jalo molemo o itseng mme na naga e ka tlhalosa jalo e se letho ga poleno ne ntse e tswela pele o tlhalosa gore Lesotho is nothing without South Africa e leng o bolelang gore Lesotho ga se letho ntle le Aforika Borwa ka tsena tse e leng gore wa di tlhalosa mona tsena tse e leng gore moo a tlhalosang le gore le go dikgakanyo tsa rona tsa ditšhelete fela karolo e golo ya le keno e tlhaga jalo go Aforika Borwa fela mona potso e ka ba gore na motlhomong na kamano dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi e ipapise jalo le itshetlega kapa ke tshebedisano mmogo dipakeng tsa dinaga tse pedi tse e leng gore jalo ditlhokwa e nngwe le gore na Lesotho le kolota Aforika Borwa ka lebaka la tshegetso eo le fumaneng kapa Aforika Borwa le yona e kolota jalo naga ya Lesotho ka lebaka la melemo eo e fumanang kwano dipakeng kwano ka gago na ya Lesotho kapa kamanong e u leng re na le yona le naha yeo ya Afrika Borwa. Mamedi re tla buisana jolo le nahana ko inantse ya pe hana ko inantse ya be ke inantse tsola pele re tla etsa bonete ba hore re ya mofumana a tloa gabela tsedintsa dipotso hobane o bua jolo ka dintho tse tibileng haholo tse amang jolo dinaha tsena tsepedi Lesotho le Afrika Borwa. Me hona jolo tjena he e re ka mesetsweni ya setseng ke tle ke bulela mehala kwano re tle re utlwe a mabedi a magago ho hlaha jolo ho wena Mosotho wa Iso empa re tla etswellisa pele e ama jolo le mmuso jolo ka ha o ikutlwetse le bona ka tsela e tshwanang re tla ba batla re ke re utlwe jolo bonnete ba taba ditabeng tsena. Nomoro ya mohala ke 21219956 kro kena jolo ho tsona ho feta mono ka sebedisa ena ya 59956 ka mane ka WhatsApp o romela kgatiso ya lentswe nomoro ke 62009956 ke ya WhatsApp ka mona ke 21219956 mohole plus 266 59 ke plus 266 59956 ke tshwere jwale mamedi dumela
3: ana re lukanya
0: ndate molalle
3: ke thola ke khomalalle ka chat le
0: tv ka mo ndate
3: o madimabe le fatsi ka le bakana mo go la la la ke kutiso ka nete ke mmametse memo no ha a bua a hlakisa ditaba tsena tsa hae. Ke bona e ka nna ka nnete e hlile o rutelela ntho ke mpapa ha ebe ke motho wa mokgatlo wa Setswana wa diredi ke bona e ka o rutelela papa o na le siolo wa siolo dinakong tseno e dintho tsena di ntse di etsahala ka ha o naha ya Lesotho ba bangata hampe check mohlomong ke bontate mogolo wa hae le bo nkgono wa hae ba ile ba fumana dintho tse ngata mona ka o naha Lesotho lo ba thusa batho ba ne ba ANC jale ena ka oba ha e sale e le ANC le ke Mosotho ke motho a motsho o tlhetse ke bogoofa
0: ke le buile ntate molalle ke maikutlo a hae ditabeng tsena re tla tlo re tlo ntshetsa pele ke ditaba tse matla tse e leng gore di tlhagisitse mona re tla etsa bonnete ba gore di kena ka go tebo tsena mamedi dumela
3: ntate ke mantsonyane wa Akeiso
0: ntate mantsonyane
3: ke mametse taba tseo ba paletseng tsona ntate ke tle mona na go me ena wa Mosafa Afrika. Ke bona ka ka ha u

0: tshebelopele jalo ka naga eno a e bolela gore bona bala ba kgona gore ba sebedise maatla ao a banna ba di-mine ka gara naga eo tseo tsaeo ya bo bona jale mona a bo rona mona o gabelelwa
1: kelobile a golong tate re tlege diotlhe ka bokhutshwanyane fela le gore re tlege a mohele maikutlo a mangata a fapaneng kwano nomoro ke 2121-9956 mo gole plus 266-59956 PC dumela ke phetse hantle ntate mme wena
2: ke
1: mematekelo
2: ntate ke ikwa ke thabile gagolo ke kgatiso o qeta go mamedisa yona ke re ke le motšha wa naga ya lesotho ke utlwa ke thabile gagolo gore bontate ba bagolo ba naga ya rona ya lesotho ba ilobetswa ke motšha e le wa aforika borwa gore e tlile tshwanelo ya bona ga ba so e phethe ka gara naga e naga ke utlwa ke thabela le go tseba ke re sa e tsebeng ya bo 25% to 40% ka e le phate ya budget kuko e ka ditlhe ke tla goba monakedi ke mameletse ngata
1: eeretla dinetefatsa le tsona tseno
2: re kopa ndate ko tlhoka bapalelo tsona ka tsebo fatlhologa e tle re gantse re lo ina menwana ya rona ka enke le re tsana re ikenye ka garang ya gola ndate nka re ya o qetela bo ndate ga ke ba rabele toka ka gore ba bule madiboko ba cekise aforika borwa lelo ka ga ntšhegele mekopakopa wa yona ge tshele ka bolokoloimane ga ka tlhagisa ID ka mona ge kene sekolo re sebetse ka bolokoloi ba tlholeile ke ya lebang
1: tatekelebuile mme ditaba tsena tsa aforika borwa le lesotho tlile ditibile gagolo ka tsela eo motho wa ka keng a lekanya ka teng ga o ntse o utlwa motlhomong jale di ntse di tlhaloswa empa botle ko re tle go utlwa matlhake gore ka bobedi jalo ka ke tlhalosa taba ena re tla tswela pele ka yona mananeong a latelang bekeng yona mamedi dumelang date o tlo phamisa lentswe ganyane fela mmemphuting
3: Eh,

0: Ben E. King, Stand By Me, e monate mo bamedi go ba metse sengwe le shume le metso e medi fela re lebile gore nya le shume. Malaetsa gore hello lai lai ke stable, ka mana ka gobetswana, gore lai lai mo ga o tsena e hlile e batla tshelete. Ha o sina tshelete ha o letho. Ha o fihla menate mona o tla bona gore dino tsena dituru, jele ha o sina tshelete. Shalala stable moment. O re hlile batla tshelete. O fihla mo o tla fumana gore ei. Ya bitsa. Bitsa ka pokothong jele. O tla etsa jwang ngwana batho ha o sina letho. Ka leboa. E ga go tla mo moment. Peace FM mo ntumela.
1: Hi, Lela.
0: Hello.
1: Jackson.
0: E ke wa mo ela Shal Jackson.
1: Ko go Lela e biro wa Shal Jackson. Mona vire o go fata ditaba gore. Hai. Ba tsa go fapana ha go khale lo ona ke. E di ba ba ona ga le. Hai. Ka ba di mona o la tla bona. Kona ke mere ja mona tu. Ha se pe ka ya mona. Ho go ke di go bona ga re studio wa lo si go ka 1990. Ke ba re lo go tswa ka ga bana ka fela re ka ga pele ke go le fatshe le a fela ke simbona ka mo khumona tlo le go

0: dirisa boemo.
1: Kabera. Ke kabera. Ke se ke dira ka juice. Ke le yes ke le ka touch. Ke tla tsoga sepono ga go lula ela yo kwa.
0: Eh.
1: Go ba nne le kana go mo marating. Ha ha le ka ka. O se le se lo music ke ka bo tsela ka kra.
0: Soft.
1: Ke no tsaga mwana.
0: Ehe.
1: Ke nire tshwara bana ka nako eo gona bile ke kutukutubotlhea ke pelelong babone gapere o tla banapa sekolere ko go tlamaya bana gantse disaia ka monantse disaia moshebage ngwanane o iketa mena ka nako la sloga mosotlo tuma le bone o bo seso mo tsetsa
0: tsetsoela
1: gaufinyana ke le slo se ka tla sala go thula wa. Se bile o tla sang go mongwe. Wa bona. Ke bona ke se ke go go go fela.
0: Ma piano wa ya wa ya. Ma piano bo subu.
1: Eh, go pala mo tshemo. E se mo pagane ntle le go ntsenana. Ke tsela e ka ka go tshiti na.
0: Where is it?
1: Tsontse go le nne tsara go re ne ra ga bona teng ne re hlapa mantsiwe go fumana gore o siwe e thopa se tena ma tshoba ma tshwana tshumela le ntse ke nna ke tshumela ye ta ile tsa swedi o pula mo tshemo ala mo mo siri tshumwa ha mo mo mo ene e no
0: ene e ke mana hanne ene e ke mana
1: ene no fona mo no se le tsimo mo no ke ho
0: eh
1: ke te o fla re ka ke so e tsi tsara di tshe sa spre ka ha ata o re mm re go fla le foko metso fona ho a wa ntse re itsana la sala so wota u sala so tsheke ha me go re sermo fela se refera
0: khale ne le smata bua batho
1: eh ya ke ta le di ya fini di nyama di tsho o khore sa wa no khore sa tsho bo tre o tsike mo di fosta la ba le tsho tsinke fosta ya ba se la sa o
0: ena ga batla di bana ntho tsena ka 29
1: aksa o
0: ke re batla di bana ntse na ka 29 tsa August mani vintage a
1: fe. Eh. Le sa di bona, ke re hlankira tsa tsa tsa.
0: Eh.
1: Ke re futhune tsa hanne.
0: Ke a dumela.
1: E re na ke tshwere ke ba para ka go e u dinga go lu mo. Mm. O tloke tsore ka rena ila.
0: Ke le bo utle Jackson.
1: Okay.
0: E sharp sharp. Oh. Qoqe kwa tla di bona hantle nthotsena ka vintage affair wena momomedi ya ke munya tla o tei he u tlophe momomedi tlophe tlophe feno lukisetsa hao wa u go thwini le smarte wa batho ilo re batla o se bana hantle smarte sena ka di 20 o se yo e ke ke thuli e ke
2: hello la la o simo mo mnati ndire ndate u ima ka mafutenga bona
0: ke wa mela hape
2: wa tsara re ha re se wa mo ba thwa ga di nna ba thwa ga tana mbo go ya na mbo khoko ba thwa ka ba le ntse le le ha ke na ha sa le yon thi ke ho pula malo me ya ka nna ka tsa ma ka tlu a sina le itho a sina le itho la la ba thaya ba go timba ha ba gona mwana wa ba gona wa motho ho sa no se ngo fumana ho le ka tiwa ka pokepisi e se se a tsamaileng ka yona ba motlhophidi gore ba be gantle a ona ena na o sia ka go ka tsamaya o sena le thontse go tshepidi ba gotsi a ke sono ka we o fe twa tsisa ma lo tabeno ya ga bontsha go la gatola ga le feidi le feidi ha sana la gatola la ga ke re khale kwana ke go sena letho mogotsi yona tla o lwetse ko la la maetung ana di guru mogotsi yona tla o lwetse ha mogotsi ya ka o tla ja skaftini sa ka ke tla ba hantle a ona ke nala ka ba o fa sa no sitse so ma ta social media mona go rila ngona ile ka ka ya sena eng ka mo kadima eng o go phelo wa fetu wa ke ale bua ntle ndate o ima hape
0: ke le bantate bo ima go ithuka ka mona mo mabedi
3: e sa pula la la
0: o sharp
3: wa le bakania
0: e ke
3: a 95.6 e bokolla mo na te ditseng tsaka wa bata ke dutse stofong ke a gale ya ka bo past 12 kwana laela ha ikena slow sa hao papa laela ke taba hore bana ba hona tjena se ba go baletsa haholo ebile e se ka ke moetlo wa motho a ile mona teng ebe o kgutla Sunday ka po Monday gale ha ba ile ne ba kgutla ebile o no sena ntho ena ya metelelano ena no sena ntho ena ya di-public o no etswa dintho ka gore ile monateng fela re sa itebale gore ga le ya re ile monateng tse re itlhompha kore se ke gapelela maikutlo a momamedi a ketang othe wa le ena a reng ga o ile staging o bogatwa ke ngwana monyanyane ga o mo tlhokomedisa a ba o telela a o buisa puo tse botlha utlwa o se o sa tsebena o tla araba goreng so bana bana jena phapang ke taba gore he ba gobaletsa laelae le gale ntho ga o ile monateng o sena koloi a e ne se mind a na jenana ga o ile monateng o sena koloi ai o no fungwana ga ba o shebe ebile botlhoko o no fungwana ena motho ya sa o shebe le ena ga na yona o ipotsa gore motho ene o ile monateng fela o no sheba tshwanang le koloi ba senang yona ba tshwanang le ena o ba sheba ka go ba nyatsa kapo ka go ba tswafo kapo e se ka se batho bona ga ba le moo so nna ke maikutlo a ka phapang e golo ke taba gore he bana ba gana tsena ba go baletsa ebe se ba etsa dintho public empa ba pele ne ba etsa dintho le ba tseba ba monateng fela tlhompho le boikokobetso le boikarabelelo e ne ntse e leng pheteng a bana tsena ba etsa fela bana tsena ba etsa fela lailai tšha ke maikutlo a ka ke tsela o ke bonang dintho ka teng o bua le dikotsi tshwafo wa se o di se maatla sa lebakania le ribe kokolosing ga motseke a gona ntse re saena ntse re saena ha re tseba haisa tango
0: a wete wa wa tsong ho botsa ngwana se di se matla o ke wa di video ke mo tsere e mong wa ha bo bona ke molatedi e moholo wa ba haisane ba rona je la re bontsha hore ba boikwetlisong e mo re bontsha hore ba kempa kempi e ba kempo e je le ya re ba ba be happy ge tle go ba hlokomela etle go ba hlokomela hore ba tla ka sefutho se so bolne ha isale ai ata boy ha tle ba hlo re ke le shene mo momedi ke na hantle ka go tlolo hore ya bobedi ya le dene ho la hone
4: ana mo ga wa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setšhaba PCFM e o mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: PCFM e utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhagolo disatla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Ejale ke PCFM, your pulse, our beat. Enwe ki nalu hui ipota yo na moma medike ure na. Ebe khale, jala bo nebo nuwa jolo ka habo nuwa wa misenye. Ke nalu shema moma medike wano wa ejale ba nuwa. Ke ipota wana ke nche sale li ting. Kapa incha. Hai, hai, hai, moma medi. Jala, ai. Natsiba moma medi jala, neke bo nele ntunu wang. Mfumo ke bona tate ba sembale ba holo wa bona eh ha o no le motho o hlomongwe le motho ya nwang no na lo sheba ka tsela e nngwe ga botinyo he mo a nwang wa bona a o sinyo o ha he mo hape mo momedi a ke tsebe o tlatsho le jenda mo momedi batho ba bommena nntse ba nwa ka tsela e ke le lo sheba ke ke hai ha ke tsebe ke na lo tsheba ke makala ke na mene ntse ba nwa ka tsela mo futa o ka ba ke ntshentsha ye e tlan dipheto bo be di tsama ga o ga o ke tla utlwa yang khotla mena ga phethela wena mo bo PCFM se ma letsa go tsweng ka voice note 62009566 62009566 o ngole we tsela voice note bo ka poletso 2121956 le plus 2665599566 re re tsena pele ka mo me du main du mela hello
3: Jackson. Hello.
2: Ke wa mela Jackson wa nkutla.
3: Eh.
2: Oho.
3: Gara ni tsubulte.
2: Mhm.
3: Bo di gospo bo di krao ni bo dipiri tsena.
2: Ke mi fute yo.
3: Ba ma gara ma bele. Bo ni tsubulte.
2: Mhm.
3: Ba. Ne ri tsapa ko ba tla ho. Ne ri tsapa ntse ri go hlela hantle. Wane. Ne ri batla ho lo batla ho kena ga ni. So ne ke kwa go so ta u yesela o so itsikile ga paro so ta o phunkhani go ga bana ba bona tsena.
2: Mm.
3: E mo so no ha ntle go simana na. Tell bo ma bitso a bona ke go re mo le mo nyeo nyeo ke ha ne. O so ta go komo ke di se gare. Ala o no. O no no wa go tso o si ye species a o re. O no hla. O hla ha ntle. Ke ne mala mala le tshe ta u a fela fu.
2: Fetwa se bopeo.
3: Mm. Mala ka wa fu ko u po. Ke se ba etso ba ka.
2: Mm.
3: Ke rona dire la wa ja e fa.
2: Mm.
3: Lo a thola ba di sa ba tsha ba ma bitso a sila.
2: Mm.
3: Ke se go ga no ka ba le tshe ke na machabi. Na ne ke na ro tshela go wa yi. Ne ra tsami tsa ba ho. Lo tsame ba sho ona le tshiri ke na ma tshabi.
2: Mm.
3: E tshe bo mma ba thana ke bo kae. E bi re ke. Ne ba ni ba rana ba khare ne ba ne ba sho ha na na ko tiri ni ko re. O fuma no re. O se le tsaka thata o re. E di tshe ha.
2: Mm, wa phesa.
3: Wa phesa, ne ba phesisa.
2: Mm.
3: Ke ra bona o fa na ma tshabi bana na. Ka fela ke lo tshe tsai. Ka wa popa. Mhm. E. Ba tsamo ha mo no no ana le bo hale a puru. Hello. Ke le nesti re se batho ba tawang ka bo shira shura ba ona dina. Mhm.
2: Sa ke le tsa se
3: di tuti. Mhm. Ko ra la ka re ka mana di tawane re tsama ka ma utu ga tate ntu a tsho. Ka bo ra tsu sa ne. Ke tsame la fela o se nte ka hlela tsi mo wa. Mhm.
2: Mm. Thank you, Jackson Kelebo.
3: Okay.
2: Thank you, Supermanati. El shemele bezero be di mama me di kafale se hara ya le show me kiki na lo hipotsa potso. Yeah, ya mothamani. Hi. Island in the stream. Abana ti mama me di mana ki Kenny Rogers le Dolly Parton.

0: Islands in the Stream, Monate Momamedi, Kenny Rogers, Dolly Parton, Mashume ya mabedi ya metsi medi. Go faletse ra ena ya le shume. Momamedi ha re kwala ona mana wok. Ha re kwala ona mana. Ga se ga tla bana phapanyena hantle vintage ya feng ka 29 tsa August. Ya, ga tla bana hantle momamedi. Ya, ba tshaba tla bona go oh. E teng tweji. Le ba ho lo ba bona go ba tshawa ga bo. Hona le ntwetse hathe. Ga tla e bona hantle ka 29 wena momomedi. Ha re sekele kwana mo hlamonene. Wa tsiba he. Ya, e ke tsela mona ke le ba bo hlabankileng ka go lo mgahlelong ona wa lenaneo.
1: Ke la go ya kwa le janja se ngolo sa mahala. Go le se fikile ka ga matsi wa se fitla se a hlaba. Tsena ke itse fela ke le tlolle ke le bua ka ka patse go tse ke kiketseng yo. Ke la gala gala pele ke fitla. Ke a dumela le ntse le ipotsa le go mo reo na ke ntse ke bobothe ke na ke babogele dikeng empa le thole ka gabo a hela a se ma jantse mmane ho nya mo haleng thoke ke getsa hla ke thole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha ile papatswa ke sa go ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka ha tshe ke a dumela ke ipunze mpaolo le mahlalela o mona mane ke re ke dobeta mme a na o la ka tsa o la tswa se o ma jantse a sutwa mamela PCFM ka ha di ba
2: PCFM your pulse.
0: I'm going to go to the hospital. Mehleng ya teng he e ne e re ha o latse ka ntsena hothwe e o no lokela e bo se me pela motho e be ha thuko se tswe le hona ya e ga ha di light ka di khiti ka ga di atima fela di sa tima wa e bona ntwe ke buang ka e ka ga di atima ba di tima ntse le bona bona magale sa bona hantle Teddy Pendergrass, love TKO.

CCFM, your pulse, our beat. PCFM, your pulse, our beat.

0: ena ya phupu ina la matsetse le shumele metsume ra rusana mokgatsa dikitse pedin mashume ya mabedana le metsetse tsheletseng ke re sa se lebitswang beef talo day ya dikitse kwa selemo le selemo ka lona le tsilena le shumele metsume ra ro wena mo mameti le ke a dilo kitse kwa selemo sa 2017 ka kutwa ka healthy fats mafuka a ne pa itse mo mamedi bakeng sa hona ka kutwa ka taba yenu wena mo mamedi ha holo jang khomo ka pana menya khomo wena mo mamedi o bua ka mo bona mohlehlo o bona hanga ta ha ho khothaletswe mo mamedi o ka o ja ha khothaletswe ho tikian healthy fats tikian healthy fats ka nnete ke ga ja ntho yeo wena mo mamedi ha holo ba ne hla phofolong ka ke le hona le ba ba bo medi he ba renga hona le tsela e bolokile nya o sebedisa ha o pheya ke nnete se le ntwe sa tlaele hang ho mong o batla ho foga mono ntheitseng hona le o tshekhathatse officially mono khata o etsa ona e sebedisa ona wena mo medi le mekeletsa tsela ona he wena mo prophecy fa mo rena ko ngona le alternative hona le dintshotse ding tsa ga di sebedisang hona le tsela tse ding tsa ho etsa wena mo mamedi mildina hentse ding ya sebediswa wena mo mamedi ba sa mfuto na so gona ga le ba sotho fela ke di etsang ke sebedisa me along wona he mo mamedi mo shahlo ka ke tika le taba ya nama yo misitsweng ge ke tika le taba ya bo mirara jo le jalo wena mo mamedi e o misitsweng ehe bena o e mongwa batho ba ba ba sebedisang ene ngo batla ho hadika sebeti na le go television le mono so a getse mono tso go fela tlhago tlhago tlhago ba ba mo mamedi ba ba hle ba thotlhe ntweno he wa tseba hona le batho ba ba ba na hanne ditaba tsa kgobo ka mihla ya ba ba thotla ba thotle wena mo mamedi e be ba isa mafoga e ba ba tshela dibotlolong ba rekisa le ba rekisa wena mo mamedi tseleng tsa dintho e wena mo prophecy ya fam tse teng tse go lokelang go dikgopole tse ga diketekang tse re tlhokomediswang ka tsona gona ko nngwe ho tricky unhealthy fats fela o thoka sebedisa ngwena le mane
1: PCFM e utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlhakgolo di satla thea tsebe
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Tanamase wuko tanana muni tabana. Anta taikono bonze ukwili. Uwe!
4: Yama
5: kuma!
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ijalo mo mamedi ke PCFM your pulse our beat ke na go jwa le he ya hore Mark Anthony a ka ipabola a se le na go jwa e ke yona nako mo le PCFM e ga bana gona ka hatela pele ka tsela mofuta ofe ke bana le ke makala e o tsebe bana le ha bona le motho ya marketing le sotho mo ke nna ne se ke maketse le nna ka nti ke Mareka ha ile mo ana itshupa mo mamedi go wa batla go lla go le PCFM ha sa lokelo lo na mbele ha sa batla buthata ke e ha re he say thanks to me

the Gang, Cherish. Pilumana na ganyan kile R. Kelly, The Storm is Over. Storm is Over. Hatlot mahlo ho hore ke a leshome le mosole mong. Ke nahan tle ka kotlo ho reng ya buraro. Ebile le ya qetela lena no la hona. Tsona lena lailai kwano ho back to your roots. Elena ka bona magahlelo mo mamedi o bitswa hashtag artist spotlight. Hi tuta ka sibini ena ke mang sebeditse jwa na go nya ha mino. O bona taba yo. E. Shwali. Khotloetsa ka tsela e bobebe mo mamedi ke yona tsela re sebetsang ka yone ene go hlalosetsa yona hem. Atamela mamela ka hloko. E wa pa la pina o. Ya sibini sana sa ke ithutang ka sona. Metsotsana e le shume fela 10 seconds. O fa pina ena 10 seconds fela. Bile re tla ipheta ka mora ho mono. Wa mamela wa utlwa go na pina ene ka re e bina ke mang le go na mohlomo ka ga ke pina eng eng. E ha o se o kule pina ena e ka re eng o se o kule le go na e bina ke mang wa ngolla ka pelinga na ka poaletsa mo mamedi 6200956 wa ngolla with a voice note ka poaletsa ho 2121956 le plus 2665956 wa letsa wa tshoga hey lela pina ena ke lela e bitswa Lipo Faith wa bona ka ke jalo. Wena mo mamedi ebe ha qetile mo he ga tla sheba dintlha ka sebini sena go kokena ena ke mang o sebeditse jang na go nya he mino a se go kopile tsa hanyane ke motho wa mme bile ha sa phila e ke tlutse pedi mo hlomontse ka wa tametsang o mogi ya gwela ding ka mora o bonwe he mo mamedi ka tlanka ama o mono ga tlabise ke sheba dihlatse feletseng hantle ka sebedi sena e bile go bapala ena pina ena hantle e feletse re sho ke ena he ke o he mo mamedi 2121995612121995 le plus 2665956 plus 2665956 wala it's a voice note 6200956 can need to knock it at see ah can need ha una bo bebe bo tsena eh ho tsene le exam mo medi a next ntse ka pasitseng ka ofela ka ofela na re pasitse e re phete ska ho yo he mo mamedi ke yo wena 2121995612121956 the plus 2665956 plus 2665956 ngwala it's a voice note WhatsApp on 6200956 ga hloka fa le bitswa la pina le sibini bitswa la pina le bitswa la sibini wena mo mamedi tshe lebe re ithute he ga shwa tsene tsa ntlha ka sibini sena wa nena ke mang lo na se bitse jana na go nya ha mino ke fane ka ditlutse pedura ke motho wa mme ena ka nnete ebile ha sa phela mo mamedi sa sile ho lena la ba utlwang ka nnete ya ke na mo mamedi tsa ukutwa ke thola tsena ne ke re ke abala ya ba o mongwa tsena ho dima o mong a thokore ya ba ke ke ntshega ta fela ke thinga ta fela ke ke tiba le bona mo mamedi na ho thwe eng mo mamedi o re Teddy Pendergrass ke gona re Teddy Teddy Pendergrass what's love got to do all right ke le ba mo mamedi mo mamedi e mo o na le maikutlo a tshwana ka pala fa paneng 6200956 ngwa le tsa vestu ka pala tso 2121956 plus 2665956 what's love got to do all right mongore it's Tina Turner what's love got to do ke Master P moletse mongwe o tshe Tina Turner what's love got to do with it all right mongwe me ikutla mangateng hayo oho ke se ke me fela ke batla go bona go file motsotsana fela mo mamedi ke tshwane motsotsana ono ha o fela fela ha hatela pele
hatela pele mo mongwe na le maikutlo a fapane ke ka maikutlo ana ke batlang a tswana mo mamedi o holo ka nete wena o tloja 21 9 5 6 plus 2 6 6 5 9 5 6 100% Nalwena, ebeka arohana. Tina Turner mabitso a hae mo momedi ha feletse ke Aname Bullock. Aname Bullock o hlile ka November 26th selemo sa 1939 a hlaela Brownsville, Tennessee. Yaba o hlokahala ka 24 tsa May selemo sa 2023 mo mamedi. Jwale o tsebahala hae mo momedi ha holo ka lebitso la The Queen of Rock. Yeah, ka lebaka la bo momedi a ka nete a ileng a utlwagala go tlaga go yena nakong ya haihem ka gao industry ena ya mmino jale ya bae momamedi ga e le le teenager wa tlogamane Tennessee mo ketseng o tlhaetse gona teng a ya lophela mo thweng ke St Louis Missouri wena momamedi jale ya ba Tina Turner momamedi o kopana le sibini se seng lebitso la hae ke Ike Turner. Ike Turner selemo sa 1956 ya ba ba qala ho bina mmoho momamedi ebile ke mo a ileng a fetola lebitso la hae ya ba se ba Tina Turner wena momamedi wa pola kitse mabitso ya ke Aname Bullock ke hana mo a ileng a fumana lebitso la Tina Turner hona teng he nakong ya seng a qala ho bina le Ike Turner ya ba he sa qala ho tuma in the 1960s till the 1970s morning ana le kapo ale ho ka ha ho bitswang Ike and Tina Turner review yeah mon he ba khona mo he mo media ile nga qalella a tseba hala ha ke yeah ho le ho tswa dipina tse kang bo Proud Mary Bonnet Bush City Limits hona mo I can it waya mo media ya ba ke mo aqalang ho fumana tlhekefetso mo momedi ho hlaha ho Ike Turner mo momedi ka 1976 yeah ya ba ka nnete wa mo sia 94 ola qalela mo momedi ya ba so ba le tlhekefetso mo momedi ne se le molekane wa hae ya ba wa mo sia ka 1976 ya ba mo momedi taba tsa bana tsa tlhalano mo momedi ya ba diqetella di ba finalized go ya ba hle di felela hantle ka 1978 ke mo wa ile nga tswa sna le thobo mo medi kupela fela o e kopanta tai ke mpontlwele fela ka lebitswela ka Tina Turner tsohle o ka dinka sie ka lebitswela ka Tina Turner ke yona fela ntwe ke kupa ya wa tseba tsohle o ka dinka o ka nka ditshelete matlo dikoloi thongolongwe ba mohlomong gene se ge e bolokeleditse jole ka batho ba ne ba halela ba mmoho ka dinka ikupela lebitso le nna la ka fela Tina Turner ke le boloke ga ke e mo ga o tsena ga tla ebitsa brand a ga ke kopa can I keep my brand ga ke e ya ba o keep her brand ba ha he wena mo mamedi a tsama sna tshelata sna letho lo jalo ya ba ka in the 1980s mo no maqalo ya ba he mo mamedi ke hona mo a qalelang jale a ha career ha e jale mo mamedi botsa ahaha kgie ha e bo champ ke mo ka 1984 ile nga ntsa ho bitswang e bitswang Private Dancer ya ya ba ya ka kisa mo me di copy tse fetang 20 million ya ya ba hona mono mo me di Private Dancer album yena e bitswang Private Dancer mo me di ka go yona ka mono ho nna le pina e bitswang What's Love Got to Do with It yona ene ha ke ba pala ka botlalo mo me di ka mohametso tswana e se me ka e fela ile ya tumela fatseng ka bophaga wena mo me di
phuma lefatsheng ka bophara se na motho a sa itseng ka mo ditaba etileng ka teng ile hapa di Grammy Award tse le shumele metsimedi ena go nya ha mino mona mo mamedi le le actor lo actor hape me ka motsebella ha holo filimi ya Mad Max Beyond Thunderdome ya go hana mo a tsebahalang ha holo ho hana teng mo mamedi tla go lena la di filimi o ile he ata kwa hemani ho the Rock and Roll Hall of Fame habe di mo mamedi ele as part of the duo ka 1991 ibile a itswa hape a le mong wena mo mamedi mo eleng yena he ke go ne le duo male banana la ike e ba ba mo tlotla na go nyenu a yo wa neng a le ka go se hlopha ya ba o boela tlotla hape mo haleng mong wena mo mamedi ile solo artist ka 2021 kena Tina Turner e kupela go pantlhelo mo ngwane so hle la ha ile mona la ha ile mona o sabatli la ha ile mona ga hlalana ke kupela ntlhelo one thing na le moletsa ke batla go bala mona jeli ha ke bane mo mamedi Mark Anthony ya Mark Anthony o gana hane ya Mark Anthony e ba petseng ke jana ke mang oh ke a bona you sang to me bitsa you sang to me e mo mamedi ya Mark Anthony ya le ene ga ba ene ga tsa tshotse hana ho fela e bitsa you sang to me yes ha re nke ena he mo mamedi ya Tina Turner what's love got to do with it ke ngwa dipina tse kgolo ha kgolo tsa hae ha re nke ke ena Tina Turner

0: CFM. Your pulse, our beat.
1: Mino omuna, tika na kutso, lihu PCFM.

கொள்ள இயலும்.